Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Norte, no? Mula po dyan sa Alicia, sa Tiran View, sa Jago, Isabela, Ilocos Sur, Dipakulaw, Baler. Pati na rin po dito sa Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan. At siyempre, dito po sa south po ng Manila, sa Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro. Siyempre, binabati rin po natin ang mga nakikinig sa kanila pong mga Facebook pages and YouTube channel. No, you are listening to AWR 89.1 FM. Yan, siyempre, binabati po natin yung mga workers po natin dyan sa Marquis Prime Bake. No, kayo ay pagpalainawa ng ating Panginoon. Pati na rin si Lieutenant Colonel Ariel Caramuan dyan po sa Pasig City Police Headquarters. No, welcome sa ating pong program, ang mga kapulisan po natin dyan sa Pasig City Police. At syempre, meron tayong aklat, no, yung ating pong Hope Beyond Tomorrow at saka Hope for Today's Family. Meron rin po tayo na Explore, no, na ito po ay Bible Lessons na pwede nyo pong matanggap kung kayo po ay magte-text sa number na ito. 0917-1742-777 o kaya naman sa 0918-944-7891. Yan. Welcome po sa ating pong program dito po sa AWR 89.1 FM. Alam niyo po ba, mayroong mga pagkakataon sa buhay po natin na parang nawawalan na tayo ng pag-asa at hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Meron tayong naiisip na parang akala natin ay tama yun, pero may mga pagkakataon na nakakarinig tayo ng mga payo na huwag kang pumunta dyan o huwag mo yan gawin. Alam niyo po, ito rin ang nangyari kay Isaac. No? At siya po ay nag-iisip na siya po ay tumakas. Pero ang ating Panginoon, merong ibang plano para po sa kanya. Makikita natin ito sa Genesis 26:3. No? Ito po ang nakasaad. Manirahan ka sa lupaing ito at ako ay sasa iyo at pagpapalain kita. Sapagkat sa iyo at sa iyong lahi, ibibigay ko ang lahat ng lupaing ito at aking tutuparin ang sumpang aking isinumpa kay Abraham na iyong ama. No? Ito po ay napakadakilang pangako na binigay ng ating Panginoon kay Isaac. No? Hindi po lamang lupa actually o kasaganaan o tagumpay ang ipinangako ng ating Panginoon. Pero ang kanyang pinangako ay higit pa, yung kanyang presensya. Alam niyo po, yung lahat po ng iba pa. At kapag ang pagpapala ay dumadaloy mula sa ating Panginoon, ito po ay napakagandang tinatanggap po natin. Pero mas higit ang sinabi ng ating Panginoon, ako ay sa iyo. Now, sino po ba itong si Isaac? Alam niyo po, si Isaac, siya po yung anak ni Abraham at saka ni Sarah, no? Siya po ay naging tagapagmana po ng tipa ng ating Panginoong Diyos, no? Na matapos na mamatay si Abraham. Now, ano naman po ang pangyayari? Siya po ay actually nandun siya, nakakaranas siya ng matinding taggutom, no? Na dumaan sa Canaan. At doon sa taggutom na ito ay inaasahan niya o iniisip niya

ni Haring Abimelech. Now, bakit po? Nais ang ating Panginoon na manatili si Isaac doon sa lupang pangako sa halip na siya po ay umasa sa Ehipto. Ang kanyang kaligtasan actually at ang kanyang kasaganaan hindi po magmumula sa ibang pinanggagalingan, kundi ito ay magmumula mismo sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, huwag kang pumunta sa Ehipto, manirahan ka sa lupaing sasabihin ko sa iyo. No? Manirahan ka sa lupaing ito at ako ay sasa iyo. Alam niyo, minsan may mga problema tayo. Pero ang ating Panginoon, meron po siyang advice para po sa bawat isa sa atin na tumahan. No? Nakakasulat po sa mga banal na kasulatan ang mga pangako ng ating Panginoon. Ito po ay panghawakan po natin dahil ang sinasabi ng Panginoon ay talagang makakatulong at pinakamabuti para sa bawat isa sa atin. Now, tingnan po muli natin yung ating pong teksto doon sa English. No? Ano po ba sabi doon sa English? Genesis 26:3, "Dwell in this land and I will be with you and bless you. For to you and your descendants I will give all these lands and I will perform the oath which I swore to Abraham your father." Now, meron po tayong ilang puntos na pagtutuunan natin ang pansin sa umaga pong ito, no? At gagamitin po natin yung word na abide. Yan. Tayo po ay sumama o tayo po ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Abide, A-B-I-D. Ano po ba yung mga puntos na ating po makikita dito? A, abide where God leads. No? Tayo daw po kung saan tayo inaakay ng ating Panginoon, manatili po tayo. Yan. Letter B, be courageous during famine. No? Kapag taggutom daw po, magpakatatag daw po tayo. Maging matapang daw po tayo. Kapag humaharap tayo, hindi lang po taggutom, kundi mga problema sa buhay po natin. Letter I, increase comes from God's presence. Yung paglago daw po natin, ito po ay nagmumula sa presensya ng ating Panginoon. Okay? And letter D, depends on God's covenant. No? Kailangan daw po ay umasa po tayo sa tipan ng ating Panginoon. No? Depend on God's covenant. And letter E, every generation receives His presence. Ang bawat henerasyon daw po ay patuloy, no, na inaanyayahan na tanggapin ang presensya ng ating Panginoon. Now, dahil po sa pangako ng ating Panginoon na sinabi niya, ako ay sasa iyo, ito rin, mga kaibigan, ang pangako ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. So tingnan po natin yung mga puntos na ating pong pagbubulay-bulayan. Letter A, no? Abide where God leads. Manatili daw po tayo kung saan tayo inaakay na ating Panginoon. Ano po ba yung prinsipyo, no? Sa likod po nito. Kung ang ating Panginoong Diyos ay sumasa atin at tayo po ay sumusunod sa Kanya, ang Kanyang patnubay ang ating pong maaasahan. Alam niyo po, ninais ni Isaac na pumunta po sa Ehipto. Pero ang ating Panginoon, gusto na pumunta siya sa Gerar. Okay? Now, maaari siguro iniisip ni Isaac na safe, mas safe doon sa Egypt. Ang ating Panginoon man, ang gusto niya ay magtiwala sa presensya niya. Now, minsan, ang ating pong kaligtasan, iniisip natin, doon sa mga lugar na akala natin na ito po ay mabuti para sa bawat isa atin. Pero ang ating Panginoon, inahatid tayo sa isang mas mabuting lugar na hindi natin inaasahan. Now, sa John 15:4, ito po ang sabi, "Abide in me and I in you." No? Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa iyo. So, ano po ba ang mas importante? Yung pumunta tayo sa isang lugar na parang iniisip natin ay safe tayo? O doon tayo pumunta sa lugar na kahit iniisip natin na hindi tayo safe, basta alam natin na ang ating Panginoon ay kasama po natin? Alam niyo po, kung tayo man ay nasa lugar kung saan maraming panganib,
Oho, hindi po tayo magdadalawang

isip na pumunta kung kasama natin ang ating Panginoon. No? Naranasan po natin yung experience ni Daniel. Doon sa kwarto niya, safe siya. Doon sa lugar kung saan nandoon ang hari, safe siya. Pero iisipin niyo po ba na doon sa den of the lion ay safe si Daniel? O iniisip natin na hindi siya safe doon dahil maraming leon doon. Pero dahil nandoon ang ating Panginoon kasama ni Daniel doon sa lion's den, naging safe si Daniel. Now, sabi sa Psalm 32:8, I will instruct you and teach you in the way you should go. Ang ating Panginoon po mismo ang magtuturo sa atin kung anong daan at saan tayo pupunta at ano ang ating pong lalakaran. Alam niyo po, ang gabay ng ating Panginoon ay talagang isang pagpapala para sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay aasa sa ating Panginoon, anuman ang kinakaharap po natin, kahit nasa gitna pa tayo ng gera, kahit nasa problema pa tayong napakalaki, kapag alam natin ang ating Panginoon ang kasama natin, makakaranas po tayo ng kapayapaan. At ang ating Panginoon ang siyang magtuturo ng ating pong tamang landas. Now, sabi po sa Adventist Home, page 527, the safest place for us is in the path of duty. Duty has a twin sister, which is peace. No? Ang pinakaligtas daw po na lugar kung saan tayo maaaring pumunta ay doon sa lugar na meron tayong tungkulin na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Meron daw pong kakambal, no? Yung tungkulin. Ito po yung kapayapaan. No? Kaya kung tayo ay nasa ating Panginoon, ginagawa po natin ang nais ng ating Panginoon sa atin, ay magkakatanggap po tayo ng kapayapaan. Alam niyo po, marami ang nagtatanong, saan ba ako mas kikita? No? Ngunit ang tanong ng Diyos sa atin, saan kita tinawag? Alam niyo po, yung presensya ng ating Panginoong Diyos ay higit na mas mahalaga kaysa doon sa pinakamagandang kalagayan na naiisip po natin. Kaya nga, kung tayo ay gusto natin ng kapayapaan, gusto natin na tayo ay ligtas, o ang pinakaligtas na lugar, ang isang lugar na magiging payapa po tayo ay yung lugar kung saan nandun ang ating Panginoon at doon tayo itinalaga na gumawa ng ating Panginoon. Okay? At ang sunod po, doon sa ating pong acronym na ABIDE is Be courageous during famine. No? Maging matatag daw po tayo sa gitna po ng taggutom. Now, hindi po lamang inalis ng presensya ng ating Panginoong Diyos yung paghihirap. Hindi po yan basta-basta tinatanggal lang ng ating Panginoon. Sa halip, binibigyan tayo ng ating Panginoon ng lakas upang harapin ang mga problema na ating pong natatanggap. Yung naranasan po ni Isaac ay taggutom. Pero hindi po ito agad nawala. Ang pangako lamang ng ating Panginoong Diyos, ako ay sasa iyo. At ganun din minsan sa buhay po natin. Hindi basta-basta tinatanggal ng ating Panginoon yung mga problema na ating pong kinakaharap. Ang pangako ng ating Panginoon ay sasamahan tayo, gagabayan tayo, at papalakasin tayo. Now, sabi po sa Isaiah 43:2, when you pass through the waters, I will be with you. No? Hindi po sinabi doon na hindi ka dadaan sa tubig o sa baha. No? Hindi ka dadaan sa maagos na lugar. Ang sabi po doon, kapag ikaw ay dumaraan sa tubig. Ibig sabihin, hindi mo maiwasan na ikaw ay dumaan sa tubig. Ang magandang pangako ng ating Panginoon, ako ay sasa iyo. No? Ang ating Panginoon ang makakasama po natin. Hindi po tayo mag-iisang lumakad doon sa tubig dahil ang ating Panginoon kasama po natin. Now, sabi pa sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan
ni pababayaan man. Ang ganda po ng mga pangako na ito. No? Kaya kung kayo po ay nag-iisa, iniisip ninyo na wala na kayong magawa, o alalahanin po natin ang mga salitang ito mula po sa Hebrews 13:5. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya nga kung sasabihin ng kaaway, mag-isa ka na lang. Ikaw ay mag-isang haharap sa problema mo. Oo, huwag po tayong maniwala. Dahil ang ating Panginoon, siya po ang nangako na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Nasaya pa sa Acts of the Apostles, page 467. The Lord does not promise to remove all trial, but He does promise something far better. He says, "My grace is sufficient for thee." No? O, ang pangako ng ating Panginoon, hindi aalisin ang mga pagsubok. Ngunit may mas higit pang pangako ng ating Panginoon, mas mabuting pangako na sinasabi niya, "Ang aking biyaya ay para sa iyo." Now, marami pong mga Kristiyano ang nananalangin, "Panginoon, alisin mo ang bagyo. Panginoon, alisin mo yung problema." No? Pero hindi po minsan iniisip natin na ang ating Panginoon ay basta isang iglap na lang tatanggilin yan. Oh, ang pangako ng ating Panginoon ay sasamahan tayo sa gitna po ng bagyo. Yung kanya pong presensya ay higit po na dakila kaysa sa mga problema ating pong kinakaharap. No? Maaring iniisip natin, oh, pag nawala na yung problema, okay na ako, peaceful na ako. Hindi po. Ang peace, ang kapayapaan po natin ay hindi kawalan ng problema. Ang kapayapaan po natin ay dahil kasama natin ang ating Panginoon. Okay? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng kaguluhan sa inyong buhay, no, tayo po ay tumawag sa ating Panginoon. Dahil sa gitna ng kaguluhan, may kapayapaan kapag kasama natin ang ating Panginoon sa ating pong buhay. Ang sunod po yung letter I, increase comes from God's presence. No? Yung paglago daw po natin ay nagmumula sa presensya ng ating Panginoon. Alam niyo po, umunlad po si Isaac dahil kasama po niya ang Diyos. Hindi dahil sa naging maganda yung sitwasyon. Kalaunan po ay mababasa po natin na naghasik po si Isaac doon sa lupa, no, na kanya pong pinuntahan at siya po ay umani. No, dahil ito ay pinagpala ng ating Panginoon. Yan po ang mababasa natin sa Genesis 26:12. No? Nangyari po ang himala sa panahon ng taggutom dahil nakasama ni Isaac ang ating Panginoon. Now, sabi po sa Psalm 1:3, "Whatever he does shall prosper." Ano daw po yung ating pong gawin? Ito po ay magtatagumpay. Kaya kung tayo ay nasa ating Panginoon, hindi tayo magtatagumpay dahil sa sarili nating lakas. Magtatagumpay tayo dahil ang ating Panginoon ay kasama po natin. Ayun po, ay sinabi rin sa Deuteronomy 28:2, "All these blessings shall come upon you and overtake you because you obey." No? Lahat po ng pagpapala ay darating sapagkat tayo daw po ay sumunod sa tinig ng ating Panginoon. Kaya nga, kung tayo ay aasa at sa ating Panginoon, oh, magkakaroon tayo ng tagumpay. Ang sayo po sa Education, page 262, okay? "Success in any line demands a definite aim. He who would achieve true success in life must keep steadily in view the aim worthy of his endeavor." Ang ating pong tagumpay daw po ay nangyayari dahil meron po tayong malinaw na layunin sa buhay po natin. Kapag ninanais po natin ang tunay na tagumpay, ito daw po ay makakamit natin kung nakatuon lang tayo sa ating Panginoon. Kung ang ating pong tingin, ang ating pong mata ay nandun lamang nakatuon sa ating Panginoon. Kaya sa ating pong mga karera, no, sa pamilya po natin, sa ministeryo natin, sa negosyo, ito po ay nagiging mabunga kapag kasama po natin ang ating Panginoon.
yung kasaganaan po ay bunga lamang po ng presensya ng ating Panginoon. At ito po ay nangyayari kung tunay tayo na umaasa at nananalig sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, tayo ay patuloy, no? Na tumingin sa ating Panginoon. Tayo ay patuloy na makapag-ugnayan sa ating Panginoon dahil siya lamang ang makapagliligtas at makapagbibigay ng tagumpay sa atin. Ang sunod po yung letter D, depend on God's covenant. Umasa daw po tayo doon sa tipan o sa pangako ng ating Panginoon, doon sa mga prinsipyo na ibinigay niya sa atin. Ipinapaalala po ng ating Panginoong Diyos kay Isaac, yung sinabi niyang, aking tutuparin ang sumpang aking isinumpa kay Abraham. Alam niyo po, yung pangako ng ating Panginoong Diyos ay hindi po nakabatay, no, sa kung ano pa mang bagay. Ito po ay nakabatay doon mismo sa kanyang sinabi at sa kanyang tipan. Hindi po ito nakabatay dahil sa naging perpekto si Isaac o ito po ay naging nakita niyang magaling si Isaac. Hindi po. Nakabatay ang ginagawa ng ating Panginoon doon sa tipan na kanyang sinabi at ipinangako. Ganun din sa atin. Tayo ay tatanggap din ng pagpapala ng ating Panginoon dahil ipinangako ito ng ating Panginoon. Now, sabi po sa 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He remains faithful. No? Kahit daw po tayo ay tumalikod, kahit daw hindi tayo tapat, kahit ano pang ginagawa po nating mga kasamaan, ang ating Panginoon ay nananatiling tapat. Yung pangako niya, hindi po niya ito iiwanan. No? Nais lang na ating Panginoon matanggap natin ito. Kung tayo po ay hihingi, ang ating Panginoon ay magbibigay sa atin. Ang sabi po sa Lamentations 3:22-23, great is your faithfulness. Dakila po talaga ang katapatan ng ating Panginoon. At nakasad pa po dito sa Patriarchs and Prophets, page 209, God is ever true to His covenant. Ang ating Panginoong Diyos ay lagi pong tapat sa kanya pong tipan. Alam niyo po, madalas na tayo po ay umaasa sa sarili po nating lakas. No? Iniisip po natin, kaya ko na to. Meron akong karunungan at marami akong mga karanasan. Pero ang ating Panginoon, no, kapag tayo po ay lumapit po sa Kanya at umasa po tayo sa Kanya pong mga pangako, tinutupad po niya ang Kanyang salita. Tayo, maaari po tayong mabigo. No? Maaaring yung gagawin po natin, kahit gaano pa ang napakagandang plano sa buhay po natin, ito po ay hindi natin alam kung ano yung kahihinatnan. Pero kapag tayo ay nasa ating Panginoon, yung Kanyang pangako, Kanya pong tinutupad. At yung mga pagpapala na Kanya pong ibinigay at nais ibigay sa atin, ay matatanggap po natin. At ang panghuli po doon sa ating pong acronym, letter E, every generation receives His presence. Ang bawat henerasyon daw po ay inaanyayahan niya sa kanya pong presensya. Alam niyo po, yung pangakong ibinigay kay Abraham ay naging pangako rin niya kay Isaac. Pagkatapos ay naging pangako rin kay Jacob. No? Hindi po ito automatikong namamana, no? Sa ng presensya ng ating Panginoon. Ngunit ang kanyang paanyaya po ay para sa bawat henerasyon. Sila po ay inanyayahan ng ating Panginoon, si Abraham, si Isaac, si Jacob. Sila po ay tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Ganon din po tayo. Tayo rin po ay tinatawagan. Yung henerasyon mula doon sa kanila hanggang ngayon, yun pa rin ang alok sa atin na ating Panginoon. Kaya kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon, yung kanyang pangako mararanasan pa rin po natin. Yun ang sabi sa Matthew 28:20, lo, I am with you always, even to the end of the age. No? Oh, narito ang sabi niya, kasama ko kayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Saan pa po tayo makakaasa ng pagsama ng isang tao? Tayo po, kahit mag-asawa, meron pong hangganan. Kasi
till death do us part, no? Pero sa ating Panginoon, no? Tayo ay sasamahan ng ating Panginoon kahit katapusan na ng sanlibutan. Sabi pa sa Romans 8:38-39, nothing can separate us from God's love. Wala daw pong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Maliban na lang kung tayo mismo ang tumalikod. Maliban na lang kung tayo ang hindi tatanggap. Dahil hindi po tayo pipilitin ng ating Panginoon. Ang kanyang pangako sa atin, kung tayo po ay a-accept, kaya ang dapat po natin gawin ay tanggapin po natin yung alok ng ating Panginoon. Sabi po sa Desire of Ages, page 166, the promise of Christ's presence is assured to His followers today as it was the first disciples. No? Ang pangako ng presensya ng ating Panginoon ay tiyak sa kanyang tagasunod ngayon. No? Gaya ng kanyang ibinigay doon sa mga unang alagad. Ang ating Panginoong Diyos, kung tayo po ay lalakad sa Kanya, nakatulad po ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moses, ni David, ni Daniel, ni Pablo, no? Tayo po ay lalakad na may pagpapala, kapayapaan, dahil tayo ay kasama sa bayan ng ating Panginoong Diyos. Hindi po kailanman magwawakas ang pangako ng ating Panginoon. Ito po ay tuloy-tuloy. Wala pong expiration date. No? Kaya kung ang ating buhay ay ilagak natin sa ating Panginoon, makakaasa po tayo na ang pangako ng ating Panginoon mula noon hanggang ngayon ay patuloy pa rin mangyayari. Ang pangako ng ating Panginoong Diyos sa atin ay talagang mangyayari. Kapag tayo po ay umasa, tayo po ay makakaranas ng kanyang pagpapala. So, ano po muli yon ating pong mga acronym? No? Abide. Letter A, abide, where God leads. No, manatili daw po tayo kung saan tayo inakay na ating Panginoong Diyos. Letter B, be courageous during famine. No, maging matatag tayo sa gitna po ng tagkutom. Letter I, increase comes from God's presence. Yung paglago ay nanggagaling sa presensya ng ating Panginoon. Letter D, depend on God's covenant. Umasa daw po tayo sa tipan ng ating Panginoon. And letter E, every generation receives His presence. Now, marami pong pagpapala ang tinanggap ni Isaac. Yung lupain, kayamanan, proteksyon, at nagkaroon siya ng maraming apo. No? Pero bago po dumating yung lahat ng mga pagpapala na iyon, nauna po ang simpleng pangako, no, na binigay mismo ng ating Panginoon, ako ay sasa iyo. Ganon din po sa atin. Katulad po ng pangako ng ating Panginoon kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, yung kanyang pangako muna ay, ako ay sasa iyo. Sa atin po, asahan po natin ang ating Panginoon ay sasa atin din. At kung anuman ang mga iniisip po natin, ang mga plano po natin, ito po ay mangyayari sapagkat ang ating Panginoon ang kasama po natin. Magtiwala lang po tayo ng lubos sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na matutunan po namin na ang unang ninyong ipinangako ay ang inyong presensya. Kaya po naman, sa maghapon na ito at sa umaga pong ito, amin pong hinihiling na kayo ang siyang manguna sa amin. Marami salamat na kami ay inyong sasamahan at gagabayan, sapagkat wala po kaming magagawa kung hindi kayo ang siyang mangunguna sa amin. Pinupuri po namin ang inyong banal na pangalan at tinatanggap ang inyong pangako ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Akin po kayong inaanyayahan bukas pong muli sa alas 8 hanggang alas 8:30 dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: natin parang pag nakita na tayo ng mga tao, bakit ko tutulungan? Ano bang makukuha ko dito sa taong to? Imbes na ano ba yung pwede kong maitulong sa taong to para mas maging lighter yung burden na dinadala niya.
1: Yeah. Yes. Napakaganda na yun yung maging mindset natin. Kasi sa mindsetting naman, kailangan talaga natin the mind of Christ in us.
0: Yes.
1: Kasi yung ugali, the attitude of Christ will be our attitude kung yun yung mindset natin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ayan. So Lou, napansin mo ba na tayo as workers, especially mothers,
0: yes, mga busy
1: nanay natin diyan, ay napaka-busy po natin. Ang dami natin pong ginagawa. Sobrang busy natin sa buhay. So we are busy with our work. At pag natapos yung trabaho natin, pag-uwi natin, busy din tayo sa ating pamilya because we need to serve them.
0: Mm-hmm.
1: Busy tayo sa mga ministries. Tayo, pareho tayo, Lou, sa ating ginagawa. Mm-hmm. We are the same in the office. We are in the office na pareho ang mga ministries.
0: Mm-hmm.
1: Busy with our own problems kasi may personal problems din tayo.
0: Yes.
1: And sometimes because we are so focused on our own concerns, ito yung nakakalimutan natin. We fail to notice someone who is quietly hurting talaga. Ito, ang ganda, no, na yun ang gawin natin araw-araw din, na pag may nakita tayo, pag may napansin tayo na, na naramdaman natin na kailangan niya ng tulong, ang gandang lapitan.
0: Mm-mm. Yes. Totoo yan, ma'am, kasi kung minsan tayo, kung evaluate natin yung mga sarili natin, kailangan ba natin ng big solution?
1: Mm-hmm.
0: Or kailangan natin ng someone na manonotice tayo, na may pinagdadaanan tayo?
1: Mm-hmm.
0: Kailangan natin ng taong magtatanong sa atin, kamusta ba talaga tayo?
1: Mm-hmm.
0: May kailangan ba tayo? O gusto ba nating ipanalangin tayo? So I remember nga, may isang kakilala po ko, no, isa siyang pastor, tinanong niya kung pwede bang ipanalangin din natin kahit pastor. So makikita natin na kahit pastor pa yan, kahit ano pa yan, lahat tayo may pinagdadaanan. So this altruism, magandang i-practice natin to, ma'am, hindi po ba? Manotice natin yung mga taong deep inside may pinagdadaanan.
1: Tama ka, Lou. Minsan nakakalimutan natin ang ating mga leaders. Kasi sabi natin, mga leaders yan, mga strong ang kanilang pananampalataya, ang faith nila, maganda ang kanilang, alam mo yun, yung relationships nila.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi natin alam na mga leaders din natin ay marami ding mga challenges. No?
0: Yes.
1: At kailangan din nila na maipanalangin.
0: Mm-hmm.
1: At pag naipanalangin sila, alam mo yun, it will give them that encouragement, that inspiration to do more for God.
0: Yes.
1: Kaya nakapaka-importante yung sinabi mo na, ayun nga, may nagtanong talaga, no, na pastor siya.
0: Yes.
1: Okay.
0: Yun.
1: So,
0: si yun. Jesus, di ba, ma'am?
1: Uh-huh.
0: Very good at noticing people.
1: Yeah. He noticed the blind.
0: Mm-hmm.
1: He healed the sick. Ano pa? He noticed the lonely. Kaya ito yung mga makita natin na may pinagdadaanan
0: yes,
1: sa buhay.
0: Opo.
1: Sila yung talagang nanonotice din ng Panginoon. So he noticed those, yung mga tao na hindi nanonotice ng society.
0: Yes. Kaya sa atin pong mga listeners dyan, no, the first question na pwede nating itanong sa ating mga sarili, sino nga ba yung isang tao na pwede nating kailangan nating manotice sa araw na to?
1: Or mabigyan ng attention.
0: Yes, mabigyan ng attention. Yes, so mag-reflect tayo dun sa meron bang isang tao na nasasaktan quietly? Baka ito na rin yung pagkakataon na ginagamit ng Panginoon, no, para mabigyan natin ng attention yung taong yon at matanong natin, ano bang pwede kong magawa? Pwede ba kitang maipag-pray? Di ba, ma'am?
1: Tama yun.
0: Mm-hmm.
1: Dito, maganda rin, Luna, bigyan natin sila ng example sa Bible. Sino ba yung magandang ano sa altruism? Alam ko, ang pinaka siguro na example natin, na story.

0: Yung na mabalikan natin ay si Ruth, right?
1: Yes.
0: Si Ruth ay isang example of altruism, yung story niya.
1: Mm-mm.
0: Kasi si Ruth ay siya yung may dahilan na kumbaga na mm-hmm. iiwanan niya yung mother-in-law niya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi namatayan na siya at hindi niya alam kung saan siya, ano yung future niya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung ifa-follow niya yung mother-in-law niya, eh wala naman, mag-isa na rin siya. So wala siyang makukuha ba? Wala na siyang advantage or benefit na makukuha,
1: yes,
0: sa mother-in-law niya. At alam natin na lost niya yung husband niya, wala na, uncertain yung future. So siguro pwede niyang pipiliin na lang yung easier
1: mas
0: path.
1: Madali.
0: Yung mas madali.
1: Mm-hmm.
0: Pero si Ruth ay, she chose to stay with Naomi.
1: Yes, ma'am. Nako, parang maraming makaka-relate sa atin dito, no, ng mga kababaihan, mm-hmm, kung paano magmahal na talagang over the moon kahit nasasaktan ka na. Pipiliin mo pa rin yung mga taong yon na mahal talaga natin. So at sa atin po mga listeners, kung kayo po ay nakaka-relate, nabe-bless sa pinag-uusapan po natin, o gusto po namin kayong maringgan yung mga reflection nyo, pwede nyo po yung i-comment sa ating comment section, sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila, o di kaya isend sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Ayan, ma'am, balik tayo doon.
0: Balik tayo kay Ruth.
1: Yes, kasi she chose love over convenience.
0: Mm-hmm.
1: She chose commitment over comfort. She chose to care for someone else even when it's not easy. Ayan nga yung sinasabi nilang bulag sa pag-ibig.
0: Kung magkasintahan.
1: Pero siya,
0: pero si Ruth talaga, tingnan mo, mother-in-law niya, no? And at saka dito sa Bible, yung Ruth's famous words na ito ay ginagamit sa mag-asawa nung kinasal kami ni Max, ito yung sa vow namin na, where you go, I will go, your people shall be my people and your God my God. Ibig sabihin, talagang she surrendered everything na,
1: yes,
0: to be with Naomi.
1: Mm-mm.
0: Kahit saan siya pupunta, kung sino man yung community na kung where she will belong, doon din siya.
1: Yes, so that is more than loyalty.
0: Mm-hmm.
1: Grabe talaga.
0: Yes.
1: That is faith expressed through love. Ipinakita po niya ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pag-ibig.
0: Mm-hmm.
1: Ruth's faith moved her to give herself for the well-being of another person. Imagine that, being selfless para sa mother-in-law mo na hindi mo naman kadugo. Hindi po ba, di ba? And God used her simple act of faithfulness to become part, maging kasangkot sa mas malaki pang storya.
0: Mm-hmm. So anong reflection natin,
1: ayan,
0: dito sa story ni
1: ano
0: Ruth?
1: Ang pwede nating matutunan dito sa kwento ni Ruth sa pagbibigay niya ng care sa ibang tao, kahit even when it takes her convenience, kahit inconvenient na.
0: Mm-hmm. Kaibigan, ang natutunan mo dito,
1: mm-hmm,
0: doon sa experience ni Ruth na,
1: mm-hmm,
0: alam mo yon, caring pa rin siya kahit hindi na convenient sa kanya, mm-hmm, no?
1: So let's jump naman, ma'am, sa altruism starts with small acts.
0: Yes, mm-hmm, ito talaga ang altruism.
1: Uh-huh.
0: Kasi sometimes we think that to make a difference, parang kung gusto mo to make a difference, kailangan gawa ka ng something big,
1: mm-hmm,
0: or impactful, mm-hmm, di ba? Yung talagang malakihan. But what if the changing someone's life
1: sa maliit
0: can
1: na
0: begin
1: lang
0: with something
1: small,
0: very small.
1: Mm-hmm.
0: Kagaya ng ano kaya yung nakakapagbigay ng, mm-hmm, ng difference sa buhay ng ibang tao? Yung daily ba? Yung practical ba, mm-hmm, na gagawin natin para magbigay ng katuwaan,
1: yes,
0: or happiness,
1: mm-mm,
0: and joy,
1: encouragement,
0: inspiration,
1: yes,
0: sa ibang tao.
1: Ano ba yung mga simple ways, mga practical ways na pwede natin gawin? It may be a smile, yung pagngiti natin,
0: mm-hmm,
1: kapag nakakasalubong. a phone call, a text message, panalangin. Huwag nating i-underestimate yan, no? A meal shared with someone who is alone, kahit yung pagkain mo lang kasama ng isang taong mag-isa. And also, yung pakikinig natin sa problema ng iba.
0: Napaka-importante yan.
1: And also, a word of encouragement. Alam niyo po ba, sa meron po akong lesson na naaalala, no, na ang encouragement daw po ang drive natin sa paglago natin sa buhay.
0: Tama. Parang so, oxygen.
1: Yes.
0: Parang oxygen yan na kung gusto nating lalago, kung gusto nating maalab yung ating buhay, yung pananampalataya natin, kailangan natin ng acts. Ano yan?
1: Small acts of altruism.
0: Encouragement. At saka yung encouragement na nabanggit mo kanina.
1: Yes,
0: kaya nga, small acts of love can really make a difference.
1: Huwag natin i-underestimate yan.
0: Yung pagngiti, balikan ko lang yung pagngiti. Kasi napaka... free ba na pa, hindi naman natin binibili
1: walang
0: mga
1: bayad.
0: Ganit. Walang bayad. At saka napakadaling gawin.
1: Yes.
0: Alam mo, ang experience ko dyan, every day yan, every morning, basta dumadaan ako dyan sa, ano, papunta dito sa office.
1: Mm-hmm.
0: Kilala mo si Kuya Pat, di ba? Nagwawalis. Mm-hmm. Every day yan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun yung work niya.
1: Apo.
0: At pag nakita ko na yan, mag-go good morning na talaga ako. Kuya Pat, good morning. Mm-hmm. Yung talagang lively din yung pag-ano ko at saka ngingitian ko siya.
1: Okay.
0: Mag-response din yan na sasabihin niya, good morning, ma'am.
1: Mm-hmm.
0: Yung ganun na lang na pagsabi ko, hindi lang siya yung na-blessed, kundi ako din.
1: Mm-hmm.
0: Parang yung pagsabi ko lang ng good morning at pagngiti ko, parang lumabas yung mga happy hormones, mga serotonin. Lahat ng mga hormones na happy hormones, dopamine, serotonin,
1: yes,
0: asaka oxytocin na lumabas na sa
1: parang
0: atin.
1: Parang yung blessing kasi, it goes both ways.
0: Yes.
1: Pag ibinigay mo, babalik din sa'yo.
0: Tama.
1: Ikaw din, pagpapalain ka rin.
0: Mm,
1: so, napakaganda po. Huwag nating i-underestimate ang mga small acts of kindness.
0: Kaya yung magsasabi ka na, Lord, use me to bless someone today.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi natin underestimate na every day, yun sana ang sasabihin natin sa sarili natin na, Lord, use me to bless someone. At least one person,
1: yes.
0: Diba? Ano na lang yung isang person ang mabli-bless mo kaysa yung walang-wala kang mabless.
1: Kasi para po sa ating mga listeners, ano, kapag involve ang Panginoon sa gitna ng mga ginagawa natin, no, even the smallest act of kindness can be a blessing.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Kaya tama yung ano challenge ni Ma'am Rolyn sa atin. Today, ngayong Sunday, happy Sunday po sa inyong lahat to. Ipanalangin natin na Lord, use me to bless someone today. It can be a smile,
0: a hug. sa family members natin.
1: Mga simpleng bagay.
0: Yung tap mo lang siya. Kumusta ka?
1: Yes, ayan. Po. So, ayan. Tungo naman tayo sa ating faith challenge of the week.
0: Ayan. Kaya si Sunday po ngayon, magbibigay po kami ng challenge para sa inyo, no? So, every morning, pwede ba na every morning this week, before you begin your day, mag-start ka na ng ano, after your devotional, magsasabi ka na sa Panginoon, Lord, show me one person I can bless today.
1: Mm-hmm.
0: Pero ito po ay intentional. Talagang iplano mo na pag may nakasalubong ka, halimbawa, yun yung ipinanalangin mo sa Panginoon, pag may nakasalubong ka, I need to stop for a few seconds and then smile at him or at her.
1: Ma'am, paano daw pag bad mood?
0: Pag bad mood. Kaya nga talagang kailangan,
1: pagising
0: mo pa lang, you really need to connect yourself to the Lord.
1: Mm-hmm.
0: At ito nga yung kaya iminamindset kayo namin, kaibigan, mga kapatid dyan na nakikinig sa amin ngayon, na every morning talaga, you need to ask the Lord, Lord, show me one person I can bless today.
1: Yes. And syempre, first things first, ipanalangin din po natin yung magiging attitude natin towards other people. Kasi diba yun nga po, paano pag bad mood ka?
0: Mm-hmm.
1: Paano mo mai-show din? Kaya first thing in the morning, you need to ibigay mong sarili mo sa Panginoon, seek guidance first, and then ask the Lord, Lord, give me someone. Show me one person I can bless today.
0: Mm. sa tingin ko, pag bad mood, Lou, try lang din natin, assignment din natin. Ito yung ating challenge din for this week, na pag galimbawa, bad mood tayo, kahit bad mood tayo, gawin pa rin natin na ngumiti.
1: Yes.
0: Yung pagka-bad mood mo ay mawawala. Mm-hmm. Of course, kasi ano na yun, masaya na yung pakiramdam mo, yung emotion mo, yung attitude mo. It will turn to a positive one.
1: Yes, that's
0: kaya
1: right.
0: Yun yung blessing.
1: Okay? Kaya pwede natin tong magawa kahit someone in our family, ayan, a friend, katrabaho, ating kapitbahay, someone in the church.
0: The church, yeah. Mm-hmm. Maganda nga, maaga ka tayo pupunta sa church para yun yung isipin natin, punta tayo sa church, may kakausapin tayo after yung pag-uusap natin, then we pray together.
1: Yes. So, or kahit sa mga stranger, ma'am, sa hindi natin makakakilala. Ako nga minsan, share ko lang po yung experience ko, no? Kasi ever since nga po nawala yung husband ko, parang naka-experience ako, naiiyak ako sa bus. Pero iniisip ko, what if ibang tao yung umiiyak sa bus na katabi ko? Ano kayang pwede kong gawin? Hindi po ba?
0: So parang yun yung iniisip mo. So anong nangyari?
1: Wala po, hindi naman ako pinansin. Parang hinayaan lang din akong umiyak ng katabi ko that time. Pero ini-imagine ko, paano kaya kung ibang tao naman yung nandun sa position ko? Ano yung pwede kong magawa?
0: O kung halimbawa ganun nga, ano yung gagawin mo?
1: Ano ba? Itatap ko siya na it's okay. Or kung open siya na mag-pray kami, why not? Mm-hmm. Hindi po ba?
0: Or pansinin mo, bigyan mo siya ng attention siguro. At later, mag-verbalize na siya. And then you can pray.
1: Actually, sabi nga nila, mas mabilis kang mag-open sa strangers.
0: Kasi hindi ka kilala.
1: Yes.
0: Hindi ka ma-judge kasi wala siyang idea about you.
1: Yes. So ito na nga, ma'am, ito yung opportunity sa atin para i-practice ang word of the day natin.
0: Yeah, ang altruism. Kaya yes, tayo, kapatid, kaibigan, let's give our time, let's give our attention, let's give encouragement. Yung oxygen for our faith is encouragement. Give kindness, give compassion. At kung ginawa po natin ito, talagang magkakaroon po tayo ng difference. Hindi natin iskoran na kung ano yung mga lahat-lahat ng ginawa
1: natin. Huwag na nating ilagayan sa record book natin na, uy, ito, ginawan ko ng ano to.
0: Oo.
1: We don't keep score kung gusto natin talagang i-practice itong altruism.
0: At saka maging lifestyle na natin yun, pag palagi natin ginagawa.
1: Because we give, not because we are trying to earn God's love. Hindi tayo nagbibigay para ma-earn ang favor ng Panginoon sa atin. Ano? We give because God has already given His love to us. Nauna na tayong mahalin ng Panginoon bago tayo magmahal sa Kanya.
0: Kaya siya talaga ang good example natin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya knowing more about Jesus will really help us to be this person na karoon tayo itong altruism na ito.
1: Mm-hmm.
0: Basta tingnan lang natin si Jesus, magagawa din natin ito. Yes. Kaya friends, altruism is more than simply being a nice person. Hindi ka lang yung nice na parang kaya mo ginagawa ito kasi para makita ka na nice person. But it is a lifestyle.
1: Yes.
0: Yeah. It is choosing to see beyond ourselves.
1: Ayan. Tandaan po natin, altruism is love with hands and feet. It is faith that moves, faith that serves, faith that gives.
0: So, and when our faith begins to look like the selfless love of Jesus, people can see something beautiful.
1: Ayan.
0: They see Christ through us.
1: Ayan. Kaya this week, ma'am, let's not only ask, ano ba yung pwedeng gawin ng Panginoon para sa akin? But let us also ask, Panginoon, ano ba yung pwede mong gawin sa akin na pwede akong maging pagpapala sa iba?
0: Hindi ikaw yung maging instrument of blessing to others. Napakaganda.
1: Napakabilis ng oras, ma'am.
0: Napakaganda. Itong one word lang, word of the day natin.
1: Altruism.
0: Ayan. Salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga dito sa Faithcast. When faith is lived, hope is shared, and lives are touched by God's love.
1: Ayan, we pray na sa pinag-usapan po natin ngayong umaga ay mare-remind tayo na ang ating pong mga pananampalataya is not meant to stay inside our heart. It is meant to overflow into the lives of others.
0: This is Roline Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
0: Kita-kita tayo sa Wednesday. Patuloy tayong magtiwala, maglingkod, at magbigay.
1: At tandaan natin, faith that is real is faith that gives.
0: Let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga. This is Roline Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
0: Be inspired.
1: Be encouraged.
0: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
2: Which is better for your bones, dairy or soy milk? As we age, our risk of developing osteoporosis increases, and our dietary choices can make a big difference. The Adventist Health Study found women drinking milk at least once a day had bones that were just as strong whether they drank soy milk or dairy milk. Those drinking milk less than once a day had a significantly higher risk of osteoporosis. Maintaining strong bones is another ageless advantage.
3: Lagi na lang tayong ganito.
4: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
5: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Naranasan mo na ba ang tunay na kagalakan? Yung tunay na kasiyahan at tunay na kaligayahan. Sabi ng mga eksperto, ang tunay na kaligayahan ay hindi hinahanap at hindi rin hinahabol. Ito ay isang bagay na tayo mismo ang lumilikha, sapagkat ang bagay nito ay nagmumula sa atin. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa simula, Usapang Senior.

Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa ating program Simula Usapang Senior na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, senior sa Himpapawid, Doc Rome Barrios, at nais kong i-welcome kayo lahat. Kumusta na po kayo? Sana po ay napakaganda ng ating pagising, tayo ay malusog, masaya,

SDA sa Evanston, Chicago, Illinois, USA. Welcome everyone. At gayon din ang Naperville Remnant Film Church dyan din sa Chicago, Illinois, USA. And shout out to my brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family. Welcome po sa program today. Kumusta po kayo? At gayon din ang ating mga taga-subaybay na from everywhere. Saan man kayo naroon, anong oras sa inyo, ay welcome po. Crescentia Ordonez Pascua. Kumusta po kayo? Helen Aguilar, Ayin Asek. O kumusta? Erlinda Basilisco. Kumusta po kayo? Mary Grace Acosta Olpindo. At gayon din si King Gloria Martiliano. Ma'am Lucy Kiyabang, kumusta po? Kumusta po kayo? Thank you po sa mga messages nyo. At si Luz Pusing, kumusta? Diyan din ang ating mga kaibigan from Ohio, USA. Ohio, gozaimasu. Si Zenny Moser from Ohio, USA. At dito naman sa Pilipinas, of course, si from Balayan, Batangas, na nandyan sa ating kaibigan si Beth Villapuerte. Ito ay pa-shoutout of course ni Ma'am Lyobi Cabañez. Ma'am Lyobi, kumusta po? Rebecca Ibora, Leti Sampang, kumusta po kayo? At of course, may kaibigan din tayo from Tangalan, Aklan, si Darlene Ojerio. Welcome po sa program. And of course, we have Rose Arrogante. Kumusta po, Ma'am Rose? And of course, our friends dito sa Pilipinas, ang ating mga ka-senior ng Philippine International Church, no, dito sa campus ng Adventist University of the Philippines. Kumusta po? And sana po patuloy kayong masigla at ikit sa lahat, patuloy pa po tayong aawit para sa Panginoon, no, sa ating choir. Thank you po sa napakagandang experience natin itong nakaraang linggo, no, sa ating concert. At gayon din po, dito naman na sa Puting Kahoy, dito na sa Senior Citizens Association, Puting Kahoy, Silang Cavite. Welcome. At ang ating mga kaibigan, yung mga purok leaders, of course, nice kong bagitin. Si Liling Lumagda, andyan din si Absti, si Ma'am Inday Onyate, kumusta po? Ma'am Inday and Remy Bayan, at nakasama dyan si Eve Alcoriza, Lai Lasso, Esther Salazar, kumusta? Kumusta si Sir Nimrod Salazar, Mateo Magro, Lloyd Avenosa, Feli De Leon, at lahat-lahat po ng ating miyembro dito sa Puting Kahoy Seniors Citizens Association. Welcome. And of course, shout out also to my friends from Los Baños, Laguna. Itong pamilya ni Leia and Norma Likong. How are you? And kumusta po to your kids, no, si Lael and Liev. Kumusta po? Welcome po sa program natin ngayong umaga. And shout out din sa aking kaibigan si Patrick Gonzalez and family. How are you, sir? And then from Kabading Seventh-day Adventist Church, andyan si Ma'am Corazon Hernan. Kumusta, Ma'am Cora? And yan po ay sa Antipolo City. And of course, talking about Antipolo, hindi natin malilimutan ang ating mga senior citizens sa patuloy nating sumusubaybay sa atin, no, ang Barangay Inarawan Senior Citizen Association dyan sa Antipolo City. And shout out to Barangay Captain Rick Bautista. Thank you, Cap, sa inyong support sa ating mga senior citizen. At of course, dito naman sa Morning View Seventh-day Adventist Church, welcome po sa ating program and thank you for all your support sa ating programa. At andyan si ang ating mga elders, si Ma'am Ruth Galang, andyan din si Ma'am Beth Sumbilio, andyan din si Brother Ramil Ramirez, si Richard Javier, at Bren Verake and others, no? Sir Henry Galang, kumusta po kayo? And of course, yung ating pianist dyan sa ating church, si Ma'am Juliet Alcaraz. Welcome po and hubby, okay? So,

0: Ito naman ang Morning View Cherobics Team. Of course, hindi natin malilimutan yan. At kami ay patuloy na masabi nating alive, alive, alive forevermore. Yan po yung Cherobics Team. Okay, welcome everyone. And sana po ay patuloy tayong nagkakaroon ng, ano, ng sinasabi natin patuloy na kasiglahan physically at spiritually, mahalaga yan. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay magiging very light tayo dahil ay weekend naman ngayon. Kaya, lalo na kayo, kumusta po yung mga nasa lansangan, kung kayo may nasa naglalakbay, mag-ingat po kayo sa paglalakbay. Kung ay nagda-drive, mag-ingat po sa pagda-drive. Okay? Read your, ano, your traffic signs. Sabi ko na, stop, look, and listen all the time. Kaya napakahalaga po yan. No? At ang ating pag-uusapan ay napaka practical, simple, pero maganda rin na talakayan natin. Kasi kung magkamisan, hindi natin na nabibigyan ng panahon. Itong ating pag-uusapan, yung mga, sabi nga ay yung tunay na, ano sabi natin? Anong ginamit ko doon? Hindi ko sinabing ano eh. Tunay na kagalakan, which is equivalent to, okay, kaligayahan, kasiyahan, o ano pa. O, kumbaga sa, ano, sa English at Tagalog, sa English, joy and happiness. Happiness or joy, pareho lang, no? Pero paano ba natin mapapanatili sa ating panahon, no? Sa ating kalagayan ngayon, itong sinasabi nating kagalakan, kasiyahan, kaligayahan. Tingnan natin yan, ha? So, dyan lang po kayo. At ang dating gawi, uminom po ng tubig at mag-relax tayo. Ano man ang inyong ginagawa, huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior.
1: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior tuwing Thursday and Sunday, 10 to 11 a.m. right here in AWR 89.1 FM. I'm Doc Rome Barrios at ating tatalakayin ngayon yung joy and happiness, kaligayahan, o yan, kagalakan at kasiyahan. O pare-pareho ba yan? Pero alam po ninyo, yung sa banal na kasulatan, ang madalas na binabanggit, karamihan, no? Pero nandun din po yung word na happy, happiness. Pero ang pinakamarami po yung joy. Alam po ba ninyo ang dahilan kung bakit ang banal na kasulatan medyo pinag iba ang kahulugan ng joy sa happiness? Kasi po yung joy daw ay mas malalim yun, mas matagal, kumbaga sa no lasting yun, hindi yan katulad ng happiness. Kung magkaminsan, happiness natin nakabatay lang sa mga bagay-bagay o sa mga minsan sa mga tao, no, yung mga mahal natin, kakaranas tayo ng happiness kasama sila, o kaya yung mga achievements natin o yung mga tinatangkilik natin, nagbibigay yan ng mga kasayahan, kaligayahan. Pero hindi po necessarily joy, kasi po ang joy po ay mas malalim. Kaya sa banal na kasulatan ang ginagamit kahit sa fruit of the Holy Spirit, yung bunga raw ng Holy Spirit ay love, peace, joy, long suffering, goodness, meekness, and self control. Ayun po. Pero kung tutusin, pareho lang. Pero may nagsabi po, may nabasa ako isang author nang sinasabi niya ang kagalakan o kaligayahan ay hindi dapat daw hinahabol. O para daw po ang kagalakan at kasi ang kaligayahan ay parang butterfly. Okay, alam po ba yung butterfly? Habang hinahabol niyo yung butterfly, lalong ano, lumalayo, no? Laging na umaalis at pumiglas, umiiwas sa atin, di ba? Pero kapag daw tayo ay ituon natin ang ating sarili sa paggawa ng mabubuting bagay, ng mga bagay na mag-focus tayo, no, sa mga bagay na kapaki-pakinabang, alam mo raw, kusang dadapo yung butterfly sa'yo pupunta. Ayan. Kaya ang ibig sabihin po nito ay ang tunay na kaligayahan po, hindi natin dapat hinahanap. Dahil tayo mismo ang bumubuo, ang lumilikha nito, gumagawa sa ating sarili. Kaya ngayon, joy nga na sinasabi ay it's within yourself. Kasi yung happiness can be gained or can be we can get it from material things. Pero ang joy po ay sa kaibuturan ng puso na gagaling. Yan. Kaya ngayon, pag-uusapan natin. No? Sige, mag-relax lang ko kayo at tayo'y mag-konting ano lang naman to. Huntahan, katuwaan at chikahan na yun na tingnan natin, meron pong magaganda ng payo sa atin. Actually, animang nabasa kong mga sikreto ng wastong pag-uugali. Ibig sabihin niyo, sinasabi kong rito yung joy within, yung ating ginagawa, no? Sa ating ginagawa sa sarili, mai-improve natin yan. Na kung gusto natin maging maligaya, pag-usapan po natin yung mga bagay na yan, yung mga sikreto na yan. At babanggitin na rin natin ng mabilisan yung mga tinatawag natin mga habits, no, of habits of happy people. Actually, yun ang original title niya. Ano raw yung mga pag-uugali o yung mga kadalasang ginagawa ng mga taong masasaya. Okay? Sisimula na po natin. Number one. Okay? Handa na ba kayo? Hindi nyo na kailangan isulat to. Tandaan nyo lang. Ang ating practical po lahat ng ating pag-uusapan. Sabi riyan, para raw tayo sumaya sa buhay natin.
wag tayong magka-problema o para maiwasan yung selwis sa yung mga negative na maaring ano na matanggap natin o maranasan natin, ay sabi, don't show off. Ano yun? Huwag daw tayo masyadong magmamalaki. Ano yun, show off? Huwag masyadong ano, shall we say, huwag masyado nating ano, i-announce yung ating mga magagandang yung ating mga magagandang achievements, ayan, para po maiwasan. Kasi alam po ninyo, talaga pong ano, sa ayaw natin at sa gusto, ito yung madalas namin pag-usapan eh. Lagi natin sinasabi, unfair naman, talaga pong unfair ang buhay. Alam po ba ninyo kung bakit? Kasi, naranasan natin to, kahit nagsasaya tayo sa ating na-achieve, no? Sa ating mga achievements, o yung ating mga performances. Sa kabila natin pagsasaya, may mga tao din na hindi rin masaya tulad natin. Ibig sabihin, siguro iba ang dating sa kanila ng ating ano, ng ating nagawa o yung ating ginagawa. Kaya hindi sila masaya sa atin. Of course, yung ating mga kaibigan, mahal sa buhay natin, masaya tayo rin. Kaya bawas-bawasan daw po natin yung tinatawag na pagmamalaki natin sa ating mga sariling, ano, yung mga achievement lalo na. Kaya alam po, napaka, ano, naalala ko yan. Very, ano po yan to. Very, very, ano to. Practical po ito, ha. Itong payo sa akin. Bawas-bawasan daw natin yung pagpo-post natin sa mga ano, social media, sa mga Facebook. Alam niyo po, di ba? Napaka-proud tayo na makita natin, maipaalam natin kung anong magagandang bagay na nagawa natin, ano yung na-achieve natin. Pero marami rin po na hindi natutuwa. Kahit tayo natutuwa at iba natin mga kaibigan natutuwa, yung iba po hindi. Negative, bitter sila. Kasi nga, iba ang kanilang isip, no? Sa halip na matuwa katulad natin, ang gagawin pa nila, oh, paano kaya naging ano yan? Paano niya kaya na-achieve yun? Siguro, dami yan, ano? Siguro. O, di ba? Marami iisipin na negative. Kaya, wag na po. Unfair talaga minsan ang social media. Kaya kapag ang social media ang inaway nyo na nakipag-away social media, sabi nga eh, ito po ang ano, realidad ngayon, wala kayong laban. Dahil unang-una, hindi nyo nakikita, hindi nyo kilala, at hindi nyo alam kung ilan ang inyong mga basher, ang inyong mga, ang mga ayaw sa inyo, hindi nyo alam. Of course, maraming likes. Tayo nga, eh, araw-araw, pagka nag-post tayo, ako rin eh, nung una talaga, binabantayan ko ng comment nila. Ano. Pag ganun daw po, ayan, huwag daw tayo mag-show, kasi ang mangyayari sa atin, nakabatay sa mga tao, sa ibang tao yung kaligayahan mo. Ibig sabihin, pag hindi sila nag-comment, pag may nagsabi na apektado ka, hindi ka na masaya. Kaya kapag ikaw ay may achievement, naging halimbawa may magandang ka naging achievement, alam mo, i-celebrate mo sarili mo, magpasarilihin mo kung maaari, yung mga small circle lang, hindi mo kailangan ina-announce sa buong ano, sa buong mundo ayun nangyari, kasi hindi mo alam ang iniisip ng kapwa mo. Kasi kapag ka nakatanggap ka ng ano at naapektuhan ka, 'di ba? Ang dami ng cases niyan na ano, na depressed dahil sa mga comments sa kanya against ano, samantalang siya very enthusiastic na nag-post, ang saya-saya niya, ang ganda-ganda ng kanyang nagawa, pero may mga tao na hindi masaya din. Ayun. So, nadidepress ka. Kaya anong nangyari? Dahil sa pagpapakita mo o pagpapasikat mo na iyong ginawa, naging bitter ka ngayon dahil nakasalalay na doon sa ibang tao yung iyong kaligayahan. Hindi po ganun dapat. Dapat, una, pag naging successful ka, pasalamat ka kagad sa Panginoon. I-celebrate mo sa sarili mo. At
piliin mo lang yung mga tao na gusto mong pagsabihan at gusto mo, dahil hindi po lahat ng tao no ay positive ang magiging ano ang magiging reaction, okay? Tandaan po ninyo, kaya sabi rito, i-mindset natin na huwag tayong mabubuhay at huwag natin ilagay yung isalalay natin, kasi marami talagang ganun eh. Minsan binabase natin yung ating kaligayahan sa sasabihin ng tao, kung anong iisipin ng tao. Huwag po yun. Kinakailangan sarili mo pure na ano, masaya ka, celebrate mo. Hindi mo kailangan yung ano ng mga ibang tao ng validation, di ba? At sabi rito, unfair nga sa ang buhay, hindi po ba? Sabi. So, you want people to praise you, di ba? Gusto natin yan. You want people to be impressed by you. Slowly, sabi nga dito, your happiness becomes dependent on others. So, yung kaligayahan mo, parang nakasalalay sa kanila. Hindi ka masaya dahil hindi sila masaya. Hindi po. Dapat po, sarilinin nyo, magsaya kayo, at talagang i-celebrate mo ng sarili todo-todo. Hindi mo kailangan ng ibang mga tao na para sumaya ka. Yun ibig ko sabihin. So, you intend of enjoying your, ano, so, showing off creates pressures. Ayan, di ba na may pressure ka rin? Ano kaya sasabihin ng mga tao? Your image, na gusto mo, maganda lagi, image mo sa kanila. Iniintay mo sila na magsasabi para maging masaya ka. Hindi po ganun. Kaya, ayun po yung payo sa atin. No need to post it. No need to prove it. Your happiness is real. Totoo po yun yung kaligayahan. Show off is, sabi ng psychologist, insecurity. O, di ba? O, ba't mo kailangan ipagmalaki? Kaya gusto mo makuha yung kanilang ano, puri sa iyo. Bakit? Nai-insecure ka na hindi totoo yung ano mo, yung ginawa mo o yung na-accomplish mo. Parang ganun. Kaya sabi rito, truly happy people don't need others to validate it. Hindi mo kailangan na sila magsasabi na masaya ka o hindi. Your life becomes peaceful. Kaya ayun po, sinasabi ng ating kaligayahan, ating kasiyahan ay tayo ang bumubuo sa ating sarili. Di ba? Napakaganda pong advice yun. Huwag po natin kailangang ibase sa sasabihin ng ibang tao yung ating success o kung comment nila. Basta ikaw, sa iyong sarili, sincere ka na nagawa mo at masayang-masaya ka. No? Ayun po. Para po maging peaceful ka. Okay. So, yun po. Ang pangalawa, nasabi ko nga sa inyo tama po ba yung ating pinag-usapan? Tama po, di ba? Dahil ngayon kasi social media talaga hypes. Nako, talagang yung hype of communication ay talagang ano yan, pasiklaban at saka pagalingan. Paano? Hindi po tayo ganun. Huwag na po tayo compete, no? Basta masaya tayo sa ating sarili, ayun ang mahalaga. Ang pangalawa, talk less, okay? Huwag masyado, talk less and live peacefully. Oh, ayan din po, yung mga masyadong maraming, ano yun? Maraming sinasabi na kumagkaminsan ay parang ingay na lang, no? Ibig sabihin wala ng meaning. Kapag nagsalita daw po tayo, piliin lang natin. Kinakailangan pag nasalita tayo, merong purpose. Ibig sabihin, mahalaga yung sasabihin natin. Hindi po para mapansin tayo o para maipakita natin na may alam tayo, salita tayo na salita, hindi po yun. Dahil kahit ito po yung parot, nagsasalita ng nonsense. Ano? Ibig sabihin, so not every thought needs spoken. Ayan din. Lahat daw ng pati mga iniisip, hindi kailangan ano sabihin at isiwalat o i-express natin. Sabi, not every situation needs reaction. Ayun. They create unnecessary stress. May stress lang ho kayo kapag
nag-react ka, nagsalita ka, salita ka na salita, ang dami mong comment, nagpanay pa ang ano mo, ay naku, talaga pong magkaka-stress ang tayo, pati rin yung ating mga nakakarinig sa atin. Magkakaroon pa ng sagutan yan. So, argument mangyayari. Sabi dito, don't argue. Talking less does not mean weakness. Ibig sabihin, pag hindi ka nagsasalita, hindi ibig sabihin na wala ka ng alam at mahina ka na, hindi po. Ibig sabihin, it means you are in control of every situation. Ibig sabihin, panatag ka. Oh, ano pa sasabihin ko? Panatag naman ako. Tama nga naman. Ano? You choose when to speak, when to stay silent. Okay. Ayun, alam mo kung kailan ka magsasalita, kailan ka lang magko-comment, kailan ka lang magbibigay na iyong panic. Ayun po, with purpose. Ayan. Pero pagka wala po, tumahimik na lang, mas maganda pa. Mas tahimik daw po ang buhay. Kaya magiging masaya tayo. Okay. Kung sabi ay, silence has power. Ayun. Silence has power. Kaya yung silence in the court, nako po, napakahalaga po yan. Silence in the court. Kaya, pagka pala sa court, tinatanong ka ng judge, totoo ba ang akusasyon sa'yo? Pag hindi ka sumagot, that means yes. Silence means yes in the court. Tama po yun. Kaya, powerful ang silence. Kaya, when you speak less, you observe more. Kasi nga, kapag hindi ka nagsasalita, ayun, hindi ka sagot na sagot, sa halip na magsalita ka, no, you can observe more. Mapapakinggan mo yung pros and cons, mas mababalanse mo yung bagay-bagay, hindi po ba? Lalo na sa pagtatalo, mas maganda po na huwag tayong makipagtalo. Ano? You understand the situation better, you think clearly before you respond, and this makes you wise. Magiging matalino ka raw. Diba? Ayun. So, something powerful. People who speak less are respected because their words carry weight. Diba? Magsasalita ka lang kapag ka importante. Kaya, mahalaga yung sasabihin mo lang. Kaya yung mga tao raw na konti magsabihira, magsalita, ginagalang yun. Kasi, alam nila pag nagsalita yun, puro karunungan, puro katalinuhan at tama ang sasabihin, sabi rito. So, happy people choose what? Peace. Oh, di ba? Huwag na kayo magpagtalo. Huwag na kayo makipag-debate. Huwag na rin po. No need to win every argument. Hindi nyo kailangan manalo sa lahat ng argumento. No need to prove everything. Okay, wala kayo dapat i-prove. Dahil alam nyo naman ang tama, they choose peace over being right. So kahit tama po kayo, kung kailangan tumahimik na lang kayo, ayun na lang po ang gawin nyo. Okay, so para po kayo maging payapa. Di po ba napakagandang payo? Speak less and live, or talk less and live peacefully. Ayan. Pangatlo, okay? Ito pong pangatlo. Ignore nonsense. Oh, di ba? Pag wala pong mga kwentang bagay, wag na po ninyong entertainin. O ano po yung mga walang kwentang bagay? Alam naman natin, no? Yung wala pong pupuntahang mabuti, wag na po tayo sumama. Kung hindi rin lang mabuti ang kahihinatnan. And protect your peace. Ignoring is not weakness. Pagka hindi niyo pinapansin, kahit may nag-aaway, nagtatalo, wag na ho kayong sumama. No? Kasi hindi niyo naman alam sigurong punot-dulo na pinag-aawayan nila. Nothing can easily disturb or distract. When you ignored it, pag in-ignore niyo, kahit na seryoso or something na malala ang problema, pag in-ignore po ninyo, magiging powerful yun. Ibig sabihin, pinatay nyo yun, ibig sabihin, wala namang kwenta yan, bakit pa natin pag-uusapan, di ba?
Very powerful yun, no? When you ignore, no? What you ignore loves what? Loses power over you. So from today, stop reacting to everything. Piliin po ninyo ang kapayapaan. Create space what truly matters. Ayan. Ayan po. Kaya napakaganda. 1, 2, 3, anak. Tatlo na tayo. Yung una, sabi eh, don't show off. Pangalawa, talk less and live peacefully. Pangatlo, ignore nonsense. Okay? And live peacefully rin. O, di ba? Kung gusto nyo talaga ng maligaya kayo at payapa, nako, ayun na po ang gagawin nyo. At ang pang-apat, laugh more. Ah? Ayan po. Kumusta po? Kailan kayo huling humalakak? O, ayan po, pag-usapan natin. Tingnan natin mamaya. Meron akong mga konting, alam pag sinabing laugh, alam nyo po, ang laughter is the best medicine. Totoo po yun scientifically and talaga pong napatunayan yan. At napakarami ng testimony na napagamot yung, na nagsasabi, nakakagamot yung pagtawa o paghalakhak. Laughter is not about jokes only. Ang laughter po, hindi lang joke yun, kundi gamot din po. So babalik, pag-uusapan po natin yan at magkakaroon tayo ng konting i-share ko yung mga jokes na shinare din ang aking mga kaibigan. Yung mga ala filling the blanks ng mga kasabihan. So dyan lang po kayo. Magjo-joke time tayo pagbabalik. No, sa pagbabalik. Diyan lang po kayo. Magbabalik ang simula, usapang senior.

Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrios at ang ating programa po, don't forget, every Thursday and Sunday, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ang payo sa atin para tayo magkaroon ng masayang buhay, laugh more, humalakhak daw po tayo ng mas marami pang beses. Laughter is not about jokes. Okay? It is about how you see life. Kasi hindi po ba, naitanong to sa akin while I'm still teaching, bakit nga ba nakakatawa yung mga comedy, yung mga jokes? Alam po ba niyo yung sagot? Siyempre, bukod sa nakakatawa siguro yung paraan ng pagsabi, pati yung mukha na nagsabi, pero bakit nakakatawa ang joke? Ba't tayo tumatawa sa mga jokes? Ang totoo po, kaya nakakatawa mga jokes ay dahil totoo. Ayun po yung sagot doon. Totoo. Bakit totoo? Dahil nararanasan natin yun eh. Nakikita natin yung buhay, yung totoong buhay, yung realidad. Natatawa tayo. Dahil nakakatawa pala talaga ang buhay. Kaya hindi dapat tayo magsiseryoso all the time. So, it's about how you see life. Life is always not easy. Oh, there are problems, there are stress, may mga difficulties. Happy people don't let every problem control their emotions. Kaya nasa atin yung pagpili. Sabi ko nga, magagaling sa atin yung ating kaligayahan. Eh. Tayong mag-create nun eh. Kaya they choose to stay light. Ibig sabihin magaan, mapayapa, panatag, banayad. Kalmado, ayan po yun. Laughter is a way of releasing pressure. No? Di po ba? Di ba naranasan natin? Sino bang hindi magsasabi? When you laugh, your mind relaxes, your body relaxes, your stress reduces, and you feel better. Di ba? Ayan po, they laugh. Sabi, you find a reason. Dapat ang masasayang tao talagang tumatawa. Kaya po ay laging bahagi yan ng aking lahat ng aking mga lecture. Every time may speaking engagement, lagi kong nag-i-insert ako ng mga jokes, no? At ayan din po yung talagang nakakaalis ng na stress, no? At alam natin na maraming kagamutan yan, no? Na ayan, painkiller, 'di ba? Yung mga endorphins na re-release niya, yung mga mababawasan yung hormones ng stress hormones, pag yung mga cortisol, ayan. Di ba? Stress yan. Kaya, ibig sabihin, pag tumatawa po tayo, hindi po ibig sabihin wala tayong problema. Meron problema rin. But you are not controlled by your problems. Tandaan po natin, hindi tayo papakontrol, hindi tayo papatalo sa mga stress at problema. Even in difficult moments, situation, you smile. You can smile pa rin. Smile, smile, smile. Okay? And you can stay calm. You can handle things with a light heart. Magaan. Huwag po natin masyadong didibdibin. Huwag niyong papasukin sa dibdib nyo. Eh, joke lang nga eh. Di ba? Kaya yun po. At meron akong alam nyo, just recently, hindi naman na, siguro a month ago, joke time ako sa aking mga close friends. O sabi ko, ala, kasi uso din yan sa Family Feud. Eh. Kung nanonood kayo ng Family Feud, yung mga fill in the blanks, di ba? Itutuloy niya. Pero pinili ko yung mga So relax lang tayo ha. Ang pinili ko ngayon ay yung mga kasabihan. Okay? Itutuloy nila. Okay? Ang kasabihan. Okay? Ano ba itong kasabihan? Okay. Ang unang kasabihan, an apple a day blank. Ibig sabihin, itutuloy nila. Kaya ito po yung mga sagot ng mga kaibigan kong palabiro. No, palabiro, mga maluloko rin kong kaibigan na palabiro. Hindi nila siniseryoso. Kasi ang sanay tayo pagka may
binanggit na first phrase ng ano ng kasabihan, alam na natin susunod. Pero sila iniba-iba nila. Sabi ko, an apple a day. Sabi no isa, makes 7 apples a week. 'Di ba? Tapos an apple a day, sabi no isa, is too expensive. Ah, okay, tama rin naman. Sabi no isa, an apple a day cannot be an orange a day. Ayun po, napaka-corny, no? Pero mapapaano ka rin, mapapasmile ka kahit pabaano, no? Oh, Tagalog naman. Ang batang masipag, paglaki, blank. Alam mo sinabi niya sa, ang batang masipag, paglaki, ay pagod. Pagod daw. O nga, masusobra sipag. Pagod, okay. Sabi rito, huwag magbilang ng manok, blank. Okay. Ano bang, huwag magbilang ng manok habang hindi pa napipisa ang itlog. Diba? Minsan nagbibilang na don't count chicken until they are hatched. Ibig sabihin, pag hindi pa sila napipisa. Sabi rito, huwag magbilang ng manok kung ang alaga mo ay itik. Sabi nung isa. Diba? Kaya nakaka-ano rin, no? Nakaka-relax din sila, no? Pakinggan. Kapag, kapag sabi dito, pag maiksi ang kumot, anong sagot nyo doon? Kapag maiksi ang kumot, bumili ka ng bago. Tama po ba? Sabi naman ng isa, kapag maiksi ang kumot, tumangkad ka na. Ayun. Tama nga naman. Hindi naman mali, ano? Tama rin naman. Maikli na nga suot. Lumaki na nga eh. Okay. Okay. Ang taong naglalakad ng matulin, pa ano ang sumunod? Late na sa appointment. Ayun. Naglalakad ng matulin. Late na sa appointment. Okay. Aanhin pa ang palasyo kung ang nakatira ay kwago. Mabuti pa ang bahay kubo sa paligid-ligid ay puno ng linga. Oh, 'di ba? Tinulila yung kanta, tama po. Ito. Ang sakit ng kalingkingan, blank. Ang sakit ng kalingkingan, kailangan ng alaksan. sabi ni isa, napaka pilyo nito nagsugat ito. No? Oh. Ito pa, nakakatawa, kasabihan. Oh. Kung kaya ng iba, edi ipagawa mo sa kanila para makapag-relax ka. oh, di ba? Ayun, okay. Sabi ng, ano, kung ang chismis ay nakamamatay, malamang wala na akong kapitbahay. Puro pala chismono, kapitbahay. Okay. Okay? Okay. Ito. Pagsingkit na maputi, ang tawag sa kanya ay singkit na maputi, singkit pero maputi, chinito. Pagsingkit daw na maitim, prinito. Prinito. Okay. Sabi rito, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa vulcanizing shop. Ayun na sabi nung isa. Eto, anong sagot nito? Pag may usok, may nag-iihaw. Ayun daw sabi niyang tao. Ayun. So, ayan po. Di ba napakasaya din ang buhay kung lahat tayo ay ano, ay very light lang, no? Hindi natin masyadong seryosohin. Nakakaalis na ano ng stress. Oh, ang taong hirap tumakbo, malamang lumpo, sabi riyan. Kapag ang puno, ayan, kapag puno ay mabunga, ano raw? Mataba ang lupa. Oh, di ba? Napakaganda, ang ganda ng version na 'yon. Oh, so ayan po. So
lahat po ng ano, araw-araw, marami po tayong makikitang masasayang bagay sa ating buhay. Kaya kinakailangan natin yan dahil alam po ba ninyo yung pagtawa raw eh, ano sabi rito eh, it triggers healthy physical and emotional changes. Gumaganda ang physical at saka yung ating pakiramdam, di ba? It boosts immunity, oh, di ba? Nakakaroon tayo na immunity sa katawan, yung mga nakakaano eh na yung hindi natutuloy yung ating mga karamdaman, and reduces stress. Ayan. Ayan. Kaya pain reliever, immune booster, at pag tayo tumatawa raw ay nakakaano ng flow ng blood pressure ng ating dugo at nakaka-lower ng ating blood pressure. Yan po. At sinabi rito yung 100 hearty laughs, no? Sabi rito cited as equal to 10 minutes para kayong nagsaguan ng bangka at 15 minutes na exercise sa ano lang yung aerobic exercise ayon. Di ba yung tawa? At yung 10 to 15 minutes laughter is estimated to burn roughly 10 to 40 extra calories. O, hindi? Nakaka-burn ng calories na nakaka ano rin yon, nakaka nagiging cause ng kapag hindi na burn yung calories ay ng mga karamdaman. Kaya napakahalaga po na tumatawa tayo. At ang ikahuli, no, na payo sa atin para tayo magkaroon ng masaya at maligaya ay ayan, sabi rito ay okay, ang ugali na huli, okay, so tingnan natin ay okay, marunong silang maging masaya. Ayun na rin pala yun, no? Marunong silang maging masaya. Okay, and gagawa, nagbibiro at nakikipagkwentuhan ng masaya, hindi nakikipag-away. No, yan po yung mga payo sa atin. So yun, anyway, oh, sabi niya, hindi raw ano, balanse dapat, no? Hindi ano, hindi tayo lagi ano raw, hindi tayo dapat namumblema. Okay, taga, titingnan ko dito. And baka meron pa ritong payo sa atin na pwedeng ibigay sa atin na para tayo ay maging masaya. Ito, helping others, helping the less fortunate, ayun, ay makakapagpasaya sa atin. Ibig sabihin, yung ginagawa natin sa ating kapwa. Ayan. Okay? At higit sa lahat, ang huli pala ay they learn every single day. Ibig sabihin, habang tayo'y nabubuhay, patuloy tayong lumalago, patuloy tayong masaya. Ayun po yung payo sa atin, no? Kaya dapat po sana ay isipin natin, no, na ating buhay ay binigay natin Panginoon para natin ano, ma-preserve 'yan at enjoyin natin. Hindi po tayo nilikha ng Panginoon para mag-suffer, no? Hindi tayo nilikha ng Panginoon para, sapagkat sabi ng Panginoon, ibibigay niya yung kanyang kagalakan, ang kanyang kasiyahan sa bawat isa sa atin. So, sana po, kumusta po ang ating ano, buhay at ang ating kaligayahan. So, ito po yung mga sikreto, no, ng tunay na maligayang mga tao 'yan na pinipili nila, no, yung kanilang mga ginagawa. Hindi sila dumidepende sa mga bagay-bagay na mga sa anumang bagay o sa ibang mga tao. Number one po 'yan, yung sarili natin. Tayo po ang naglumilikha ng ating kaligayahan sa buhay natin. So pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa ating pinag-usapan. Magbabalik po ang simula, usapang senior.

Purihin po ang Panginoon at tayo ngayon ay dadako na sa ating prayer time at inanyayahan ko ang bawat isa na asamahan ako sa ating panalangin. Tayo po'y sumandaling tumigil, ano man ang ating ginagawa at tayo'y mananalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin po ang inyong dakilang pangalan magpakailanman sapagkat ang lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Maraming salamat po sa muling pagkakataon na pinagkaloob niyo sa bawat sa amin na kami ay makapag-aral at matuto ng mga bagay-bagay na makatutulong sa aming buhay upang kami maging maligaya gaya ng inyong panukala sa bawat sa amin na dapat kami ay laging masaya sapagkat laging kami inyong tinutustusan at patuloy nyo kaming binibiyayaan at patuloy nyo kaming binabantayan. Maraming salamat Panginoon sa mayaman nyong pag-ibig at pagpapala. At sa oras na ito, sa nais namin Panginoon, ilapit sa inyong banal na harapan ang aming mga kapatid na humihiling ng kagalingan. Pagalingin po si Maricar Bartolome, ang makapatid na ang magkapatid na si Samantha Jordan Ocasla, si Lucy De Guzman. Nais po namin amang dalawin niyo sila sa kanilang mga kalagayan na may mga karamdaman. Gayun din si Waylene Lorenzo, Gemma Molina. Tulungan din ang aming mga kaibigan na sila Lydia Elijah na ngayon ay nasa pagamutan, nagpa at may karamdaman, si Aye Viray, pagpalain po sila, Ama. Meron po silang mga nararanasang hindi mga karamdaman at mga pain. Nais namin, Amang, hilingin na haplusin po ninyo ng inyong mapagpalang kamay ang kanilang, ang bawat isa sa kanila. At nang makaranas sila ng mabuting pakiramdam at higit sa lahat ang inyong kagalingan. Nalapit din namin ang aming mga kaibigan na si Tess Hael na mayroon ding karamdaman naman. Kayo lamang po ang nakakaalam ng aming mga kalagayan. Tulungan din Panginoon ang aming kaibigan si Patrick Gonzalez, ang kanyang mga pamilya, ang kanyang mga gawain, ang kanyang mga negosyo, ang kanyang mga tao na kanyang pinaglilingkuran at mga taong naglilingkod sa kanya. Bigyan sila ng pagkakaisa, kapayapaan, pagmamahalan at nang sa gayon ay maging successful ang kanilang mga gawain. Tulungan din ang gawain ng church building project sa poblasyon Bustos, Bulacan. Alam namin, Ama, ang iglesyang ito ay inyong katawan, kayong ulo namin, iglesya, at kami ay nananampalataya na papatnubayan po ninyo ang maayos na pagpapatayo ng bahay-sambahang ito sa Bustos, Bulacan. Ikaw ang siyang manguna sa mga tao na nangangasiwa dito. Bigyan sila ng sapat na mga pagpapala at sapat na mga pangangailangan nang sa gayon ay maitayo ang bahay-sambahang ito at higit sa lahat maging pagpapala ito sa kanilang lugar at marami pang tao ang patuloy na sumamba at patuloy na magpasalamat sa inyo. Tulungan din ang aming mga kaibigan na ang bawat isa sa amin ngayon. Hindi namin kailangang mabanggit ang kanilang pangalan, subalit alam namin na ang bawat isa sa amin na nakasubaybay ngayon at nananalangin sa inyo, tulungan po ninyo. Ano man po ang aming mga pinagdaraanan, ang aming mga sirkumstansya sa aming mga buhay, natagubilin namin sapagkat kayo ang aming hantungan, kayo lamang aming pag-asa at kayo lamang
ang aming kaligtasan. Kaya marami pa po kaming nais hilingin, subalit alam namin na kayo nakakaalam ng aming mga pangangailangan at kami nananampalataya sa inyo na kailanman ay hindi nyo kami pababayaan at hindi nyo kami iiwanan. Salamat Panginoon sa inyong patuloy na pakikinig at pagtanggap na aming mapanalangin. Inaasahan po namin ang inyong kasagutan at dahil ito'y hinihiling namin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

Purihin po natin ating Panginoon sa ating pagsasama-sama sa araw na ito at sana po ay may natutunan tayo, no, tungkol sa tunay na kaligayahan, tunay na kagalakan, tunay na kasiyahan sa ating buhay. Tandaan po natin ang bawat ang ating buong buhay, magkakaroon tayo ng kagalakan kung tayo'y pipiliin natin, no, sa ating sarili. Unang-una sa lahat, tandaan natin ang lahat ng bagay ay mula sa ating Panginoon. Kaya siya lamang po ang may-ari ng lahat at siya lamang po makapagbibigay ng tunay na kaligayahan sa ating buhay. At tayo lang po, pati ang makakabuo o makakalika ng ating tunay na kasiyahan. Sana po ay marami tayong natutunan sa araw na ito at maraming salamat po sa inyong pagkikisa, lalo tigit sa aming mga kaibigan at kasama sa AWR, si Pastor Nerio Carranza, si Andy Joaquin, si Jonah Bayog, kayo din si Wilmer Estrito, kayo din si Irene Asidao, at si at lahat-lahat po ng nakibahagi, lalo tigit kayo po. So sana po ay muli ko kayong makasama Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios na nagsasabing ang biyaya at pagpapala at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Lahat po tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Hanggang sa muli po, magandang araw. God bless.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Yan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubo ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yun. Wala naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko pa sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo. Sabi niya, kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa kong may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, alimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay tutali po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataas ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. Aumat mo pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na nga ganun. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako ng mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, tatlong linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko to kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply, nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, pumatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor ang dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa, wala na si Pastor Ron Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigang Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakalan ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako ulit? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat ng mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad loob ko. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. dito lahat, wala akong kaaway. Dito lahat, inuunawa ako. Dito lahat, hindi nyo silang pag-ataw ko. Mas binelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung binelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakuha ng bill sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumawag. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobra tawa ko. Tungulo-lo. Saya. Grabe. Simula nung bininyagan ako, simula nung hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Pero miss lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursyon, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jazel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan. At may dalang mensahe sa atin na kay Jesus, mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: Alright, sana po ay tayo'y muling magkasama-sama na kayo'y nasa mabuting kalusugan. Ano po? So, salamat sa Panginoon na tayo ay muling pinagkalooban ng pagkakataong ito upang tayo'y magkasama-sama at tayo'y patuloy na makapag-aral ng mga bagay na magbibigay sa atin ng lalo't higit na pag-asa. At salamat sapagkat muling kasama natin ngayon si Mrs. Perdon, ang aking maibahay, upang tayo ay samahan sa muling pag-aaral ng mga napakahalagang punto para sa ating pamumuhay. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay lumapit sa Panginoon upang hilingin ang kanyang paumatnubay at pasalamatan siya. Tayo po ay manalangin. Amang banal, muli po kaming mag-aaral ng iyong banal na salita at ng mga kaalamang kinakailangan. Kaya amin pong dinadalangin ang iyo pong banal na Espiritu nawa ang siyang mamatnubay sa bawat isa sa amin. Turuan po kami ng mga bagay na aming dapat na matutunan. Buksan mo po ang aming puso't isipan, lalo't higit ng aming mga tagapakinig upang aming maunawa. Lalo't higit itong aklat ng Apokalipsis na marami ang nagsasabing napakahirap unawain. Subalit salamat sapagkat ito'y ginawa mong simple, sapagkat ibig mong kaming lahat ay maligtas at malayo sa daya ng kaaway. Pagpatawad mo po nawa ang aming mga pagkukulang at pagkakasala, patuloy po nawa kaming punuin at puspusin ang pananampalataya. Iyo pong pagpalain ang palatuntunang ito upang patuloy na makapagbigay ng tulong at gabay sa mga tao. At amin pong dinadalangin din ang himpilang ito, patuloy mo pong patatagin, patuloy na patnubayan ang mga namamahala. At amin din pong dinadalangin ang amin pong mga pinuno sa pamahalaan, patuloy po silang gabayan at patnubayan upang ang sanlibutang ito ay maging kaya-ayang aming tahanan. Amin pong ipinapakiusap na kami po'y patuloy na pagkalooban ng mabuting kalusugan sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. O mga minamahal, salamat sa pagkatayo'y muling magkakasama-sama. Mami, ano ba ang ating pag-aaralan ngayon?
2: Pastor Perdon, ang ating pong topic ngayon ay napakaganda. Less stress, more joy. Less stress, more joy. Kasi po ang buhay natin sa ating ginagalawang mundo ay hindi na po nawawala ang stress. Pagbangon pa lang natin sa umaga, pagbukas ng ating refrigerator, nakita natin wala tayong mailuluto, stress na po agad. Pero meron po tayong magandang mga approaches para itong mga stress na ito ay mabawasan, although hindi man mawalang tuluyan, at magkakaroon tayo ng mas maraming kaligayahan. Ang sumulat po nito ay si Victor Parachin. Isa po siyang freelance writer and author. Ang ating pong buhay, sangayon sa ating history sa Biblia, ang gusto sana ng Diyos ay palagi tayong masaya. Subalit dahil nga po sa katigasan ng ulo ng tao, hindi marunong sumunod sa sinasabi ng Diyos, kaya po yan, pumasok lahat ang problema sa ating buhay. Paano tayo magiging masaya sa gitna ng stress? Ang una pong payo ni Victor Parachin, maging masaya tayo. Be joyful. Mas hayaan nating umiral sa ating sarili ang kasayahan, hindi ang ating kalungkutan. Sapagkat ang ating katawan ay mayroong kakayahang lumikha ng sariling kaligayahan. Yun po ang sabi ng ating author. Kaya po, sabi niya, today, reclaim joy, be joyful. Happy person who looks for and finds pleasure in everything around. Huwag kang magpo-focus dun sa malulungkot ka. Humanap ka ng isang bagay na magpapasaya sa'yo. Simplify your life, number two. simplify your life. Alisin mo yung maraming mga sagabal sa buhay mo na nagbibigay lalo sa iyo ng kalungkutan. Isimple mo lang ang buhay mo bilang isang tao. Kasi habang marami kang daladalang mga kung ano-anong mga pasan dyan sa sarili mo, lalo kang nagiging malungkot.
3: Mm-hmm.
2: I-simplify mo lang po ang buhay mo. Number three, halimbawa, kagaya po ni nung isang na-award na Nobel Peace Prize Award, si ang pangalan po niya ay si Schweitzer. Siya po ay namatay ng 90 years old. Sa loob po ng 40 years, gumamit lang siya ng isang sombrero.
3: Mm-hmm.
2: At sa loob ng 20 years, gumamit lang siya ng isang necktie.
3: Mm-hmm.
2: At sabi niya, bakit ako gagamit ng napakaraming necktie? Ay isa lang naman ang aking leeg. So, at bakit ako gagamit ng maraming sombrero? Isa lang naman ang aking ulo. So, ibig po sabihin, maging simple lang tayo para ating magawang masaya ang ating buhay. Number three po, ask and you will receive. Saan ka hihiling? Saan ka hihingi? Sa Panginoon po ang ating focus dito. Diyos ang ating palaging kakausapin at doon po tayo hihingi ng ating pangangailangan. Siyempre, sa paghingi natin ng ating pangangailangan, kasabay nun yung ating pagsisikap.
3: Mm-hmm.
2: At number four po, be at peace with your life. At para po magkaroon ka ng peace sa iyong buhay, palagi nating gagawin ang makipag-usap sa Diyos at tayo po ay manalangin sa tuwi-tuwi na. Ang panglima po, ask God for renewal. Ha? Yung pagtulog natin sa gabi, mag-pray tayo at kinabukasan pagising natin, huwag natin kakalimutan ang muling magpasalamat sa Panginoon. Pang-anim, rain in the ego. Ang isa pong nagpapalungkot at nagpapabigat ng ating sarili, kapag tayo ay punong-puno ng pride sa ating sarili.
3: Mm-hmm.
2: Ayaw nating nagpapadaig. Ayaw nating mas may nakakatalo sa atin. Pag yun po ang nangyayari sa ating buhay, lalo po tayong nakakaramdam ng kalungkutan. Hayaan natin yung mga pride na yan. Hayaan natin yung mga ego na yan. Sapagkat yan po ang nagpapabigat ng ating dalahin sa ating sarili. Isa pong example dito, yung fable ng Prague. Sabi niya sa dalawang ibon na kasama niya, ilipad niyo nga ako doon sa kabila. Ay, hindi kami marunong lumipad. Sabi ng dalawang ibon. Sabi niya, sige, gawa tayo ng stick. Kagatin mo yung isa, yung isang ibon. Kagatin mo yung doon sa dulo, yung isang ibon. Ako naman sa gitna. Tatawid tayo. Okay, at nung makita ng mga tao, humahanga sila. Sinong nakaisip ng magandang technique na yan? Eh dahil may pride, mataas ang pride ng Prague, sabi niya ako, at yun, nahulog siya. Kaya yung pong mga pride natin, yan po ang isang nagpapahulog sa atin. Ayaw nating tayo ay madadaig. Number seven, makinig po tayo ng mga magagandang music. Yung pong mga kanta natin ngayon, parang

0: limit television news. Sa news po kasi sa television, puro mga, kung hindi mga aksidente, patayan, at nalalong nagki-create po ng anxiety sa atin. Medyo ilimit lang po natin ang panonood daw ng mga hindi magagandang mga bagay sa TV. And number 10, the last, create solitude for yourself. Mag-spend po tayo ng time na tayo nag-iisa, makipag-usap sa ating Panginoon na tayo nag-iisa. At ating i-enumerate sa ating pag-iisa lahat ng kabutihang ating naranasan sa loob ng maghapon. At yan po, makakaranas tayo ng isang kakaibang kaligayahan na hindi natin maaaring pasubalian. Kaya po, sa buhay na ito na punong-puno ng mga stress, punong-puno ng mga troubles, punong-puno ng mga challenges, sa gitna ng mga bagay na ito, tayo po ay magkakaroon ng mas maraming kaligayahan. Depende sa ating attitude.
1: Okay, so sa madaling salita, choose to be happy. Huwag mong hayaan na ikaw ay diktahan ng kung sino paman o ng kapaligiran. Piliin mo na maging masaya. Nasa isipan lang po natin kasi yan eh. Kapag ka ikaw ay naging mainggitin at parati mong parating iisipin kung ano ang sinasabi ng iba, ay mahirap ang kang maging masaya. So balit kung isipin mo na ikaw ay maging masaya, ikaw nga ay magiging masaya. So pipiliin ang ating kapasyahan. Mapiliin natin na tayo'y maging masaya. Huwag tayong magmukmok. Okay, so tayo po ay magpapatuloy na po sa pag-aaral sa salita ng Diyos. At tayo po ngayon ay nasa chapter 14 ng Aklat ng Apokalipsis. At alam po natin na ang Apokalipsis ay isang aklat na napakaganda, subalit marami ang hindi ito binabasa at ayaw pansinin sapagkat ang sabi nila ay mahirap unawain. Kaya nga po ang palatuntunan ito ay nagsusumikap na tayo'y matulungan upang makita natin at maunawaan ang mga sinasabi rito sapagkat ito po ay Apokalipsis. Ang ibig sabihin, revelation, kapahayagan, hindi ito tago, hindi ito lihim. Subalit dito ay kinakailangan po natin ang pamamatnubay ng ating Panginoon at ang bukas na isipan. So kahapon po ay ating napag-aralan yung 144,000 na tatayong kasama ng Panginoon. Ano po? Sila yung tatayong kasama ng Panginoon sapagkat napag-aralan po natin sa chapter 13 na ang kaaway ay sisikapin na lipulin ang mga banal. Data po at mayroong mga nalabi, mayroong mananatiling tapat sa Panginoon. Sila yung may pangalan ng Ama at ng Kordero at napag-aralan po natin na ang pangalan ay nangangahulugan ng character. So dito po ay ipinapahayag na ang mga taong ito ay nabago sa biyaya ng Diyos at ang kanilang character ay nabagong kagaya ng character ng Ama at ng Kordero. At sabi sila ay nag-aawitan ng awit na walang ibang matuto. Sapagkat ito po naman ay awit ng karanasan. Sila po ay kapwa nakaranas ng pag-uusig, data po at kanilang napananggumpayan sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Sapagkat napag-aralan po natin na ang kaaway ay kanyang sisirain o babaguhin ang kautusan, data po at sila'y tumanggi na ito'y talikuran at sundin ang ginagawang pagbabago sa kautusan. At sila rin po yung sinasabing sumusunod sa Kordero saan man siya tumungo. At alam po natin na ang Kordero matapos na siya ay mamatay, mabuhay na maguli, umakyat sa langit at siya ay naupo sa kanan ng luklukan ng Ama upang mamagitan para sa atin. At ito pong 144,000, ang wika ay walang kasinungalingan. Napag-aralan po natin na ang nagsasabing, ang sabi sa 1 Juan 2:4, ang nagsasabing kilala ko siya ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. So ibig sabihin, itong mga nalabing ito na tatayong kasama ng Kordero ay mga taong talagang hindi lang kilala ang Diyos, kanilang kinilala. Iba po kasi

0: iyong kilala, iba yung kinikilala. Kanilang kinikilala ang Diyos at kanilang sinusunod. At ang tunay na bayan ng Diyos ay hindi nagpatutot, hindi na natiling lumalabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat yung pong pagpapatutot na pag-aralan natin ay ang paglabag sa kautusan ng Diyos. Kaya nga po, palibhasang mayroong kaaway na sisirain o babaguhin ang kautusan, ang Diyos ay nananawagan. Kapag binasa po natin sa talatang 6 noong Apokalipsis 14, ay ganito po ang ating mababasa. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. So dito po ay talagang gagawin ng Diyos na ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng kinapahal, sa lahat ng mga tao, saan man naroon, sapagkat hindi ibig ng Panginoon na sino man sa atin ay mapahamak. Ang ibig niya tayong lahat ay maligtas. Ano yung kanyang pabalita? Ano yung kanyang mensahe? Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghukom, at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Kaya nga po ang pabalita o ang panawagan ng Diyos sa panahong ito, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya. Huwag tayong matakot doon sa halimaw na ginagamit ng dragon. Sapagkat ang wika po, mga minamahal, dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. At alam po ninyo, ang paghuhukom ay kakaiba ng uri ng paghuhukom natin dito sa lupa. Sa langit, ang paghuhukom, kagaya ng nung panahon ng mga Hudyo, ang hukom po, siya mismo ang nagdidepensa doon sa akusado. Ano po? Siya yung nagdidepensa sa akusado. Hanggang sa mapatunayan nung nag-aakusa na talagang wala nang maikakatwiran sapagkat totoong may kasalanan. Kaya ibig sabihin, ang ating pong Panginoon ay gumagawa ng paraan ngayon para tayo ay maligtas at tayong lahat ay madala sa Kanyang kaharian. Kaya ang wika, matakot kayo sa Diyos. Tatandaan po natin na ang kaaway, si Satanas, maraming akusasyon. Bawat kasalanan, bawat pagkakamali natin ay alam niya at ito'y kanyang iniyaharap at isinusumbong at sinasabing tayo ay hindi karapat-dapat na iligtas. Datapwat ang ating Panginoon ay naghuhukom, siya ay namamagitan para sa iyo at para sa akin upang tayo po naman ay maligtas. At ang isa pa ang sinasabi, at isa pang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsasabi, bumagsak ang dakilang Babylonia, na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. So dito po, tayo'y tinatawagan na matakot sa Diyos sapagkat una, ang oras ng kanyang paghukom ay dumating na. Ang pangalawa, ang wika, bumagsak na ang dakilang Babylonia. Ano ba yung sinasabing bumagsak na? Ang salita po ritong ginamit sa Grego sa na isinalin sa salitang bumagsak ay galing po sa Gregong salita na pipto peto. Ang sabi po sa dictionary, sa Greek dictionary, the first is a reduplicated and contracted form of the second. So yung pipto ay contracted form ng peto. Na ang ibig sabihin nito, it has the idea of alighting, manaog, nanaog, to fall. Fall down, light on. Ito raw po ang ibig sabihin nito. To come down from something such as from the bus or the plane. Pangalawa, yung salitang yun ay nangangahulugang to descend from from or as if from air and come to rest. At ito raw po ay isang archaic word, to come by chance. Ha? So ibig sabihin, yung nahulog na, bumagsak na, ibig sabihin, dumating na, nanaog na. Napag-aralan po natin sa Apokalipsis 12 na si Satanas nakipaglaban doon sa langit. Datapwat siya ay dinaig at nawala na siya ng lugar sa langit at ang wika siya ay inihagis papunta rito sa lupa. Kaya he come by chance, ha? Naparito na siya, nangibabaw na sa lupang ito. At kanya ngang binago ang kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng mga makapangyarihan sa lupang ito at ito ang kanilang ipinasusunod. At kanilang nililipol ang sino man na hindi sumusunod sa kanilang panibagong kautusan o yung kanilang binagong kautusan. Ano po? Yun ang kanyang ginagawa. At napag-aralan po natin sa Apokalipsis 13 na mayroon pang isang babangong kapangyarihan na kanyang ipipilit pa rin na tanggapin ang tanda nung naunang halimaw o kapangyarihan na nagbago ng kautusan. At ang sino man na hindi tumanggap ng tanda sa kanilang kamay o sa kanilang noo ay pawang hindi makabibili, hindi makapagpapabili, at sa huli ay ipapapatay. Ano po? At kaya nga po dito ang Panginoon ay nananawagan sa atin na tayo ay matakot sa Kanya. Huwag tayong magtiwala, huwag tating sundin yaong Babylonia, ha? O yung kaaway ng Diyos. At kung natin pong ipagpapatuloy ang pagbabasa sa verse 9, ang wika, at isa pang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na sinasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ang alak ng puot ng Diyos na inihahandang walang halo sa kupa ng kanyang puot at pahihirapan sa apoy at asopre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay papailang lang magpakailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Kaya't narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Kaya nga po napakaliwanag na ang Babylonia, ha, ito yung pipilitin na ang tao ay sumamba sa halimaw. Ibig sabihin, sundin, bigyang halaga yung kautosang ginawa ng halimaw na kanyang binago ang kautosan ng Diyos. Natapwat ang panawagan po, tayo ay magtiis na sundin ang kautosan ng Diyos. Sabi sa talatang 12, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. So napakaliwanag po na ang Diyos ay talagang nananawagan sa ating huwag tayong sumamba, huwag tayong maniwala, huwag nating sundin yung kautusang sinabing binago na sapagkat hindi po ang Diyos ang nagbabago ng kautusan, kundi ang kaaway ng Diyos. Kaya nga mga minamahal, ito po ay paulit-ulit na binabanggit sa banal na kasulatan. Lamang ayaw pag-aralan ng marami sapagkat maliwanag na dito'y ituturo na ikaw ay sumunod sa kautusan ng Diyos. At maraming mga tao ang nabuo na sa kanilang isipan na ang kautusan ng Diyos ay hindi kinakailangan para sa kaligtasan. Opo, hindi yan kailangan para tayo'y maligtas. Subalit yan ay kailangan upang tayo'y huwag madaya at huwag tayong masakop ni Satanas. Pakatatandaan na ang panukala ng kaaway ng Diyos kanyang babaguhin ang kautusan at ang panahon. Iyan po ang sinasabi doon sa Daniel 7:25. Ito po ang kanyang pinagsisikapan. Kaya kapag ka iyo pong binasa doon sa Kapitulo 18 at mapapag-aralan po natin yan, nitong Apokalipsis, ang wika, ang sanlibutan ay naging tahanan ng mga demonyo at ng lahat na karumal-dumal. Bakit po? Sapagkat napakarami at halos lahat ng tao ay naniwala, sumampalataya, sumunod doon sa halimaw o kapangyarihan na nagbago ng kautusan ng Diyos. Datapot ang wika po rito sa talatang 13, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Opo, ang kaaway ay talagang gagawin ang lahat ng kanyang magagawa. Kanyang lilipulin, kanyang ipapapatay ang lahat ng hindi sumunod sa kanyang kautusan. Datapwat mga minamahal, mapalad kayo kung kayo ay mamatay na nasa Panginoon. Ito ang sinasabi, sapagkat yung kamatayan yan ay pangsamantala lamang. Actually, yan ay isa lamang kapahingahan. Kaya sabi nga ni San Pablo, hindi ko ikaalam kung alin ang pipiliin ko, kung yung mabuhay o mamatay na. Sapagkat kung ako'y mamatay, ang sabi niya, napakalaking pakinabang. Sapagkat alam ni San Pablo na kapag ka ikaw ay sumusunod sa kautusan ng Diyos at nagtitiwala sa Diyos, anumang mangyari, maging ikaw man ay mamatay, ay muling ika'y mabubuhay. Kaya mga minamahal, nais pong dalahin sa atin ang Panginoon, nais liwanagin sa atin ang Panginoon na tayo ay kanyang iniibig, tayo'y kanyang minamahal, datapot mayroong kaaway na pipiliting ika'y agawin at ilayo sa Panginoon. Subalit ang sabi ng Panginoon, pagtiisan mo, iyong sundin ang kautusan ng Diyos, iyong tuparin iyan, at manghawa ka sa pananampalataya ni Jesus, sapagkat anumang mangyari, ang Diyos ang kasama mo, at kung ang Diyos ang kasama at kakampi mo, walang maaring maghiwalay sa iyo sa kanyang pag-ibig, maging kamatayan man. Mga minamahal, ang Panginoon ay nagmamahal at nais niyang ikaw at ako ay maligtas. Kaya, kaibigan, sundin mo ang kautusan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, salamat po sapagkat iyong ginawang maliwanag na sa huling kapanahon ng ito, ang iyong kautusan ay sisikaping baguhin at sirain ng kaaway. Subalit patuloy na iyong sinasabi na ito ay hindi maaaring sirain, hindi maaaring bawasan, hindi maaaring alisin kahit isang tuldok o isang guhit sa kautusan, sapagkat ito ay prinsipyo ng kalangitang hindi maaaring baguhin kailanman. O Amang Banal, salamat po sapagkat ito'y iyong ihinayag at ibig mo na kaming lahat ay maligtas na anupat itong nais mong dalhin sa sangkatauhan sa buong sanglibutan, sapagkat alam mo na mayroong kaaway na magpipilit na kami agawin. O Amang Banal, akin lamang pong dalangin, iyo pong tulungan ang bawat isa sa amin, lalo tigit ang aming mga tagapakinig, na magkaroon ng ibayong pananampalataya, na panghawakan ng iyong banal na salita at sundin ang lahat ng iyong instruksyon, palibhasang ito ay prinsipyo ng katuwiran at kabanalan, at kami ay masumpungang handa sa pagbabalik ng aming Panginoon. O Amang Banal, iyo po nawang patuloy na pagpalain ang aming mga tagapakinig sa kanilang ang iyo pong banal na espiritu ang patuloy na makasama nila at ang iyong pidling banal anghel ang siyang mag-ingat sa bawat isa. Ipagkalupo nawa sa kanila ang pangangailangang pagpapalang kaninang kinakailangan sa tuwi-tuwin. Pagpalain din po ang palatuntunang ito at ang himpilang ito, Amang Banal. At nais po naming italaga sa iyong muli ang aming pong mga pinuno sa pamahalaan, ang mga pulis at ang mga sundalo. Patuloy po nawa silang ingatan, patnubayan, ilayo sa mga kasakunaan, pagkaluban ng katalinuhan upang magampanan ang kanilang tungkulin na may katuwiran. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: It was around noon when Peter went up to the roof to pray. It was here that Peter had a vision about a large sheet containing a mix of unclean animals, representing God's affirmation of the diversity of peoples in the growing church.
2: We had heard that Peter was staying at the house of Simon the Tanner and were instructed by Cornelius the centurion to go out and find him.
1: While Peter was still thinking about the vision, the Holy Spirit told him to go downstairs because three men were looking for him. Peter went down and told the men that he was the one they were looking for.
2: We then told Peter that Cornelius the centurion had been told by an angel that Peter would come and see him at his house. So, unbeknown to Peter, Cornelius was already expecting his visit to Caesarea.
1: What happened here was quite unusual, just the fact that Peter entered the house. Remember that it was against the law for a Jew to associate with or visit a Gentile.
2: Cornelius told Peter how 3 days earlier he had been praying in his house when an angel had appeared before him.
1: Peter shared with Cornelius his new understanding that God does not show favoritism and is the Lord of all. This was a real turning point. From this point on, the gospel was also given among other people groups, and it all started out with prayer and fasting and a vision.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

Sa oras ng pagsubok, may kaagape ka. Kapag ang puso nangangailangan, may karamay ka. Kasama si Pastor Robert Dulay, maghahatid sa pag-asa at kalinga sa ating programa. Ito ang AWR 360 Cares.

Magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan. Nandito po ang Adventist World Radio 360 Cares. Panibagong pagkakataon, panibagong araw na tayo po ay makapaglingkod po sa ating pong mga kababayan. Binabati ko po kayo ng isang magandang hapon sa ating pong lahat. At narito po, nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. Tayo po ay nandito ngayon sa Jakarta, Indonesia. At sa kasalukuyan po ay isinasagawa ngayon po rito ang Ministerial and Stewardship Convention ng Southern Asia Pacific Division. Mamaya po, maunawaan po natin how this is related to our broadcast since this is Adventist World Radio 360 Cares. Kaya samahan niyo po kami, mga kababayan, ng isang oras po ng ating pong paglilingkod sa ating pong mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po kami sa isang maiksing panalangin. Tayo po ay manalangin. Banal na Diyos, sa araw na ito, inaalay po namin ang aming pong paglilingkod na gagawin at ipagkalob niyo po ang Espiritu sa amin, ipagkalob niyo po ang makalangit na katalinuhan at maluwalhati po kayo sa aming pong pag-uusapan at talakayan ngayon. At salamat po sa panibagong araw at panibagong buhay na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Kalaki po ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kababayan, sa lahat po ng mga nasa sasakyan, nasa inyong mga tahanan, ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw po ng Linggo. So ngayon po ay August 2, 2026 at ngayon po ay magpapatuloy po tayo upang maipadama ang malasakit at pagmamahal ng atin pong Panginoon Diyos. So mamaya po marami tayong mga interview na mga kasama po natin na mga manggagawang mga pastors all across Asia Pacific, Southern Asia Pacific Division ng Seventh-day Adventist. At siyempre po, this is under of the territory ng Adventist World Radio Asia Pacific Region. Kaya po magbabalik po kami pagkalipas po ng mensahe ng awit ninyo. Mapapakinggan, tumutok lang po kayo sa Adventist World Radio 360 Cares for more exciting stories, more exciting testimonies. Magbabalik po kami

0: Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares, mga kababayan. Nandito po tayo sa bansa po ng Jakarta, ng Indonesia. Nandito po tayo sa Jakarta, Indonesia. Dito po sinasagawa ngayon ang division-wide ministerial convention and stewardship summit, mga kababayan. And meron pong tema ito na building up his people. So this is an initiative ng Southern Asia Pacific Division para sa lahat po ng manggagawa nating mga pastors all across the territory of SSD. So ngayon pong araw na ito, nais ko pong maipabatid po sa inyo ng Adventist World Radio 360 Cares is now here in Jakarta, Indonesia. At alam niyo po ba na ang programang ito ay paraan ng pangangalaga sa ating pong mga manggagawang pastor. And the reason why we are covering this because this is all about caring. This is all about nurturing our very own workers, ang mga pastors po natin. Ang Adventist World Radio 360 Cares ay kasama po sa isang adhikain na pangalagaan ng ating mga manggagawang pastor. Ganon din po ang ating pong mga kapatiran, na mga kababayan at ang ating mga kapatid sa iglesia. Napakarami po rito, iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga nationalities, almost 11 countries being represented here sa teritoryo po ng Southern Asia Pacific Division. However, meron po mga delegates coming from Europe, may mga coming from SPD, from Papua New Guinea, from Africa, iba't ibang mga teritoryo, at syempre kasama rin po ang mga leaders natin coming from the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. So mga kapatid, mga kababayan, samahan niyo po kami. We will do an ambush interview kung sino po yung makita natin dito ng mga kababayan natin upang maunawaan natin at malaman natin what is really happening here in Jakarta, Indonesia. Huwag po kayong alis. Samahan niyo po kami. Hahanap po tayo ng atin pong mga pwedeng makausap ngayon. Pastor, please join us. Kasama po natin ngayon, nandito ang isa sa mga pastors po ng Southern Asia Pacific Division under the territory of SLPUM sa South Central Luzon Conference. By the way, dito po galing ang inyong lingkod, sa South Central Luzon Conference. Ngayon, kasama po natin ngayon si Pastor Jubilee Estrada. Siya po ang Executive Secretary ng South Central Luzon Conference. Magandang araw, Pastor Juby.
1: Magandang araw, Pastor Dulay.
0: By the way, si Pastor Juby po ay meron po itong regular na morning segment, na napapanood po natin sa social media, sa radio, kasama po natin siya sa advokasya ng pag-aangat po ng social media broadcast and ministries. So, Pastor Juby, meron ka dibang daily na morning devotion ba yun?
1: Meron po. Ang tawag po ay ang Hope and Love Morning Devotional. Every 6 o'clock in the morning po.
0: Yes, araw-araw po to inspire our people at mapaglingkuran ang ating mga kababayan saan man pong panig ng mundo. Pastor Juby, bago tayo pumunta dun sa Hope and Love ba yan, Morning Devotion, gusto kong maitanong sa iyo, what is happening here in Jakarta, Indonesia ngayon?
1: Sinasagawa po ang SSD-wide Ministerial Convention and Stewardship Summit, na kung saan ito po ay initiative ng SSD upang ang atin pong mga pastor ay maka-attend ng napakagandang pagpupulong na ito upang lalo po silang ma-enhance at sa ministry ay lalo po nilang maging epektibo ng mga manggagawa, at ito po ay continuing education para lalong lumawak ang ating mga kaalaman ng ating mga pastor na hindi lang sila pang Pilipinas kundi pang maging pang buong mundo.
0: Pastor Juby, we are live in Adventist World Radio Manila 89.1, and this is special segment is entitled Adventist World Radio 360 Cares.
1: Yes.
0: And the reason why we want to cover this because this program, this segment is all about caring.
1: Yes.
0: So how is this program related to caring ministry ng ating institution?
1: Yes, this is a caring ministry because our institution love so much our pastors.
0: Wow. Yes.
1: And the leadership really thinking to, give this continuing education to all our pastors so that these pastors will enhance their capacity and capabilities in order for them to be, a discipler, and they could widen their worldview,
0: exposure,
1: exposures in terms of, discipleship and training.
2: Ibig sabihin, itong programang ito is our way of caring our pastor, nurturing our pastor,
1: yes.
2: Expose them para sa kanilang professional and spiritual growth.
1: Exactly, so, that's right, Pastor.
2: And we would like to congratulate, siyempre, ang leadership ng ating institutions.
1: Yes, yes.
2: And siyempre, sa inyong leadership sa South Central Luzon Conference, making it sure na kasama ang ating mga manggagawang pastor dito sa convention na ito.
1: Yes po, at aming tiniyak na halos lahat po naman ng ating mga pastor galing sa South Central ay nakadalo at kita ko po ang kanilang kasiyahan, kaligayahan na sila po ay nakasama.
2: Pastor, thank you so much, Pastor Juby. Your Hope and Love Morning Devotion is a program to care for our people.
1: Yes,
2: to help them grow spiritually. And this is all about caring.
1: Yes.
2: So kaya may segment tayo sa Adventist World Radio na special segment na 360 Cares because we want to care for our people. Gusto nating maipadama ang pagmamahal at malasakit sa kanila ng Panginoon. And what you are doing daily in your social media, yes, is really a significant help para to uplift spiritually ang lahat ng ating mga parishioners, lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay. So, thank you so much, Pastor Juby. Any last parting message that you'd like to share?
1: Yeah, thank you very much for the AWR, the leadership under Pastor Robert and Pastor Jeter. I hope and pray that AWR will continue to spread the gospel. And
2: maraming salamat po. So, magbabalik po kami.

0: Mga kababayan, nagbabalik po ang Adventist World Radio 89.1 FM Manila. At ngayon po katatapos lang po ng atin pong ministerial convention and stewardship summit dito po sa Jakarta, Indonesia. At syempre po, isa sa mga broadcasters natin, isa sa mga field pastors natin, kasama po natin ngayon Pastor Jomel Arsenal. Pastor Jomel, good afternoon.
1: Good afternoon, Pastor.
2: Oo, Pastor Jomel, alam ko napakarami mong listeners sa 89.1 FM Manila. So, ano ang mensahe mo? Anong impact na tong convention na ito na nangyari at ang stewardship summit personally sa iyo bilang isang worker, bilang isang manggagawa ng Panginoon?
1: Ayan, thank you, Pastor. Isang unforgettable moment ang karanasan na ito dahil first time ko po na maka-join nito ang Ministerial Convention and Stewardship Summit. Nakatulong sa akin bilang pastor upang lalong ma-mold at ma-equip lalo sa paghahanda sa gawain ito, lalo na sa One Voice 27.
2: Yes, anong message mo sa ating mga pastors, sa ating mga church members?
1: Ayan, ang message ko po ay patuloy tayong makisangkot, lalo na itong gagawin nating One Voice 27 upang mas maraming tao ang mapabutan ng pabalitan ng Panginoon at mas maraming mga tao ang may handa sa pagdating ng ating Panginoong Hesus.
2: Yes po, ito po ang Adventist World Radio 89.1 Jakarta, Indonesia. Live po tayo bukas 4 to 5 p.m. po dyan sa Pilipinas. So maraming salamat to Pastor Jomel. Baka meron kang gustong batiin ng mga listeners mo.
1: Ayan, binabati ko po yung 20 families dyan na nabautismuhan sa Abra de Ilog, nakikinig sa AWR 89.1. God bless sa inyo and welcome to the family of God.
2: Yes po, magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli po nandito ang Adventist World Radio 360 Cares. Live po tayo sa Adventist World Radio Manila 89.1 at syempre po sa Asia Pacific region na atin pong pinaglilingkuran sa ating pong Facebook page, sa ating YouTube channel. At nagpapasalamat po tayo na sa rare opportunity kasama po natin ang isa sa mga organizers po nitong atin pong event dito sa Jakarta, Indonesia, si Ma'am Angie Pagarigan. Magandang araw po, Ma'am.
3: Magandang araw naman sa iyo, Pastor Dulay.
2: Yes, so isa sa mga organizers po at syempre kailangan natin ng perspective ng mga kababaihan. Ano po, Ma'am, we would like to thank first of all the leadership of the Southern Asia Pacific Division for organizing this ministerial convention and stewardship summit. Ma'am, the church invested, you know, our resources for this very special occasion. Ano sa tingin niyo ang impact na to sa atin pong mga manggagawang mga pastors and workers?
3: Magandang hapon po sa inyong lahat, saan man kayong lupalob ng mundo. Kami yes. po ay natutuwa na marami po ang nakarinig ng pabalita na kami ay mayroong ongoing ministerial convention and stewardship summit. Ang decision po ng leadership ng Southern Asia Pacific Division para magkaroon ng ganitong pagtitipon ay upang ang bawat isa sa ating mga manggagawang Pilipino at mga Indonesians sa anumang lugar na sakop ng Southern Asia Pacific Division ay mas lalong maging tapat na mga katiwala ng
2: Amen.
3: Diyos. Sapagkat tayo po ngayon ay nasa mga huling araw na
2: yes.
3: kung atin pong pagmamasdan at pakikinggan ang mga balita at ang nangyayari sa buong sanlibutan, tayo po ay nasa huling panahon na. Kaya ang sa akin pong pananaw na nakikita ko na ang impact nito sa ating mga manggagawang Pilipino at mga sa iba pang mga bansa na mga pastor, sila, ito po ay magpapaalala sa kanila kung ano ba ang dapat na maging buhay ng isang katiwala ng Diyos dito sa mundong ito habang tayo naghahanda sa langit na bayan na kanyang inihahanda para sa bawat isa
2: Ma'am,
3: sa atin.
2: As one of the pastors dito sa konvensyong ito, as one of the delegates, no? We feel the love and the care of our leaders, ano, na merong ganitong event na iginather ang mga manggagawang pastors for us to be trained and to be prepared dun sa huling bahagi na nga ng bugso ng ating gawain sapagkat we know that the Lord is coming very, very
3: yes.
2: soon. Ma'am, thank you so much. Your special message for all our workers, all our listeners ngayon pong araw na ito.
3: Sa atin pong mga tagapakinig ngayong araw na ito, kami po ay patuloy na nananalangin na nawa ay sama-sama tayo na idalangin ang mga manggagawa natin na gumagawa para sa pagtatapos ng gawain sa mundong ito. Nais po naming hilingin sa inyong lahat na ipanalangin natin ang ating mga leader mula sa General Conference,
2: yes.
3: Southern Asia Pacific Division, because there is power in prayer.
2: Amen.
3: And we are being called to be grounded in the Bible and focused on the mission. Sana po tayong lahat ay manatiling tapat sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya, at nais ko pong ipaalaala sa inyo na ang sulat sa Biblia, ang nasusulat sa Biblia, yan po ang mga huling mga salita na dapat ay bibitiwan ng bawat isa sa atin sa mga huling panahon. Maraming salamat po sa inyong lahat at nawa ang biyaya ng ating Panginoon ay sumabawat isa sa inyo.
2: Yes po, binabati po namin lahat ng mga taga Batangas. Ano po, yung mga kamag-anak ko dyan sa Mabini.
3: Sa Dacanla OSDA Church.
2: Yes, so magandang araw po sa inyong lahat. Ma'am, thank you so much and
3: thank
2: we
3: you,
2: were
3: Pastor
2: blessed by your statement.
3: Thank you
2: Magbabalik
3: so much.
2: Po ang Adventist World Radio 360 Cares.
3: Thank you so much.

0: babalik po tayo sa Adventist World Radio 360 Cares, mga kababayan. So, this is a rare opportunity, ano po. This is an ambush, you know. Interview po kasama po natin dito sa ating set, ano po. Dito tayo sa Jakarta, Indonesia. Sinasagawa po ngayon dito yung ating pong Ministerial Convention and Stewardship Summit. At syempre, nandito rin po yung mga kababaihan, ano po, mga spouses ng ating mga workers. At kasama po natin ngayon. At this is a rare opportunity na kasama po natin ang ating First Lady po ng Southern Asia Pacific Division, si Ma'am Danita Kaderma. Magandang araw po, Ma'am.
1: Yes, magandang araw din po.
0: So we would like to take this opportunity, Ma'am. What is your special message to all our listeners, atin pong mga nakikinig at nanunood, at mga kababayan natin, mga kapatiran natin, especially ang ating mga kababaihan, ang mga pastor spouses? Please share with us, Ma'am. Ano po yung special message niyo para po sa kanilang lahat?
1: Yes, we just hope and pray na tayo pong lahat, kitang tanan, andam ta anytime. Just like we are taking care of our family, our children, the ministry that we are in, para ma-feel na to nga we are involved in the in our church worldwide initiatives, para nga ready ta pagbalik ni Ginoo Hesus. So I just hope that our mothers, no, mga ginikanan, mga magtutudlo, mga kababaihan, nga ma-ready tang tanan, no, take good care of your, not only your health, your family, your relationships, your marriage, everything, take good care, para nga kitang tanan nagmalipayon samtang ta nagapaabot sa pagbalik ni Ginoo Hesus.
0: Ma'am, we are so thankful, you know, as one of the pastors, you know, in attendance here. We are so thankful for the leadership ng atin pong division for this initiative. And we really feel the care, the concern of the leaders for all our workers. Sa ganito mga pong mga pagkakataon, mga pagsasama-sama, nakikita po namin na you are after para sa growth ng ating mga asawa ng pastor at ng ating mga pastors. And on behalf ng Adventist World Radio, we would like to thank the leadership of the church, especially yung inyong pong leadership sa ating pong mga kababaihan.
1: Oh, praise the Lord na they accepted the invitation, because this is one of its kind. It's a bonding, it's a good fellowship, and also it is a spiritual growth for our pastor's wives. So we just hope and pray na lahat po na natutunan natin dito, ato ni siya i-apply sa ato ang dili lang sa atong family, but to the church and to the community as well.
0: Yes, so mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagtutok. At thank you, Ma'am Danita Kaderma, sa inyo pong panahon at pag-share sa amin ng inyong insights at ang special message. So magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares pagkalipas po ng awit po na ating mapapakinggan.
1: Take care.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Magkakasama na naman po tayo sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang atin pong serye ay nasa pamagat na pag-asawa at Biblia. Ako po ay si Ma'am Mildred Santiago, ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Mga kasama po natin muli ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
2: Salamat po na tayo'y patuloy na mag-aaral ng Biblia. At ang atin pong focus sa sering ito ay may kinalaman sa pag-aasawa o pagpapamilya. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay nurse by profession at isa rin po siyang guro. At siya po ay tinawagan dito sa pangasiwaan ng Central Luzon Conference upang kanyang pangunahan ang Communication Department. Ma'am Mildred.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa ay mananalangin po muna tayo sa pangunguna ni Pastor Nick.
2: Salamat po muli o dakila naming Diyos sa iyong kagandahang loob. Patuloy po kaming magkakasama para sa pag-aaral ng iyong banal na salita na may kinalaman sa pag-aasawa at pagpapamilya. Kaya nga patuloy naming hinihingi ang iyong gabay, patnubay at pagpapala ay igawad sa amin. Patuloy na buksan ang aming puso't kaisipan sa mga unawa at karanasan ng pag-aasawa na kami ay mapanuto ng aming landas patungo sa buhay na walang hanggan. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo na to stay tuned o makinig po at manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, share, subscribe at mag-follow sa ating programang Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick Francisco.
2: Tayo po ay narito sa ating serye ng Pag-asawa at Biblia. At ito ay sa Tinig ng Pag-asa. Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating pag-aaral na ito upang patuloy tayong makaunawa ng kwento ng pag-aasawa. At ang Biblia ay kwento ng maraming pag-aasawa. At ito ngayon, ang ating paksa ngayon ay si Ahab. Ahab ang masamang pamilya. Si Ahab ay hindi naging mabuting pamilya ang kanyang tinahak, bagaman siya ay isang hari ng Israel. Tingnan natin ang kwento ng buhay ni Ahab at ng kanyang pagpapamilya. Si Elias at si Ahab ay magkababata. Sila ay contemporary. Si Elias ay isang propeta at si Ahab naman ay hari sa Israel. Si Elias na Tisbita na nakipamayan sa Gilead ay nagsabi kay Ahab, habang nabubuhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito maliban sa pamamagitan ng aking salita. Yan ay nakasulat sa aklat ng unang hari 17. Dito nakatala ang kwento ng pamilya ni Ahab at kung paanong siya ay hindi naging mabuting padre ti pamilya sa kaharian. Ang pagpapakilala kay Ahab ay tinuntun ang kanyang mga ninuno at ang kanyang kasalukuyang pamilya na kinalalagyan. Unang hari 16:31. Waring isang magaang bagay para sa kanya na lumakad sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat, siya'y nag-asawa kay Jezebel na anak ni Etbaal na hari ng mga Sidonyo. At siya'y humayo at naglingkod kay Baal at sumamba sa kaniya. Ano ang pagpapakilala kay Ahab? Si Ahab, ang kaniyang lolo ay si Nebat at ang kaniyang tatay ay si Jeroboam. Kaya dito ay binanggit ang tatlong henerasyon, ang kaniyang lolo, ang kaniyang

sa Israel. Pero ang kaniyang buhay ay pagsamba sa Diyos-Diyosan na tinatawag na Baal. Dahil ito ay nakuha niya impluensya ng kanyang asawa na si Jezebel, impluensya ng kanyang biyanan na si Etbaal, at ito rin ay ipinakilala sa kanya ng kanyang mga magulang at ng kanyang mga ninuno. Tingnan natin, ano ang masamang kwento sa loob ng pagpapamilya ni Ahab? Si Ahab ay may asawa na Jezebel, at itong si Jezebel ay isang malupit na prinsesa o reyna. Unang Hari 18:13, hindi pa ba nasabi sa aking Panginoon kung ano ang aking ginawa nang patayin ni Jezebel ang mga propeta ng Panginoon? Kung paanong itinago ko ang 100 sa mga propeta ng Panginoon, 5-5 po sa isang yungib, at pinakain ko sila ng tinapay at tubig. Ang kausap ni Elias dito ay si Obadiah na general o leader ng hukbo ni Haring Ahab. Pero ay pinatawag ni Elias si Haring Ahab. Subalit ipinaliwanag ni Obadiah na itong Jezebel na ito ay isang malupit na reyna. Ang kanyang pagmamalupit ay laban sa bayan ng Diyos, na ang mga propeta ng Panginoon ay kanyang pinapatay basta kanyang natagpuan. Kaya ang ginawa ni Obadiah, itinago niya ito sa isang yungib at kanyang pinapakain ng palihim na 5-5 po upang maitago niya kay Jezebel na reyna. Ganyan kalupit si Jezebel. Ito pa ang dagdag sa sambahayan ni Ahab. Unang Hari 18:17-18. Nang makita ni Ahab si Elias, sinabi ni Ahab sa kanya, "Ikaw ba iyan? Ikaw na nanggugulo sa Israel." Itong si Ahab, binintangan niya si Elias na siya ang manggugulo sa Israel. Sumagot naman si Elias ng ganito. Siya'y sumagot, "Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi ikaw at ang sangbahayan ng iyong ama, sapagkat iyong tinalikuran ang mga utos ng Panginoon at sumunod sa mga Baal." Ang tono ng pagsasalita ni Propetang Elias ay, "Sa oras na tayo ay tumalikod sa Panginoon, ang ating buhay ay magiging magulo." Yan po. Kaya bilang padre di pamilya, ang kailangan nating pagsumikapan ay ang tayo ay kumilala at sumunod sa Panginoong Diyos. Sa oras na tayo ay mahiwalay sa Diyos, ang ating pamilya ay magiging magulo. Ito daw na si Jezebel ay may sariling alagad. Unang Hari 18:19. "Ngayon nga'y magsugo ka at tipunin mo sa akin ang buong Israel sa bundok Carmel, ang 450 propeta ni Baal at ang 400 propeta ni Asera na kumakain sa hapag ni Jezebel." Ang kwentong ito ay nagsasabi, ang mga salitang ito ay nagsasabi na si Jezebel ay mayroong 450 propeta at 400 propeta ni Asera. Ibig sabihin, 950 ang mga alagad ni Jezebel. Itong lahat ng ito ay kumakain sa hapag ni Jezebel. Ibig sabihin, sagot ni Jezebel ang pagkain ng 950 na pamilyang ito ay pinakakain ni Jezebel sa kanyang table o gastos ng kaharian ng Israel. Ganyan kaabusado si Jezebel sa kayamanan ng kaharian. Subalit ito ay pinapayagan ni Haring Ahab. Ano ang sasabihin ng 950 na ito na propeta ni Jezebel? Ang sasabihin nila kahit saan sila makarating, si Jezebel ay mabuti, si Jezebel ay magaling, si Jezebel ay tama, at hanggang sa ma-brainwash ang isip ng lahat ng tao sa kaharian. Alagad ni Jezebel. Pananakot ni Jezebel. Nang Unang Hari 19:2. Nang magkagayoy, nagpadala si Jezebel ng sugo kay Elias na nagsasabi,
gayon din ang gawin sa akin ng mga diyos.

0: at higit pa kung hindi ko gagawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila bukas sa mga ganitong oras. Ang ibig sabihin niyan ay tinatakot niya si Elias. Tinatakot ang buhay ni Jezebel ay pananakot. At talaga namang ginagawa niya na pinapatay niya ang mga taong humaharang sa kaniyang mga panukala ng kasamaan at ng pagsupil sa mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, si Jezebel ay may pananakot. Sa loob ng tahanan, hindi tama ang pananakot. Sa ating community, hindi tama ang pananakot. Kaya nga yan ay kasama yan sa mga pambubuli. Dapat ay ire-report yung mga pananakot na yan. Hindi iyan tama sa ating lipunan. Pero yung pananakot na yan ay aking binanggit sa inyo sapagkat yan ay lihim na naririnig at nakikita sa loob ng ating tahanan. Parang ganito, kung hindi mo uubusin yung pagkain na yan, hindi ka makapapasok sa paaralan, yan ay anyo ng pananakot. Kung hindi ka susunod, tumigil ka na lang sa pag-aaral, huwag ka nang mag-aral. Yan ay mga salita ng pananakot. Hindi po yan dapat na marinig sa loob ng ating tahanan. Ganyan lang po yan. Kaya lang dito ay nasyonal ang sa bansang Israel ang kwento. Pero inilalapit ko po ito, pag-aaral ng Biblia at pamilya. Ito po ay nangyayari sa loob ng tahanan ni Haring Ahab, bagaman siya ay hari. Panlalait ni Jezebel. Sinabi ni Jezebel sa kanya, ikaw ba ngayon ang namamahala sa kaharian ng Israel? Bumangon ka at kumain ng tinapay at pasayahin mo ang iyong puso. Ibibigay ko sa iyo ang ubasan ni Nabat na Jezreelita. Ang ibig sabihin panglalait. Sino ba ang nilalait ni Jezebel? Ang nilalait ni Jezebel ay ganit. Sino? Ikaw ba ngayon ang namamahala sa kaharian ng Israel? Sinong nilalait niya? Si Haring Ahab. Sino si Haring Ahab? Hari ng Israel. At ang pinakamatindi diyan ay asawa niya. Si Jezebel ay babae na nanglalait ng sariling asawa. Yan po ay bagay na hindi tama sa mag-asawa. Kaya nga ang pamagat nitong ating pag-aaral na ito ay masamang pamilya ni Ahab. Eh kung yun ngang hari, asawa mo, nilalait mo, eh sino pa kayang ibang tao na hindi mo lalaitin? Yan po ay napakasimpleng pagkakamali na nangyayari sa buhay ng isang tao. Kaya pahiwatig po na napag-aralan natin ang kwentong ito, huwag po kayong magsasalita ng masama laban sa inyong asawa. Babae o lalaki. E dito po babae ang binanggit Jezebel. Kasi matalas ang dila nitong si Jezebel. Ito namang si Ahab ay tiyope, bagaman siya ay isang hari. Pero kung babaligta rin naman natin ay pwede rin. Lalaki, huwag po kayong manglalait ng inyong asawa. Masama po yan. Yan ay halimbawa ng mga bagay na nangyayari sa loob ng ating tahanan. Ituloy natin, ang oras po ay mabilis. Nag-uutos ng pagsisinungaling. Ang sabi nito, at maglagay kayo ng lalaking walang hiya. Maglagay kayo ng dalawang lalaking walang hiya sa harapan niya at hayaang magsabi sila ng bintang laban sa kanya na magsabi, iyong isinumpa ang Diyos at ang hari. Kaya't ilabas siya at batuhin upang siya'y mamatay. Ito yung pag-aangkin ni Ahab at saka ni Jezebel doon sa ubasan ni Nabot, ni Nebat, na kung patay na si Nabot, siyempre wala nang magmamayari, maaangkin na nila. Ipinapatay nila si Nabot sa pamamagitan ng pagdaraos ng malaking kapiestahan at si Nabot ang pangulo ng kapiestahan. Siyempre pangangasiwaan niya ito ng maganda dahil ito ay piyesta ng mga Israelita. At kasama niya ang kanyang pamilya. Subalit nagbangon ng isang bintang ng pagsasalita ng laban sa Diyos at siya'y inilabas at binato kasama ang kanyang buong pamilya at siya'y nawalan ng tagapagmana. Yan ay sa utos ni Jezebel sa paraan ng pagsisinungaling. Kaya ang mga taong nangangamkam ng mga kayamanan ay ang unang ginagawa niyan ay magkalat ng kasinungalingan. Pagsasamantala ni Ahab, patay na si Naboth at wala nang may-ari, nagmamay-ari o tagapagmana si Naboth sa kanyang ubasan. Nang mabalit unang hari 21:15, nang mabalitaan ni Jezebel na si Naboth ay pinagbabato at patay na, sinabi ni Jezebel kay Ahab, "Bumangon ka, angkinin mo ang ubasan ni Naboth na Jezreelita na kanyang ipinagkait na ibinigay sa iyo sa halaga ng salapi, sapagkat si Naboth ay hindi buhay kundi patay." Naipapatay ni Jezebel si Naboth sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Ngayong mamatay naman si Naboth, inutusan niya si Haring Ahab, angkinin mo, kuhanin mo. At maraming mga witness na nagsasabi sa kwentong ito na natanaw nila si Haring Ahab samantalang kanyang inaangkin ang ubasan ni Naboth. Ito ay pagsasamantala sa mga taong may hirap at may kahinaan ng mga taong makapangyarihan. At ito ay para sa kapakanan ng kanyang sariling pamilya na hindi rin naman niya pinakinabangan, kundi ito ay naging mitsa ng pagkapahamak ng kaniyang sariling sangbahayan. Ito pa po, pagpapayo ng kasamaan. Meron din ganitong kasalanan sa sambahayan o sa pamilya ni Ahab. Pagpapayo ng kasamaan. Walang gaya ni Ahab na nagbili ng kanyang sarili upang gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon na inudyukan ni Jezebel na kanyang asawa. Ma'am Mildred, ikaw nga, paano mo sasabihin yan? Mayroong isang babae na lumitaw sa Biblia, ang pangalan na ay Jezebel, sulsul.
1: Tama yun, yung salitang sulsul. Yun, tingin ko eh, pagpapayo ng kasamaan. Pero walang asawa naman, Pastor Nick, na magpapayo ng kasamaan sa palagay ko.
0: Pero ito nga, mayroon niyang kwento ng ganyan. Itong si Jezebel ay nag-utos sa kanyang asawa.
1: Ang tanong, Pastor Nick, bakit nga ba inaalaw o pinapayagan ni Ahab yung ganito?
0: Eh yan na nga, kaya nga ako nang gigigil ako ng pagpapaliwanag. Merong isang babae na lumitaw, sulsol, si Jezebel. Eh itong lalaking ito, bakit hindi na ba niya naisip? Hindi ba siya nag-isip-isip yung utos ng kanyang asawa mali? Bakit susundin pa? Ganyan yata talaga yung mga takusa. Ba't kaya bawal na bawal sa lalaki ang sumuway sa asawang babae? Ano?
1: Mahal niya siguro, maliban sa mahal. Pero tandaan po natin, ilang beses din po siya sa palagay ko pinapayuhan ng Panginoon at hinihingan siya ng way no, na i-reach out niya talaga si Ahab. Pero talagang inalaw ni Ahab na ma-impluensyan siya ni Jezebel.
0: Minsan eh, nag-iisip din ako eh, parang hindi rin tama ang sinasabi ko. Kasi ako, ipinagbibiling ko, mga lalaki, matuto tayong sumunod sa ating asawa. Eh ito ngayon, mali pala. Kaya lang nagkamali yan kasi mali ang utos ng babae. Mga babae, huwag po ninyong uutusan ang inyong asawang lalaki ng mali. Kasi susunod po yan talaga. Opo. Yan, ang utos dyan. Yan ang salitaan dyan. Sige, tayo'y magpatuloy. Pakikiapid ni Jezebel. Nang ikalawang hari 9:22. Nang makita ni Joram si Jehu, ay kanyang sinabi, "Kapayapaan ba Jehu?" At siya'y sumagot, "Paanong magkakaroon ng kapayapaan habang ang mga pakikiapid ng mga pangkukulam ng iyong inang si Jezebel ay napakarami?" Ito pong Joram na ito at ito pong Jehu na ito. Jehu ay general ng hukbo ni Ahab. Pero nasalubong niya si Joram na kanyang anak. Hindi mawawala ang kaguluhan sa kaharian hanggang ang iyong inang si Jezebel ay nagpapatuto. Nang kukulam pa, nakikiapid. Ibig sabihin si Jezebel ay isang prostitute. Kaya hindi magandang babae itong si Jezebel. Nangyari yan sa kaharian ni Ahab. Hari si Ahab, pero ang kanyang asawa, prostitute. Yan. Ang Biblia po ang may sabi niyan. Kaya tiyakong totoo at tama. Ito pang karugtong. 70 ang anak ni Ahab. Ikalawang hari 10:1. Si Ahab ay may 70 anak na lalaki sa Samaria. Kaya't gumawa si Jehu ng mga sulat at ipinadala sa Samaria, sa mga pinuno sa Jezreel, sa matatanda at sa mga tagapag-alaga ng mga anak ni Ahab na sinasabi, "Isipin ninyo, sa lahat sa inyo na aking mga tagasubaybay, paanong si Aring Ahab ay nagkaanak ng 70? Lalaki pa lang yan. Eh kung may nasalit dyan na babae, di mga ilan yan? Mga 80 o 90 o higit pa. Eh paanong magkakaanak ng ganyan si Jezebel kung isa lang ang kanyang asawa? Hindi. Ibig sabihin, si Ahab ay maraming asawang babae na nakadormitory doon sa Samaria. At ang kanyang mga anak na 70 lalaki ay nandoon din nakadormitoryo sa Samaria. Mayroon bang ganitong pamilya? Ito ang hindi magandang pamilya. Ano ang dangal ng mga batang ito na sila ay ipinanganak ng hari ng ganyan, na iba-iba ang kanilang mga ina? Ito ay isang maliwanag na paglapastangan sa banal na panukala ng Diyos sa pagpapamilya. Ito ay kwento ng hindi marangal na pamilya. Natala po yan sa Biblia, pang-aabuso sa mga bata, sa mga anak, at sa pagpapamilya. Naubos ang sangbahayan ni Ahab, ikalawang hari 10:10. Talastasin ninyo ngayon na walang salita ng Panginoon ang mahuhulog sa lupa na sinasabi ng Panginoon tungkol sa sangbahayan ni Ahab, sapagkat ginawa ng Panginoon ang kanyang sinabi sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Elias. Wala pong natirang lahi si Ahab. Simula sa kaniyang mga ninuno, mga kamag-anakan, pinatay pong lahat ni Jehu. Si Jezebel ay inihulog sa bintana at nasagasaan ng mga rumaragasang kabayo na may mga kawal na nakasakay. Ang kanyang laman ay nagkaluray-luray at nagkahiwa-hiwalay at pinulot ng mga aso ang kanyang laman. Walang nakuha sa kanya kundi isang palad. At itong kanyang mga anak na ito na binanggit sa Biblia, na 70 anak na lalaki, ito po ay ipinapatay na lahat. Sapagkat iyan ay hula at sinabi ni Elias, walang matitira sa sambahayan ni Ahab. Ganyan sinalot ang pamilya ni Ahab. Nagpakita ang Diyos ng isang halimbawa at katotohanan na hindi sinasang-ayunan ng Diyos ang pagiging masamang pamilya. Ang pamilyang hindi maayos ay hindi sinasang-ayunan ng Diyos. Kaya nagbigay siya ng halimbawa ng masamang pamilya na natala sa Biblia, subalit hindi niya ito tinolerate. Winakasan niya ang sangbahayan ni Ahab at naubos silang lahat. Ganito ang hatol ng Panginoon sa mga hindi tama na paraan ng pagpapamilya. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno po ng kaalaman ulit, Pastor Nick, ang ating napakinggan. Napakalaking impact po nito na pag sinabi po natin consequences ng kasalanan, kagaya ng nakita natin sa kwento ni Ahab at kanyang family, no, ay talagang destruction in the end. Ubos lahat ang kanyang lahi. Kaya po mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ating ibang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, Pastor Nick?
0: Apo. Ang maitatanong ninyo, bakit ipinapahintulot ng Panginoon na mangyari ito sa kanyang bayan na Israel upang magkaroon ng kasulatan at may patutuo na hindi tinotolerate ng Diyos ang mga paggawa ng kasamaan? Ipinahihintulot yan ng Panginoon upang makita natin sa ating panahon ngayon na mayroon palang lumitaw na klase ng mga masasamang pamilya na natala sa banal na kasulatan. Marahil ngayong panahong ito ay nalilingid sa ating kaalaman ang mga pamilyang hindi mabuti sa kanilang kapwa-tao, lalong hindi mabuti sa kanilang sariling pamilya. Pinatototohanan ng kwentong ito na kung masama si Ahab at si Jezebel para sa ibang tao, ay pinatototohanan din ito na sila ay masama sa kanilang sariling mga anak dahil hindi sila gumawa ng anak sa tamang paraan na itinuturo ng Panginoon na ating pahalagahan at pagpalasakita ng ating mga anak sa isang tamang paraan ng pag-aasawa. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, salamat po sa pag-aaral na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin na sa pamamagitan ng pag-aasawa ay itinuturo mo sa amin ang tama at dapat naming gawin sa aming pamilya. Dakilang Diyos, ang pag-aaral na ito'y isang hindi tamang karanasan ng pamilya na nasulat sa Biblia upang kami ay iyong sawayin at turuan na ilagay namin sa tama ang aming pamilya. Iayos namin ang aming pag-aasawa, ang aming mga anak at gayon din ang aming paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. At ang iyong gantimpala sa amin ay buhay na walang hanggan. Pagpalain po ang aming mga taga-subaybay saan mang dako sila naroon. Pagpalain mo po ang kanilang mga pamilya sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas ni Pastor Nick. Muli, ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
0: Patuloy po tayong mag-aaral sa ating mga oras na ito at mag-imbita po kayo ng mga kasamahan natin upang patuloy tayong makarinig ng mga kwento ng pag-aasawa at pamilya na natala sa Biblia. Ang iba ay mabuti, ang iba ay maganda. Ang iba naman ay punong-puno ng kasamaan kagaya ng ating pinag-aralan. Upang sa pamamagitan nito'y makintal sa ating isipan na mayroon talagang banal na panukala ang Diyos sa tahanan simula pa ng panahon ni Eva at Adan hanggang sa ating kasalukuyan. Upang ating balansihin ang ating buhay. Baka kasi sakaling mayroon tayong mga hindi nabibigyan ng pansin at mga pagkakamali laban sa ating asawa o hindi maganda para sa ating mga anak. Upang tayo'y makapagtayo ng isang maayos at ulirang tahanan, natagpuan ko at ibinabahagi ko po sa inyo, mga kaibigan, na ang salita ng Diyos ay nagbigay na ng mga palatuntunan, gabay at paalala para sa magandang kinabukasan ng isang maligaya at masayang tahanan. Pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

health, it would affect also our internal organs. Of course, everything that comes in our mouth will affect the whole body. So, ayan po. Next slide. So, ano po ba ang risk ng DIY braces? Actually po, I think recently it was aired in ANJS na yung dun sa mga nagkaroon ng DIY braces, ganito po yung nagiging result. Kasi po, ang ating ngipin is, ang braces is hindi lang basta siya nilalagay. There's a specific measurements, specific force, there's a specific wire na inilalagay. Hindi lang siya basta. Pag nakita nyo sa YouTube, ay ganito lang pala kadali yun. Hindi po ganun. Kasi ang braces is very delicate po yan when you have place it in your teeth kasi it will move your teeth itself, yung bone, and lahat po ng yung gums, everything is affected. Kaya dun po sa mga nagkakaroon po tayo na ngayon ng mga maraming health oral health program for awareness. Lalo na po, we are very happy talaga actually during the time na yung about sa DIY braces na natap doon sa KNJS na kung paano naging na-worsen yung isang oral health ng isang bata. So, not necessarily na meron kang braces dyan, you are safe already. Kasi kapag hindi na legible or hindi enough ang knowledge ng isang tao maglalagay niyan, lalo na kung sa bahay niyo lang ginawa, uuwi na ang inyong ngipin is mauubos. Yan. Katulad dito pong nakikita niyo sa screen, it's one of the example ng mga nangyayari doon sa nagkakaroon ng DIY braces. So, unang-unang sa lahat po, na pag nagkaroon na po na tayo ng permanent tooth at yan is natanggal, wanan na tayong magiging kapalit ng ngipin. Ang isa pa po is root resorption. When you say root resorption po, is nauubos yung ugat ng ating ngipin. Ganun na rin po yung bone na pinaglalagyan ng ating ngipin. So, ano pa po ba? Gum diseases. So, isa pa po yan. Ang braces kasi is hindi lang yan one time na pag nilagay po sa ngipin is tapos na. So, there's a certain days, usually it's a monthly basis na you have to come to your dentist to have it checked and change the wire and also the movement of the teeth and also the how's the health of your gums, ito bang patient na ito is nalilinisan siya ng maayos. Kasi pag may braces and materials po, we are prone to have a lot of plaque na nag-hold and bacteria. Kaya very prone din po tayo to have gum diseases, lalo na kung hindi na-explain ng maayos na dapat talaga pag may braces po is very delicate tayo sa paglinis. Kasi dahil may bakal po dyan, you can see na nag-hold yan ng food. And kapag nag-stay doon overnight, let's say kumain ka ng sweets or anything na nakastock doon, na nag-just brush ka lang, hindi mo siya nalinis ng maayos, it might turn to a bacteria, especially sa mga sweet, nagiging acid. And nasisira po yung ating ngipin. And gano'n na rin po yung ating gums na aapektuhan. As you can see po dito sa naka-flash sa ating screen, ito yung isa sa mga resulta na nangyayari. Yan po, tooth loss. So, nabubunot yung ating ngipin kapag ka basta-basta lang siya ginawa ng hindi professional po na orthodontist. So, ano pa po? Bite problem. Nagiging worsen po yung scenario. Instead na maging straighten yung ngipin, mas nagiging malala. So, nagkakaroon po ng bite problem. We usually call it the malocclusion, na instead na maging maayos siya, dapat mas nagiging problematic po kasi dahil hindi nagiging maayos na yung position ng ngipin. And hindi lang yung ngipin yung naapektuhan, kundi yung jaw po natin, which is sometimes na naririnig nyo po is TMJ problem. Kung doon po sa iba na aware doon sa word na yun,
Kasi pag ang ngipin po is mali na ang posisyon,

Ilang taon na po ang nakalilipas, isang Kristiyanong evangelist ang nagsagawa ng isang evangelistic series sa Moscow's Kremlin Auditorium. Matapos po ang isa sa mga pagpupulong, naupo siya sa kanyang maliit na opisina. Maya-maya, biglang nabuksan ang pintuan at isang tigasing lalaki na may nakakatakot na mukha ang pumasok po sa kanyang silid. Sa pag-alalang baka siya ay atakihin, tumayo ang evangelist at umatras. Maya-maya ay pumasok at pumagitna sa kanila ang isang Russian translator. Nagsimulang magsalita ang lalaking Russian. Pagkatapos ng kaunting tensyon, ipinaliwanag ng translator na ang lalaking ito pala ay isa sa mga pinaka-notorious na kriminal sa Moscow. Siya ay nagpabalik-balik na sa kulungan ng 28 beses. Dahil nadama niyang napakabigat na ang kanyang mga nagawang pagkakasala, nawala na siya ng pag-asa sa kinabukasan. Subalit sa araw na yaon, lumapit siya para maghangad ng kapayapaan. Kalmadong binuksan ng evangelist ang Biblia sa 1 Juan 1:9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan. Tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sinabi niya sa nababagabag na lalaki na ang kwento ng magnanakaw sa krus na nakasumpong ng pagpapatawad. Tiniyak din niya na may pag-asa at sinabing si Jesus ay siya pa ring tagapagligtas ngayon. Siya ay nag-aalok ng pagpapatawad, ng pagpapalaya at ng kaligtasan. Tanggapin at maging masaya dahil dito. Purihin ang Diyos magpakailanman. Samantalang nakikinig, may luhang tumulo sa kanyang mga mata, lumuhod ang lalaking Russian na ito at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Makalipas ang isang taon, bumisita muli ang evangelist na ito sa Moscow. Nagpasalamat siya sa Diyos na nagkaroon na ng isang grupo ng mga mananampalataya sa lugar na iyon. At sa pagtingin niya sa mga kapatid, nakita niya ang lalaking kriminal noon na isa nang konvertido at bagong tao. Siya ay kasamang kumakanta, kasama ng choir. Sa mukha ng lalaki ay makikita ang bagong panloob na kapayapaan. Umaaninag sa kanya ang kasiyahan sapagkat tinanggap niya si Kristo. Nabago ng mga turo ng Biblia ang kanyang buhay at sumunod siya sa halimbawa ni Jesus at nagpabautismo, nahugasan ang kanyang mga kasalanan. Kaibigan, mahal po tayo ng Diyos. Kaya ibinigay niya sa atin ang bautismo. Ang bautismo sa Biblia ay isang simbolo ng isang buhay na binago ng biyaya ng Diyos. Ang bautismo ay nagpapatotoo sa pagsisimula ng isang bagong buhay kay Kristo. Nagpapahayag din ang bautismo tungkol sa isang nabagong buhay. Isa sa mayroong pinaka makapangyariang halimbawa ng malaking pagbabago na magagawa ni Kristo sa isang buhay ay ang kwento ni Saul na kalaunan ay nakilala natin si Apostol Pablo. Si Pablo po na isang Roman citizen sa pagkapanganak ay naturuan ng pinakamahusay na guro sa Jerusalem. Siya ay masigasig at taimtim sa relihiyon ng mga Hudyo at nakilala bilang isang matapang na tagapagtanggol ng kaniyang pananampalataya. Si Saul na mas kilala bilang Paul o Pablo ay inilarawan kung anong ginawa niya noon para tuligsain ang mga Kristiyano. Sa mga gawa, 22, versikulo 4 hanggang 5, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Aking pinag-uusig ang daang ito hanggang sa kamatayan.
na ginagapos at ipinapasok sa mga bilangguan ng mga lalaki at mga babae, tulad ng mapapatotohanan ng pinakapunong pari tungkol sa akin at ng buong kapulungan ng matatanda. Mula sa kanila'y tumanggap ako ng mga sulat para sa mga kapatid sa Damasco at nagpunta ako roon upang gapusin ang mga naroon at ibalik sila sa Jerusalem upang parusahan. Sa kanyang daan patungo po sa Damasco, isang napakaliwanag na liwanag ang nagpakita sa kanya mula sa langit at siya'y tinamaan at bumagsak sa lupa. Nakarinig siya ng isang tinig at sa mga gawa 22, 7 at 8, ganito po ang sinasabi, nasubasob ako sa lupa. Narinig ko ang isang tinig nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sumagot ako, sino ka, Panginoon? Sinabi niya sa akin, ako si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig. Dahil di alam ang sunod na gagawin, sa mga gawa 22:10, sinabi ko, ano ang dapat kong gawin, Panginoon? Sinabi ng Panginoon sa akin, tumindig ka, pumaroong ka sa Damasco. Sasabihin ko sa iyo roon ang lahat ng mga bagay na inutos kong gawin mo. Dahil po nabulag ng malakas na liwanag na nakita niya, si Saul ay kinakailangang dalhin sa tahanan sa Damasco. At sa loob ng 3 araw, nagkaroon siya ng panahon na makapag-isip tungkol sa paghihirap at pasakit na ibinigay niya sa bayan ng Diyos. Naisip niya ang tungkol sa kanyang galit sa mga tagasunod ni Jesus at sa kanilang paghayag na si Jesus ay nabuhay na muli. Oh, anong kapighatian ang nahatid nito kay Saul nang mapagtanto niya na siya ay nagkamali at sila'y nasa tama. Napagtanto niya kung gaano rin siya kamahal ng Diyos na sa kabila ng kanyang nagawa. Matapos ang 3 araw ng pagkabulag, isinugo ng Diyos ang isang propeta na nagngangalang Ananias. Inilarawan po ni Apostol Pablo ang sinabi sa kanya ni Ananias sa mga gawa, kapitulo 22, 15, 12 hanggang 15. Kapatid na Saulo, tanggapin mo ang iyong paningin. Nang sandali ring iyon ay tumingin ako sa kanya. Itinalaga ka ng Diyos ang ating mga ninuno upang malaman mo ang kaniyang kalooban at upang makita mo siya na matuwid at marinig mo ang isang tinig mula sa kanyang bibig. Ito ay sapagkat ikaw ay magiging saksi niya sa lahat ng mga tao patungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. Pagkatapos para makapagpatuloy sa buhay at makalimutan ni Pablo ang lahat ng kanyang nakalipas, sinabi ni Ananias sa talatang 16, ngayon, anong inihintay mo? Tumindig ka at magbautismo ka. Tumawag ka sa pangalan ni Jesus at huhugasan ang iyong mga kasalanan. Kailangan po ni Saul ng bagong simula. Kailangan niyang malinis mula sa mga kasalanan na nagawa niya. Kailangan niya ng kahangahangang biyaya at pagpapatawad po ng Diyos. Naabot siya ng pag-ibig ng Diyos at siya'y binago nito. Ang bautismo po, mga kaibigan, ay daan para sa isang bagong buhay kay Saul. Nang siya'y mabautismuhan, alam niyang pinatawad na siya ng Diyos at si Saul na tag-uusig ay naging si Pablo. Siya ay naging isang dakilang ebanghelista o mangangaral para kay Jesus sa buong buhay niya. Kaibigan, minsan ba ay ninais mong makapagsimulang muli at malinis ang lahat ng pagkakamaling nagawa mo? Alam ng Diyos na kailangan natin ng gayong karanasan. Binigyan niya tayo ng bautismo bilang isang simbolo ng bagong simula, isang bagong buhay kay Jesus. Ang Kristiyano pong bautismo ay nag-ugat sa ministeryo ni Juan Bautista,
Isang masigasig na propeta na buong loob na nangaral sa ilang ng Hudeya. Ang mga daan patungo po sa Jordan River ay dinarayo ng maraming mga tao para makinig lamang sa kanya. Sinasabi po ng Biblia sa Mateo, Kapitulo 3, versikulo 5 at 6, ang ganito. Pumunta sa kanya ang mga tao mula sa Jerusalem, mula sa buong Hudeya at sa lahat ng mga dako sa palibot ng Jordan. Pinagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan at binabautismohan niya sila sa ilog ng Jordan. Samantala, mula naman sa Nazaret, sumama si Jesus sa maraming tao papunta sa Jordan at nang makita ni Juan si Jesus, nakilala niya siya at tumigil sandali sa pangangaral. Itinuro niya si Jesus at sinabi sa Juan 1:29, ang ganito, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Nang hilingan ng ating Panginoong Jesus si Juan na siya'y bautismuhan, tumanggi si Juan at sinabi niya sa Mateo 3:14 at 15 ang ganito, ako ang dapat mong bautismuhan at ikaw pa ang lumalapit sa akin. Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, hayaan mong mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran. At si Juan ay sumang-ayon. Nalaman ni Juan na walang makasalanang nakalipas si Jesus. Subalit, siya ay hinilingan ni Jesus na mabautismo sa kanya dahil bilang tagapagligtas, kailangan niyang mag-iwan ng halimbawa para ating sundin. Kaya nga inilubog ni Juan si Jesus sa ilog ng Jordan. Sinabi ng Biblia sa Mateo 3:16-17, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig, nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumaba tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Nang umahon po ang ating Panginoong Jesus mula sa tubig at tumayo, kinilala siya ng Diyos sa publiko bilang Mesiyas. Siya'y pinahiran. Ito ang nagmarka sa pasimula ng pampublikong ministeryo ni Kristo sapagkat sinasabi ni Pedro sa mga gawa, 10:38 ang ganito, kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabubuti at nagpapagaling ng mga lahat ng pinahirapan ng Diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Ang pagbabautismo po ay naging gawain din ng mga tagasunod ni Jesus. Bagamat si Jesus mismo ay hindi nagbautismo, naitala po sa Biblia na ginagawa ito ng kanyang mga alagad. Ayon po sa Juan 4:1-2, ganito po ang sinasabi. Nang malaman ni Jesus na nabalitaan ng mga Pariseo na siya ay gumagawa at nagbabautismo ng mas maraming alagad kaysa kay Juan, kahit hindi nagbabautismo si Jesus, kung hindi ang kanyang mga alagad.

Anak at ng Espiritu Santo. Turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Masunuring sumunod ang iglesia sa bagong tipan sa mga tagubili ng tagapagligtas. Minsan pa nga ay libo-libo ang nababautismohan sa isang araw lamang. Ngunit anong uri ng bautismo ang ginagawa ng mga alagad ni Jesus matapos na siya ay bumalik na sa langit? Walang duda po na sinunod nila ang halimbawa ni Jesus. Yamang sila'y kanyang mga alagad. Si Pablo po, isa sa mga marubdob na tagasunod ni Kristo, ay nagsabi sa Efeso 4:5, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ang tanging detalyeng kasaysayan ng bautismo matapos ang krus ay naitala po sa aklat ng mga gawa. Si Pilipos na ebanghelista ang nagsagawa nito. Sa paglalakad ni Philip sa maputik na daan patungo sa Gaza, nakita niya ang isang Etiope na ingat-yaman ni Reyna Kadese na nangangasiwa sa lahat ng kanyang kabangyaman. Nanggaling siya sa Jerusalem para sumamba. Ngayon siya ay papauwi na sa kanyang tahanan, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng isang balumbon. Inabol siya ni Philip at tinanong sa mga gawa, kapitulo 8, versikulo 30 at 31. Ganito po ang sinasabi. Kaya tumakbo si Filipe doon. Kanyang narinig na binabasa niya si Isayas na propeta. Sinabi niya, naunawaan mo ba ang binabasa mo? Sumagot naman ito, paano nga ba malibang may tumulong sa akin? At kanyang inanyayahan si Filipe na umakyat at maupong kasama niya. Inanyayahan niya si Filipe na samahan siya sa karwahe. At nakita ni Filipe na ang binabasa niya ay ang Isaiah 53, isang propesiya tungkol sa ating Panginoong Isus. Hinilingan ng Etiope na ipaliwanag ni Filipe sa kanya. At ayon sa mga gawa, 8:35, nagpasimulang magsalita si Filipe. Simula sa mga kasulatang ito ay ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. Hindi lamang po sinabi ni Filipe ang tungkol kay Jesus, kung hindi ipiniliwanag rin niya ang kahalagahan ng bautismo. Sinabi po ng Biblia na nang siya'y lumusong sa tubig, sinabi ng Etiope kay Filipe sa mga gawa 8:36-38. Tingnan mo, narito ang tubig. Ano ang nakahadlang upang ako'y magpabautismohan? Sinabi ni Filipe, kung mananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. Sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Iniutos niyang itigil ang karwahe, lumusong si Filipe at ang yunok sa tubig at binautismohan siya ni Filipe. Pansinin po natin na sinasabing sila'y lumusong sa tubig. Nangangahulugan na inilubog ni Filipe ang Etiope sa tubig, gaya ng pagkakalubog ni Juan kay Kristo nang siya'y kanyang binautismohan. Ang sabi po sa pagpapatuloy sa gawa 8:39, nang umahon sila sa tubig, inagaw ng Espiritu ng Panginoon si Filipe, at hindi na siya nakita ng yunok at nagagalak na nagpatuloy siya sa kanyang lakad. Sa katunayan lamang po, wala pong ebidensya sa bagong tipan para sa anumang paraan ng pagbabautismo. Ipinapakita po ng mananalaysay ng unang iglesia sa mga nasumpungan ng mga archaeologists na ang paglulubog ang paraan po ng pagbabautismo hanggang 12 at 13th century. Narito po ang isang larawan gusto kong ipakita sa inyo ng baptistry noong 1st century sa iglesia ng Philippi. Marami pong turista ang dumarayo ngayon.

sa St. John's Church na naroon sa ruins ng biblical na lungsod ng Efeso, na sa panahon ngayon ay Turkey. Ang iglesia pong ito ay naitayo bilang isang magandang alaala para sa mga alagad ni Juan. Sa baptistry na ito, ito ay mayroong circular shape na may 12 feet diameter at 4 feet ang lalim, na may mga hagdanan pababa po sa bawat gilid. Marami pong tao ang nakarinig tungkol sa matandang bell tower sa harapan ng Katedral ng Pisa sa Italy, na kinilala bilang Leaning Tower of Pisa. Sa kabilang dulo po ng katedral ay mayroong isang baptistry, isang pabilog na building na mayroong pool na may habang 20 feet at 4 feet ang lalim, na itayo po noong 14th century. Higit sa 1,300 taon matapos po ang ating Panginoong Hesukristo, ang paraan po ng bautismo sa bahaging ito ng Italy ay paglulubog pa rin. Sa Italy pa lang ay makakakita na ng 66 na mga baptismal pool na ganito po ang style. At dusen-dusen na pa ang makikita sa mga katedral sa buong Europa. Ang tanong po natin ay papaano natanggap ng Kristiyanong Iglesia ang iba pang mga paraan ng pagbabautismo? Ganito po ang sinasabi ni Cardinal James Gibbons sa kanyang aklat na The Faith of Our Fathers, 74th edition, page 277. Ilang siglo matapos ang pagtatag ng Kristyanismo, ang bautismo ay ipinagkakaloob sa pamamagitan ng paglulubog. Subalit, magmula 12 siglo ng kagawian ng pagbabautismo sa pamamagitan ng pagbubuhos ay nanaig sa Iglesia Katolika, dahil ang paraang ito ay isinasagawang mas madali kaysa sa bautismo sa pamamagitan ng paglulubog. Ginagamit ng Iglesia ang pagpapasyang nitong sundin ang pinakamadaling paraan na naaayon sa kalagayan ng panahon at lugar. Pansinin na ang kaginhawahan at tradisyon ang nasa sa likod ng pagkakaroon ng iba't ibang paraan ng bautismo. Hindi kailanman iminumungkahi ng salita ng Diyos ang ibang paraan ng bautismo maliban sa paraang isinasagawa ni Juan Bautista at ng mga alagad ni Jesus. Maaaring walang masama, sabihin natin, sa pagwiwisik or pagbubuhos ng tubig sa noo ng isang sanggol. Subalit, hindi po ito ang bautismo na tinutukoy ng banal na kasunatan. Sa katunayan po, ang Griyegong salitang baptize ay nangangahulugang ilubog sa tubig. Ito lamang po ang tanging paraan na maaaring kumatawan sa pagkamatay, paglibing at pagbangon ni Jesus. Ito po ang sabi ni Pablo sa Roma 6:3-4. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismohan kay Kristo Jesus ay mga nabautismohan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo'y inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Subalit, pansinin po natin ang ating Panginoong Jesus. Hindi po nagtagal sa libingan. Umahon siyang matagumpay. Kapag ka po tayo'y nabautismuhan, ang dati nating pagkatao, ang buhay na ipinamuhay natin noon ay naililibing. Tayo po'y babangon sa isang bagong buhay. Ang sabi pong patuloy sa talatang 4, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, gayon din naman, tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Ang pag-ahon po pala mula sa tubig ay sumisimbolo sa pagkabuhay na maguli ng isang bagong tao. Isang bagong buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu.
tanging ang bautismo lamang ng paglulubog ang tamang sumisimbolo sa paglilibing na ito at bagong pagkapanganak. Ngunit, gaano ba talaga kahalaga ang bautismo? Kinakailangan ba talagang mabautismoan ang isang sumasampalataya kay Jesus? Isang gabi, isang leader ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo ang palihim na nakipag-usap kay Jesus. Sinabi niya kay Jesus sa Juan, Kapitulo 3:2, ang ganito, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginawa, malibang kasama niya ang Diyos. Nabasa po ng ating Panginoong Jesus ang puso ng taong ito. Kaya pinutol niya ang kanyang sinasabi at nagsimulang ipakita kay Nicodemo ang talagang kinakailangan niya. Sa Juan 3:3, ganito po ang sinasabi. Sumagot sa kanya si Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Nagkaroon po ng palaisipan kay Nicodemo. Tinanong niya si Jesus sa Juan 3:4. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang isang taong kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Subalit nilinaw ni Jesus na ang sinasabi niya ay tungkol sa espiritual na pagkapanganak. Nang sabihin niya sa Juan 3:5 ang ganito, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ng isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa talata pong ito, mga kaibigan, nagsasalita si Jesus tungkol sa isang espiritual na pagkapanganak na naipapahayag sa pamamagitan ng bautismo. At wala pong kaduda-duda na si Nicodemo, isang nagmamalaking Pariseo, ay umaasa na makakapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagiging debotong lahi ni Abraham. Gayunman, nilinaw ni Jesus na anumang mas mababa pa kaysa lubos na pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu na kinakatawanan ng bautismo kailanman ay hindi po magiging sapat. At hindi lamang ito ang ginawang sagradong pananalita para kay Nicodemo. Pansinin po natin, sinabi rin niya ito sa Marcos 16:16. Ganito po ang sinasabi. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kaya nga po ang unang hakbang sa paghahanda ng bautismo na naaayon po sa Biblia ay una, ang pananampalataya kay Jesus na siya'y namatay para sa iyong kasalanan at siya ang iyong tagapagligtas at Panginoon. Nang hilingan na magpabautismo, sinabi ni Felipe sa Etiope ang kaparehong pananalita sa Gawa 8:37. Kung nananampalataya ka ng buong puso, mangyayari. Binigyan ni Jesus ang kanyang mga alagad ng pangalawang kinakailangan bago ang bautismo. Sa Mateo po 28:19, pansinin natin ang sinasabi. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang paggawa po ng mga alagad, nangangahulugang pagtuturo sa kanila sa pamamagitan ng salita at halimbawa at sinusundan din ng bautismo. Sinabi ni Jesus sa Mateo 28:20, na bawat kandidato sa bautismo ay dapat turuang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sa iba pong salita, ang isa pong individual na naghahanda para sa banal na ritual ng bautismo, kinakailangan pong naintindihan ang turo ni Jesus
at tanggapin ang mga ito. Subalit, hindi ito tungkol lamang sa pagtanggap ng mga doktrina at mga katuruan. Ito'y isa pong pagtatalaga ng buhay kay Kristo. Kapag ka ang isang tao ay nakipagkaisa kay Jesus, natural niyang sisimulang ipamuhay ang paraan ng pamumuhay na gusto ni Jesus. Ang direksyon ng buhay, ang ugali ng puso ay nababago. Ang pagbabago ng buhay sa bagong direksyon ay minsang tinatawag na pagpapatawad. Sabi ni Pedro sa mga Gawa 3:19, kaya nga magsisi kayo, magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Ang pagpapatawad po ay resulta ng puso nating nadampian at napalambot ng pagmamahal ng Diyos na kanyang ipinakita sa pamamagitan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang kabutihan po ng Diyos sa pagsuko ng kanyang buhay para iligtas tayo. Ang pagmamahal ng Diyos na ibuhos sa sakripisyong iyon ay naghahatid po sa atin sa hangarin ng pagbabago ng puso. Bago po ang bautismo, dapat munang tanggapin ng tao si Jesus bilang personal na tagapagligtas. Pangalawa, bago ang bautismo, dapat munang maintindihan ng tao ang mga katuruan ni Jesus at maging handang sumunod sa Kanya. Pangatlo, bago ang bautismo, dapat munang aminin nila ang kanilang mga kasalanan at magsisi, nagpapakita ng bagong direksyon sa kanilang buhay. Sa atin pong pagsunod sa tatlong mga hakbang ng paghahanda para sa bautismo, maaari tayong maging tunay na bagong tao sa loob at sa labas. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, maaari tayong mabago, maipanganak na muli at magsimula ng panibago. Minsan, nagtatanong ang mga tao. Halimbawa, kapag ako'y nabautismuhan, nagiging bahagi ba ako ng isang iglesia? O ako ba ay nabautismuhan lamang sa pananampalataya ni Jesus? Itinuturo po ng Biblia, mga kaibigan, na ang bautismo kay Kristo ay ang bautismo sa katawan ni Kristo, ang kanyang iglesia. Nang nabautismuhan ng mga tao sa araw ng Pentecostes, ipinapahayag ng Biblia sa mga Gawa 2:41-42. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa na natili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol ng tinapay at sa mga panalangin. Ang mga nabautismuhan po sa Gawa ay sabi ay nananatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama. Sila'y naging bahagi ng Iglesia ng Diyos na naniniwala sa Biblia. Pinapaalalahanan po ni Apostol Pablo ang Iglesia sa Korinto sa 1 Corinto 12:13. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismohan tayong lahat tungo sa isang katawan. Sa talatang 28 sa kaparehong kapitulo ay malinaw na idinidiin na ang katawan ay ang iglesia. Kapagka tinanggap ng lalaki at babae si Jesus at itinalaga ang kanilang mga buhay sa sumunod sa kanya, nanaisin nilang sumamang sumamba sa mga kapwa mananampalataya. Ang kanila pong mga puso ay nagkakaroon ng pagnanais na maging bahagi ng mga tapat na tao ni Kristo. Gusto nilang maging bahagi ng nakikitang katawan ni Kristo dito sa lupa, ang kanyang iglesia. Ito'y gaya ng isang seremonya sa kasal para sa ikakasal na magkatuwang. Hindi isang mahirap na desisyon na magpakasal,
kung totoong silang nagmamahalan. Ang bautismo po ay isang pampublikong pagpapahayag ng ating pag-ibig at pagtatalaga sa ating tagapagligtas. Isang beses, si Pablo ng kanyang kamanggagawa, si Silas, nagpunta po sa lungsod ng Philippi at nangaral ng mensahe ni Jesus. Bilang resulta ng kanyang ministeryo, naligalig ang mga tao. Sila'y inatake, pinunit ang kanilang mga damit. Sangkot ang mga otoridad sa kaguluhang ito at pinagbubugbog at pinakulong si Pablo at si Silas. Isang tagapag-ingat sa kulungan ang inutusang ilagay sila sa isang matibay na kulungan para masigurong hindi sila makakatakas. Subalit, hindi na panghinaan ng loob ang mga misyonerong ito. Alam nilang nasa kanila ang Diyos at maaari nila siyang pagtiwalaan. Alam niyang mahal sila ng Diyos at meron siyang plano at kayang lupigin ng kanyang pagmamahal ang lahat ng galit sa kanilang, na kanilang naranasan. Noong maghahating gabi na, nanalangin at kumanta si Pablo at si Silas. Hanggang sa isang lindol ang tumama sa mga pader ng kulungan. Biglang nabuksan ng mga pintuan ng preso at lahat ng mga nakakadena ay nakalag. Tumakbo ang tagapag-ingat ng pintuan na nakabukas at iniisip na nakatakas na ang lahat ng mga preso. Nakatitiyak na siya ay pahihirapan at papatahin dahil sa kanyang pagkakamali. Kumuha siya ng isang espada para kitli na ang kanyang sariling buhay. Subalit ayon po sa Gawa 18:28, ngunit sumigaw si Pablo ng malakas, "Huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat naririto kaming lahat." Nagulat ang tagapag-ingat ng kulungan. Ang mga taong ito, si Pablo at si Silas ay nakaranas ng matinding pasakit sa kanyang mga kamay. Subalit hindi sila nagkaroon ng galit, paghihiganti laban sa kanya. Tumakbo siya at kumuha ng ilaw. Bumalik sa bilangguan at sangayon sa Gawa, 16:30-31. Nang sila'y mailabas, ay sinabi niya, "Mga Ginoo, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas?" At kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Dinala po ng tagapag-ingat na ito si Pablo at si Silas sa kanyang bahay. Pinaliguan ang kanilang mga duguang likuran. At sa Gawa 16:33, ganito po ang sinasabi ng tala. Sila'y kanyang kinuha ng oras ding iyon ng gabi, hinugasan ang kanilang mga sugat, at agad siyang binautismohan, pati ang buo niyang sambahayan. Hindi na nagpatagal pa ang tagapag-iingat ng kulungan. Hindi na niya ito ipinagpabukas. Nang makilala niya ang katotohanan, sinundan na niya agad ito. Kaibigan, sa ilang araw ng ating serye, ipinapakita sa atin ng Biblia, mahal ka ng Diyos. At ngayong gabi, siya'y nangungusap sa iyo na italaga mo ang iyong buhay sa Kanya. Hinihilingan ka niyang isaalang-alang kung papaano niya ipinakita ang kanyang pagmamahal sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Gusto niyang abutin ang iyong puso ng kanyang kabutihan. Gusto ka niyang iligtas para sa kanyang walang hanggang kaharian. Tinatawagan ka niyang maging bahagi ng kanyang bayan na naniniwala sa Biblia, gumaganap sa mga kautusan. Binibigyan ka niya ng kaparehong paanyaya ni Ananias kay Pablo sa Gawa 22:16. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumindig ka, magpabautismo, ugasan ang iyong kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan.

Nais ko kayong anyayahang magdesisyon. Sabihin ito sa mga kapatid na kasama ninyo ngayong gabi. Ang paksa pong ito ay kahangahang paksa. Ito na ang pinakamainam na pagkakataon para magsimula ka ng panibago. Ito ay isang napakahalagang paksa kung saan dapat kang gumawa ng isang desisyon. Nais ko pong ipanalangin ang iyong desisyon kay Kristo ngayong gabi. Ito ay hindi po tungkol sa akin, kung hindi tungkol kay Jesus. Magkakaroon tayo ng panahon para buksan ang ating puso at pakinggan ang panawagan ng Espiritu sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita ngayong gabi. Hilingin mo sa tagapagligtas, Panginoong Jesus, anong gusto mong gawin ko? Kung hindi nyo pa nasusunod ang halimbawa ng bautismo sa pamamagitan ng paglulubog, nakakasiguro po akong tinatawagan ka ni Jesus na gawin ito ngayon. Dahil siya, hindi po siya nagbabago kahapon, ngayon, magpakailanman. Nararamdaman mo ba ang kanyang tinig tumatawag sa iyo ngayong gabi? Narinig mo ba siyang nagsasabi sa iyo na ano pang hinihintay mo? Anong makakapigil sa iyo sa pagtatalaga sa akin, sa publiko? Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Ibinigay na niya ang lahat para sa iyo at para sa akin. Ngayon ang panahon para tanggapin mo siya sa iyong buhay. Tayo'y manalangin. Maraming salamat po, dakila naming Diyos, na dahilan sa iyong pag-ibig. Ang aming Panginoong Hesukristo'y nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus para po sa aming kaligtasan. Sa gabi pong ito'y narinig naming muli ang iyong panawagan, ang iyong paanyaya upang kami lubos na magpasakop sa iyo. At sa gabing ito, naunawaan namin ang tunay na kahulugan at kahalagahan ng bautismo. Dakilang Diyos, kayo po ang nakakakilala at nakakaalam ng mga puso ng mga taong nakapakinig ng mensahe sa gabi pong ito. Patuloy ka pong kumilos sa kanilang mga puso upang sila'y magdesisyon na ngayon na magpabautismo at maging kaanib ng iyong tunay na iglesia. Kaibigan, saan ka man naroon, narinig mo ang aking tinig, iyong tandaan, mahal ka ng Diyos. Hinihintay niya ang iyong pagpapasya. Magpasakop kang lubusan ng iyong buhay sa Kanya. Amen.

0: Higit dalawang dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyado relationship sa Panginoon dahil nga nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advocacy talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbaga man bahagi iyon ng program ng AWR, nung kumbaga man yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbaga man ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no, kampanti ka kumbaga man sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag nating fully reconciled, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung ma-deradicalize natin ng isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang naliligaw na landas. Ang pinakang pangunahin natin bilang fully reconciled, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay na landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob, na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no, yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, edi syempre natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakang pangunahin ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya na hanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinaka-message ko lang naman sa mga kapatid natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917 1742777.
3: Hello, KHD. Ready ka na ba for a chit-chat that matters?
4: On adulting love and faith that scatters.
3: Welcome to Hugot Lines and Deadlines. Your go-to spot to thrive, be trendy, truthful, and transformative.
4: Catch us live via Facebook live streaming or tune in to 89.1 Adventist World Radio Manila.
3: Don't miss out. Join us and start transforming your everyday. So, as I was saying, and thank you for Ate Jacqueline or Jacquelines. Grabe siya. And si Kuya Mike and si Kuya Nathan for pointing that out. Hindi ko na-realize. Kasi nakokontrol ko lang dito din. So, anyway, ang ating sinasabi is, finally, we are hearing from the men themselves now. Ayan, thank you, Trio. Kasi, hindi ko din in-expect na a lot of them would answer and thank you. And I didn't expect that it would be representative of different ages. Kasi ngayon, halos sumasagot nung una are the young professionals and the youth. Pero I'm glad to have may mga answer from fathers. Ayan, so thank you for your support po, no? And I was saying I would not be the voice of the men. Representative lang kasi I haven't lived their experience, and so hindi tong episode na to is about like teaching. I will teach you how to treat men. No. Let us all be surprised kung ano yung malalaman natin from their answers, because hindi ko nabasa lahat for the reason that na-spoil ako. Sabi ko, naku, kung babasahin ko to, fake na yung parang pilit na yung reaction ko mamaya. So sabi ko, Zat, kung may mag-send nga, isend ko sa'yo, you will comply. So, compile. So thank you, Zat, for compiling. And, ayan, sa sa mga nagsagot, thank you din. And you will soon see your answers, of course, anonymously. But before anything else, let us pray. Yes, Lord, thank you so much for blessing us with another episode tonight. Be with the every tools and equipment that we will use, and also the flow will be smooth because you will be in the midst of us, and we will all enjoy this episode and learn something. In Jesus' name we pray, amen. Yan, but bago natin umpisahan yan, sino ang mga present present ang mga kalalakihan, halos lahat. Ayan, loud and clear. Thank you. Yes, papa, your request for our family, ma'am. Yes, sure po. Okay. Gets po. Sige, mamaya po sa closing prayer. And Auntie Delia Bulusan Vitin. Hello, Auntie. I haven't seen you in a while. And hi, Adriel Libangan. Lovely evening, everyone. Consistent talaga si Adriel, no, for the lovely evening. And for a Christian Roda, and to Ate Jacqueline, to Clarence, to Trio, to a Christian, same pala yun, si Kuya Mike, and si Kuya Nathan. Alright, so ngayon, would not be the usual flow, kasi we will be hearing their answers. So, 6 questions ang sinad ko sa kanila. I asked them to just choose one, and okay na yon. One nga lang talaga yung tinagot nila. When I did that to the women, sinagot lahat. Pwedeng isa lang po or pwede naman pong lahat, sinagot lahat. Pero men are just simple, you know. Some of them answered all. Ayan, so first question was, what's something a woman did for you that looks small to others but meant a lot to you? Ano yung ginawa sa'yo? Parang binaliktad ko lang yung tanong last time. So, ito yon. Sabi nung isa, maaalala niya yung simple details about sa'yo. Wala lang, ang ganda lang. Ay, simple details daw women maaalala sa kanila. Yung na-appreciate yung simpleng effort ko. O diba, I am itching to have a follow-up na ano po yung mga simple na yun, kasi it's always simpleng detail, simpleng effort. And I was like, oh my gosh, this is why I think they think of us women as complicated. Kasi anything that you would think na simple, yun na yun. Parang ganun din, di ba? So parang, okay, di na ako nag follow-up question. Now, sabi ng isa, it's when she buys a random snack, a coffee, or even a cheap keychain. Ay, personal to. Baka ikaw na to yung nanonood ngayon, isa ka na dito. Tapos, sabi niya, because nakita ko to, tapos naalala kita. To others, it's just a 50 peso drink. For me, it means I exist in her mind even when we aren't together. Naalala niya. I mean, pabala, hashtag ultimate validation. Ay, bongga. Tapos sabi nung isa, syempre, being with me. Ayan, being, yeah, the presence. Oo nga, no? I noticed that. Just by being around, tapos walang usap. Kaya sa sato tayong mga women, parang feel natin, it would mean more meaningful kapag ka nag-uusap. Pero for the men, it can suffice that you're there together. Just by being together. And then, sabi pa ng isa, ito ulit, oh, diba? Recognizing all the little things like efforts, etc. A picture of mine na drinowing niya personally, and this experience was very special and memorable for me. Okay, isa pa, wait lang. The answers are mix of Kankanaoy, Ilocano, Tagalog, and English. So I'm trying to translate before I could speak. Before ko ma-verbalize sila. Binibigyan daw siya ng manat atid aksikal, hindi manok. Okay. Alam niyo yung tinola, di ba? Yung may manok yun at sayote. So, nanghihingi daw siya ng manok. Parang, abutan mo nga yung plato ko ng manok. Pero yung kinaraga ni girl, sayote. Yung nilagay. Ay, that's interesting. Maybe she wants you to be healthy. Sabi na siguro, nakailang manok ka na. Sayote naman ngayon. Ganon. Alright. Well, sabi ni Kuya Eman Palad, magandang gabi po from MVC. Yan, magandang gabi din po sa iyo, Kuya Eman. And MVC is Mountain View College in Valencia, Bukidnon. Ayan. Also, sabi ng isa, yung simpleng pag-check kung ano ang ginagawa ko, kung okay lang ba ako, kung kumain na ba ako, kung may makakain pa ba ako. Okay, sabi ng isa, sila yung nagre-reach out. I tend to be very quiet, especially if di ko kilala yung tao. Very reserved yung energy ko, kumbaga. Kaya whenever someone do that for me, regardless men or women, I feel happy kasi they see me or interact with me. Nagre-reach out. O kasi men feel wanted to feel needed, di ba? And also, a meaningful and open-minded discussion and understanding oneself. Oh, so nagsasyon sila together. Yan, isa, yun yung na-appreciate niya. Yung naglilibre ng pagkain, sabi. Yes, hindi naman lalaki lang dapat ang naglilibre, di ba? Maglibre din minsan mga girls. Kung kaya naman. Ayan. Another thing is, appreciate good things I've done kahit kunting bagay lang. Oh, ito ulit, di ba? Kunting bagay lang. Ayan. Sige nga, men, in the comment section, what are those kunting bagay and simpleng bagay? Hindi ko na din napigilan tinanong, no? And another viewer said, when it comes to having crushes, oh, pinangalanan niya, in-specify niya, I had to confess to a girl that I was having an eye on. This particular crush listened to my confession, and her response surprised me. When she thanked me for telling her about that, even though in the end we just see each other as friends. So parang yung just by the fact na hindi man type ni girl, pero nag-thank you sa kanya, maayos yung pagka-reject Ayan. And then, next is, kapag may nakita

Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Marahil ay may napapansin kayong mali sa ating sanglibutan ngayon at maging nung nakalipas. Ang mga tao ay merong mababait, merong mabait-bait, meron namang mga walang bait. May mga tao talagang matulungin at meron namang mga taong mapagsamantala. Merong mga taong hindi kikitil ng buhay, ngunit may mga taong hindi man lang sila kukurap sa pagkitil ng buhay. Merong mga snatcher, hold-upper, riding in tandem, at mga samot-saring mga kriminal na makikita tayo sa ating sanglibutan ngayon at maging nung nakalipas. Something is wrong with the world. Ang mga tao at ang ating sanglibutan ay puno ng tinatawag nating kasamaan. Sabi sa banal na kasulatan sa Mateo 24:12, dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ipapapansin ko po sa inyo na kaya lumamig ang pag-ibig ng marami ayon sa talata sa Mateo 24:12 ay dahil sa pagsagana ng katampalasanan. Saan ang galing ang katampalasanan? Ito ba talagang mga kahirapan, mga kasakitan at mga pagdurusang iyo at aking nararanasan ay galing sa Diyos? Alam niyo po, ang sabi ng unang Juan, Kapitulo 4, talatang 8 ay ganito, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit ganito ang ating mundo? Kung mahal niya tayo, bakit may pagluha? Kung mahal niya tayo, bakit may kamatayan? Kung mahal niya tayo, bakit may pagkakasakit? Kung mahal niya tayo, bakit samot-saring pagsubok ang ating kinakaharap? Hayaan niyo pong sa gabing ito ng ating pag-aaral ay akin kayong dalhin sa pinagmula ng lahat ng mga bagay na ito at paano tayo makakasumpong ng pag-asa sa kabila ng sanglibutang punong-puno ng katampalasanan. Nagsimula po ang lahat sa pagmamataas. Sangayon sa Mateo 13, talatang 27, ay ganito po ang ating mababasa sa Biblia. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay dumating at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ba mabuting binhi ang inihasik mo sa iyong bukid? Saan kaya nanggaling ang mga damo? Sumagot siya at sinabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang sanglibutan. At ang mabuting binhi naman ay ang mga anak ng kaharian. Subalit, ang mga damo ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway na naghasik ng mga ito nung mga damo na anak ng mga masama ay ang Diablo. Ang ibig sabihin, mga kababayan at mga kaibigan at mga kapatid, dito ngayon sa ating sanglibutan na ating tinitirhan, dito sa earth, dito ngayon sa ating mundo, ay magkasama ang mga anak ng masama at ang anak ng mabuti. At ang mga gumagawa ng mga kasamaan, sabi ng banal na kasulat na nating binasa, ay iyong Diablo. Sino itong Diablo na ito na ang kanya daw mga anak ay mga masasama? Sa Ezekiel 28:12, ganito po ang ating mababasa sa banal na kasulatan. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ikaw ang tatak ng kasakdalan, puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Bawat mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ikaw ay naglalakad sa gitna ng mga batong apoy. Ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Yun pong ating pagkaalam na yung Diablo ay isang pangit na nilalang na may mahabang buntot at pagkatapos may sungay at pagkatapos may pangil ay hindi accurate, sapagkat ang paglalarawan sa kanya ng banal na kasulatan ay sakdal sa kanyang mga lakad. Siya daw po ay sakdal sa kanyang mga landas mula sa araw na siya ay lalangin hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Siya po ay flawless. Siya po ay perfect. Siya ay maganda. Siya ay maningning. Kaya naman, sabi sa Ezekiel 28:17, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Alam niyo po, ang isa sa pangunahing pinagmulan ng pagkakasala
nitong si Lucifer na naging diablo, demonyo o dragon o matandang ahas sa banal na kasulatan ay dahil sa kanyang pagiging mapagmataas. Oh, dahil daw sa kanyang kagandahan, nagmataas ang kanyang puso. At sa ulat naman ni Propeta Isaiah, Kapitulo 14, Talatang 13, ay ganito, sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Kung inyo pong tititigan ng kaunti ang talata, marami yung tinatawag nating personal pronoun sa talatang ito. Sabi niya, sinabi mo sa iyong sarili. Aba, kinausap niya po yung kanyang sarili. Self-centered ang nilalang na ito. Sabi niya, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin. At ako'y upo sa bundok ng mga kapisanan. Mga minamahal kong mga magulang, mga kaibigan at mga kapatid. Ang pinagmula ng kasalanan ay yung tinatawag nating pagiging self-centered. Yung kanyang pride, dahilan sa kanyang kagandahan at dahilan doon sa pagnanasa niya na maging mas mataas pa siya sa ating Panginoong Diyos. Pasinin niyo po yung pinag-aaway niyo mag-asawa. Pasinin niyo po yung pinagmumulan ng away ninyo na mag-boyfriend o mag-girlfriend sa inyong bahay o di ka man sa inyong buhay. Kaya lumalala, lumalaki, lumalago at tumatagal ang mga away ay dahil sa pagiging mapagmataas ng isa o dalawang partido. At dyan po nagsimula ang pagbagsak ng Lucifer na ito na later on ay naging Satanas. Sa ngayon sa Kawikaan 18:12, bago ang pagkawasak, ang puso ng tao ay palalo muna. Ngunit nauuna sa karangalan ang pagpapakumbaba. Before destruction, pride comes first. Nauna daw yung pagiging palalo o mapagmataas ng isang tao. At ang magiging dulo niyon ay walang iba kundi ang pagkawasak. Dahilan sa pagiging mapagmataas nitong si Lucifer, sabi ng banal na kasulatan sa 12:7 ng Apokalipsis, nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Ngunit hindi sila nagwagi, ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanglibutan. Siya itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Mga kaibigan at mga kapatid, it is always foolishness to fight against God. It's just like kicking against the bricks. You will only hurt yourself. And Satan has to learn that in a very hard way. Kung ngayong gabi kayo po ay nagtatampo sa Diyos, kung ngayong gabi ikaw ay nagtatago sa Diyos, kung ngayong gabi masama ang loob mo sa Diyos, kung ngayong gabi galit ka sa Diyos, kung ngayong gabi marami kang tanong sa Diyos, our recourse should not be to fight Him but to surrender to Him, to believe that He knows the best for us, that He knows and He has all the explanations that we are going through right now. You may never have it yet. Maaring hindi mo pa naiintindihan. Maaring may mga suliranin ka at mga pinagdaraanan. Pero isang maling gawin, yung lumayo sa Diyos, yung takasan siya at labanan ng ating Panginoong Diyos. Because who are we? Tayo ay mga nilalang, samantalang siya ay manlalalang. May kasabihan kaming mga Tagalog sa ganyang ginagawa, nagtatampo sa bigas. Eh sino ang papayat? Sino ang magugutom? Yung bigas hindi. Itong si Satanas has to learn that the hard way. He cannot win against God. And those of you, yung mga taong naniniwala pa rin na masarap talaga yung bawal, mas magandang sumunod sa demonyo, sa kadimonyuhan, mas masarap dito kami, Pastor Egan, at least kami maligaya. Alam niyo po, nagkakamali po kayo. Kakamali po kayo. Alam niyo po kung bakit? Yun daw, ama ng mga masasama, hindi nanalo sa Diyos. Eh lalo na yung kanyang mga anak. Yung tatay nga, hindi nagtagumpay sa Diyos eh. Yung demonyo, yung diablo. Lahat ng susunod sa kanya, gayon din ang magiging karanasan. Sila po ay magkakaroon lamang ng mapait na katapusan. Alam niyo po, sa talatang 10 ng Kapitulo 12 ng Apokalipsis, nang itapon si Satanas at ang kanyang mga anghel dito sa lupa, alam niyo po yung declaration? At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi,
Ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng Kanyang Kristo. Taka. Wait. Hindi po ba sabi sa talatang 7, 8 at 9 na nagkaroon ng pagbabaka sa langit, tapos natalo si Satanas at ang kanyang mga anghel, tinapon sila dito sa lupa, at maiisip natin, ha, tinapon sila dito sa lupa, hindi napuno na tayo ng mga masasama talaga, nandito na talaga yung mga kampo ni Satanas. Bakit nang itapon dito sa lupa si Satanas at ang kanyang mga anghel, ang paghayag ay ganito? Narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating, yung Diablo, hindi po, ngayon dumating ang kaligtasan, ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, nang dumating dito sa lupa, itong Diablo, ang demonyo, kasama ng kanyang laksa-laksang mga anghel, dumating din ang ating tagapagligtas, dumating din ang ating pag-asa, dumating din ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Hindi po totoo na ginawa tayong tapunan ng mga demonyo. Ang totoo po, nang dumating nang itapon dito sa lupa si Satanas kasama ng kanyang mga anghel, sabi ng banal na kasulatan, dumating ang kaligtasan, dumating ang kaharian, dumating ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kung narito po si Satanas kasama ang one third ng mga anghel, kasama din po natin ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos na Espiritu Santo, kasama po natin ang two thirds ng mga anghel, kasama po natin yung mga winners at ang kalaban natin lahat, losers. Huwag niyo pong kalilimutan yan sa tuwing pinag-aaralan ang pinagmulan ng kasamaan. Nariyan din po ang pagdating ng kalakasan, ng pagtatagumpay. Hindi tayo pinabayaang tag-iisa. Paano naman kayo na-involve dito, mga kapatid? Paano kayo nasangkot dyan? Na nagkaroon na din tayo ng maldito, maldita at mga masasamang mga tao sa sanglibutan. Alam niyo naman na yan. Sa banal na kasulatan, sa Hardin ng Eden, naroon ang ating mga magulang, si Adan at Eva, ang kanila namang pagkakamali, ang kanilang maling pagpili. Baliwanag pong sabi ng Panginoon sa Genesis 2:16. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain iyon ay tiyak na mamamatay ka. Alam niyo po, pwede silang kumain ng apple, ng banana, ng grapes, ng mais, pwede silang kumain ng sangkis, ng lychee, ng longan, pwede silang kumain ng lahat ng mga prutas. At you can imagine it was paradise kung gaano kalalaki ang kanilang mga ubas noon. Sabi, isa lang yung huwag mong kakainin. Yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sa Kapitulo 3, nakita natin kung anong nangyari. Sabi sa talatang 1, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa sa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, talaga bang sinabi ng Diyos? Huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan. Tingnan mo nga naman itong panluloko ng Diablo. Kukonfusin niya kayo eh. Dadayaan niya talaga kayo. Sasabi, kahit anong araw po pwede siya. Talaga ba wala kayong makakain mga Adventist? Mamamayat kayo niyan. Naku, kawawa naman kayo. Yan, galing yan sa demonyo. Alam niyo po ang sabi ng demonyo, talaga ba wala kayong makakain dito? Parang aping-api naman si Adan at saka si Eva doon sa deklarasyon nitong si Satanas. Wala ba talaga kayong makakain dito? Bay, sabi naman ni Eva, hindi. Sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan, makakakain kami. Alam mo kapag nakarinig yung mga tao ng binabawal, ay ano nang kakainin niyo yan? Meron naman.

o yung diablo? Ang ating Panginoon na manlilikha o yung kaaway ng ating Panginoong Diyos, itong si Satanas? Sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Sabi ng Panginoon sa 2:16, sa oras na kumain kayo niyon, walang pagsalang kayo'y mamamatay. Ibinenta niya pa yung kanyang pandaraya kay Eva. Sabi niya, alam kasi ng Diyos, pag kumain kayo niyan, madidilat ang iyong mga mata, tapos kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Sounds familiar? Naalala niyo po ba yung Ezekiel at Isaiah kanina? Siya yung may gusto nun eh. Siya yung gustong maging kagaya ng Diyos, maging parang Diyos. At siya ang may gusto na maging mas mataas pa sa Diyos. Sinabi niyan sa mga tao, ito mas mabuti ito sa inyo. In effect, ang sinasabi ni Satanas sa ating unang mga magulang ay ganito. Alam nyo, meron pinagkakait sa inyo ang Diyos na maganda. Di niya pinapakain, pero maganda ito sa inyo. Killjoy yung Diyos. Maganda to eh. Di mo kayo mamamatay dito? Tsaka kayo magiging parang Diyos, kakakilala ng mabuti at masama. Ang ginawa ng mga tao, kagaya ng ginagawa ng maraming mga tao ngayon, naniniwala sa pangdaraya ng demonyo. Naniniwala na mas masarap yung bawal, mas masarap yung ipinagbabawal, mas masarap yung hindi dapat gawin. Alam niyo po, sa atin pong mga matatanda na at sa atin pong nabuhay na ng ilang taon at nakaranas ng mauntog ang ating mga ulo, masaktan at tayo ay madapa, alam natin ang bawal hindi masarap. Pero alam niyo po, ang nagsasabing masarap ang bawal at kailangan natin gawin yung bawal dahil yun ang tunay na kaligayahan ay yun pong diablo at ang mga dabarkads ng diablo. Alam niyo pong ginawa ni Eva, sabi sa talatang 6, nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakakalugod sa mata. Napansin niyo po ba yung mga talatang ito? Nakita ng babae, nakakalugod sa mata, kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, pumitas siya ng bunga niyon at kinain. Ang tao ay marupok, kay daling lumimot, sa Diyos na may lalang siya ang nagdulot. Alam niyo po yung tao, ang kanyang basis lang madalas ng kanyang pagpapasya ay yung kita niya, maganda naman to ah. Sarap naman to ah. Bakit bawal? Eh marami pa nagsasabi na, eh bakit nila lang pa yan, pastor, kung ibabawal naman. Pag sinabi ng Diyos na wag, wag. Para tayong mga magulang, pag sinabi natin sa ating maliliit na mga anak, anak, wag ha. It's not that we are being killjoy. It's just that we know the wrong and the bad consequence that can ensue and that will happen kapag ka ginawa yung pinagbabawal. Ano ba yan? Dahil lang yung Diyos, eh talagang siya ay ano, restrictive. Gusto niya lang magbawal, bawal, wala lang. Dahil yun lang gusto niya. Alam niya kasi na makakasama sa atin yung bagay na kanyang ipinagbabawal. Tayo naman yung nakikita lang the here and the now. Yung nakikita ng ating mga mata. Kaya itong si Eva pumitas. Sabi sa talatang 6 sa bandang dulo, binigyan din niya yung kanyang asawa. Wala namang reklamo itong si Adan. Ito daw ay kumain din. So, dalawa sila na nagkasala. Alam niya po, parang friendly si Satan sa kanila, di ba? Pinakain sila. Pinakain sila nang hindi ipinapakain ng ating Panginoong Diyos. Akala ni Adan at Eva ay nagiging friendly lang sa kanila si Satan dahil, wow, pinakain kami. Pero ang sabi ng banal na kasulatan sa Apokalipsis 12:12, sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo ay bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Ang kaaway ng ating kaluluwa ay hindi natin kaibigan. Siya ay hindi galit sa atin. Siya ay hindi galit na galit sa atin. Sabi ng banal na kasulatan, ang kaaway ng ating kaluluwa ay may malaking galit sa atin. Sa tuwing ikaw ay kanyang tinutukso at sinasabi niya, sige na, maganda ito, mapapakinabangan mo ito, mas okay ito, at least makakatrabaho ka, at least kikita ka, liligaya ka dito. Hindi upang tayo ay bigyan niya ng tunay na kaligayahan, kundi upang tanggalin niya sa atin ang tunay na kaligayahan na masusumpungan lamang natin sa ating Panginoong Diyos. Sabi ng Biblia sa 3:7, nadilat ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang pantakip sa kanilang sarili. And that's what we do, right?
Whenever we make mistakes, we cover up. Tinatakpan natin, tinatago natin ang mga blemishes. Yung mga selfie natin, tinatago natin yung mga pangit na mga shots. Ang pinopost lang mga natin ay yung mga magaganda. Pinagtatakpan natin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating mga sasakyan, ng mga bahay natin, ng magandang asawa, ng mga halos.

Days natin, pinagtatakpan natin ng ating emptiness sa pamamagitan ng mga holidays, ng mga bakasyon. Pinagtatakpan natin sa pamamagitan ng magagandang mga bag. Tinatakpan natin yung ating guilty feelings sa pamamagitan ng mga magagara at magagandang mga restaurant. But let me tell you something, that emptiness and that sin that you have committed cannot be covered up by the leaves of the fig tree. Walang makapagtatakip sa kasalanan iyan upang tuluyang mawala yan sa iyong isip at sa iyong puso. Tanging ang Diyos lamang ang pupwedeng magtanggal niyan. Ano ang itinatakip mo ngayon sa iyong kasalanan? Masusumpungan mo, nakagaya lamang ito ng dahon, ng puno ng igos. Ito ay kulang. Nang hapon na ay narinig nila ang Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang babae at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoon sa pagitan ng punong kahoy sa halamanan. Eh, wait, ba't kayo nagtatago ang dalawa? Ganyan na po pag may kasalanan, nagtatago na. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? Hindi ba alam ng Panginoon ang kanilang location, like geographical location? Wala bang GPS yung Diyos at hindi niya alam ang global positioning system nitong si Adan? Bakit ang unang tanong na nabasa natin sa banal na kasulatan is resounding all throughout eternity and is resounding right now when people walk away from God, when people violated God, when people rebelled against God, when people believes the lies of Satan? The question that resounds all throughout history is this, saan ka naroon? Nasaan ka ng paniwalaan mo ang Diablo? Nasaan ka nang kagatin mo ang tukso? Nasaan ka nang yakapin mo ang kasalanan? Nasaan ka nang mag-ibin ka sa pita ng laman? Nasaan ka nang iwanan mo ang Diyos? Nasaan ka nang labagin mo siya? Nasaan ka? And today, the same question echoes throughout eternity and reaches the deepest part of our hearts. The same question hangs right in our mind. Where are we? Saan ka naroon? Sabi ng lalaki, narinig ko naman po yung boses niyo, Lord, kaya lang natakot ako dahil ako'y hubad at ako'y nagtago. Ba't siya natakot sa Diyos? Hindi ba siya ay nilalang ng Diyos, nilikha ng Diyos? Bakit siya natakot? Dahil sa kasalanan. Ang kasalanan ang nagpahiwalay sa atin, sa ating Panginoong Diyos. Sabi ng Diyos, sino nagsabi? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko na huwag mong kakanin? At sinabi ng lalaki, yung pong babae na binigyan niyo sa akin, pinakain po ako. Sabi ng Diyos doon sa babae, ay, babae, anong ginawa mo? Sabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. See? Sabi ng lalaki, siya po, si babae ang may kasalanan. Sabi ng babae, hindi po talaga ako, yung ahas po, dinaya ako. Ngayon naman, sabi ng ahas, maraming sinasabi niya, may kasalanan na yung Diyos. Yan ang Diyos, kung talagang pag-ibig ang Diyos. Tingnan nyo, nagkawindang-windang ang ating planeta. May kasakitan, may mga mandarambong, may mga snatcher, may mga pumapatay, may kasakitan. And many are angry against God. Parang kasalanan ng Diyos ang lahat ng nangyari at naging malina ang ating perception at pagkakilala sa Diyos. Yung Diyos ba di umano ang lumalang daw kay Satanas? Yung Diyos ba di umano ang author ng kasalanan at ng kahirapan at ng kasakitan? Lahat nagbumirang bumalik sa Diyos. Kaya isang araw, kailangang dumating ng Diyos sa sanglibutan upang ipakilala sino siya, ano siya, ano ang nasa puso niya, masama ba siya? Siya ba talaga ang may kagagawa ng lahat ng mga bagay na ito? Nagkaroon ng maling pagpili na nagbunga ng pagkamatay. Ang sabi ng banal na kasulatan, dahil dito, pag-aalitin ko, ikaw at ang babae ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan. Sabi naman sa lalaki, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. At dahil doon, ginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. That covering of the fig tree leaf is not sufficient. Alam niyo po, nilalang ng Panginoong Diyos na perpekto si Adam at Eva. At ang kanilang buhay kaligayahan at buhay na walang hanggan ay nakasalalay sa kanilang pagsunod, sa pinagmumula ng kanilang buhay, sa pinagmumula ng kanilang kalakasan. At nang sila'y magkasala, kailangan na mayroong mamatay. At yun ay sumisimbolo sa sakripisyong gagawin ng ating Panginoong Hesukristo sa hinaharap.
God has to mend that broken heart in order for that to be whole again. Listen carefully. Tanging ang Diyos lamang ang makapagtatakip ng kulang sa iyong puso. Tanging siya lang ang makapupuno ng butas na hindi mo pwedeng punuin ng bag, ng kotse, ng pera, ng bakasyon, ng magandang selfie. Diyos lamang ang makapupuno niyan. At kung naroon ng Diyos, saka lamang natin nasusumpungan na kumpleto na muli ang ating buhay. Akala ni Adan at Eva, magiging mabuti ang kanilang pagsunod doon sa pangdaraya ng kaaway ng kanilang kaluluwa. Ngunit ito ay naghatid, sabi sa talatang 23 ng Kapitulo 3, pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Tunay nga po mga minamahal, ang kaaway ng ating kaluluwa, ang Diablo at si Satanas ay kagaya ng isang leong umuungal na naghahanap ng kanyang masisila dito sa lupa. Naghahanap siya ng kanyang malalapa at hindi po natin dapat paniwalaan ang kanyang mga pandaraya at ang kanyang mga pagsisinungaling. Sa katapusan ngayong gabi ay may panawagan ng pagbabalik. Sabi ng banal na kasulatan sa Deuteronomy 30 verse 19, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking inilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi, na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya. Sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng inyong mga araw. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, si Adan at si Eva, ang kanilang buhay ay siya. Ang kanilang kalakasan ay siya, ang kanilang kaligayahan ay siya, ang kanilang kaligtasan ay siya, ang kanilang kalusugan ay siya. Nang piliin nila ang Diablo, ang kaaway ng ating kaluluwa, napili nila ang kamatayan, napili nila ang pagdurusa, napili nila ang kasakitan, napili nila ang kalungkutan, napili nila ang pagluha, at napili nila ultimately yung mapalayas sa paraiso na inilaan sana sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Ngayong gabi, mga kaibigan at mga kapatid, siya ang iyong buhay. Piliin mo ang buhay. Piliin mo ang ating Panginoong Diyos. Sa una, parang mahirap. Sa una, parang awkward. Mapipintasan ka, makakantsawan ka. Sa una, may mga bagay kang isasakripisyo. Pero maniwala po kayo, siya ang iyong buhay. Siya ang iyong kalakasan, siya ang iyong kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Sabi sa Juan 6:37, ang lumalapit sa akin, sabi ng Panginoong Jesus, kailanman ay hindi ko itataboy. Nagkaroon po ng maling pagpili ang ating mga magulang. Naniwala sila sa pandaraya at panloloko ng Diablo, ang kaaway ng ating mga kaluluwa. Ngunit ngayon, kaibigan ko, pupwede kang bumalik sa Diyos. Pupwede mong piliin ang Diyos. Pupwede kang magpasya na bumalik at manumbalik sa Kanya. At kapag ka nanumbalik ka sa Kanya, kapag ka lumapit ka sa Kanya, kailanman ay hindi ka itataboy ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo, marahil kagaya ko ang marami sa atin. I have made bad choices in my life. I have made wrong turns and I have made bad choices in my life. Nagkamali din ako ng marami sa aking buhay, mga kaibigan at mga kapatid. Ngunit ang mabuting balita, sa gitna ng ating mga pagkakamali, pupwede tayong bumalik sa Diyos. Pupwede tayong lumapit sa Kanya muli. Pupwede nating tanggapin ang Kanyang paanyaya na piliin natin ang buhay, piliin natin ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat naroon ang tunay na kaligayahan. Hindi ko po pinagsisihan na muli kong ipinasakop ang aking sarili sa ating Panginoong Diyos. Hindi ko po pinagsisihan na sinunod ko ang Kanyang mga salita. Ang buhay na masaya at maligaya ay ang buhay sa piling ng ating Panginoong Jesus. Huwag po kayong padadaya. Huwag po kayong paluloko. Kumapit tayo kay Kristo. Sumunod tayo kay Kristo. Manampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ang iyong buhay at tanging pag-asa.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mga kulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nang unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi.

na naging daan ng AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

0: init ng panahon, refresh ka muna. Try Country Veggie Foods Chilled Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now! Call or text 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Country Veggie Foods Chilled Taho. Lamig na, healthy pa!
1: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko at matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo na bis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwangkona sa buhay. Saka pipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang labis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig ng mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Tambias. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, meron sa Tambias, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, meron pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong makapagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasip ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo, ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, transmitting through transforming lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in at anuman po ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon, ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maging karanasan. Happy God First Morning po sa inyong lahat at ating ipinagpapatuloy ang ating pong pagbabasa sa Aklat ng Efeso sa Kabanatang 5, Talatang 18. Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Sa talatang ito ay ipinapakita ni Apostol Pablo ang dalawang magkaibang uri ng impluwensya sa buhay ng tao. Ang paglalasing sa alak o pagkalasing sa alak ay sumisimbolo sa pagpapasakop sa mga bagay na kumukontrol sa ating isip, damdamin at kilos na humahantong sa kasalanan at magulong pamumuhay. Ang pagkapuspos naman ng banal na Espiritu ay nangangahulugang hayaang ang banal na Espiritu ng Diyos ang mamahala at gumabay sa ating kaisipan, sa ating puso at sa mga desisyon nating ginagawa araw-araw. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas ng alak. Ito ay tungkol sa tanong na sino ang may kontrol sa iyong buhay? May mga taong naghahanap ng kapayapaan at kasiyahan sa mga bagay ng sanlibutan, tulad ng bisyo, aliwan, yaman o tagumpay. Ngunit lahat ng ito ay panandalian lamang at hindi kayang punan ang pangangailangan ng puso ng tao. Si Jesus lamang ang makapagbibigay ng tunay na kagalakan at kapayapaan. Kaya kapag tinanggap natin si Kristo, ibinibigay niya ang banal na Espiritu upang gabayan tayo at bigyan tayo ng kapangyarihang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 5 ng Efeso sa talatang 18 hanggang 21. Huwag kayong maglalasing, sisirain lang niyan ang buhay niyo. Imbes na malasing, dapat mapuno kayo ng Holy Spirit. Mag-usap kayo gamit ang mga psalms, mga hymns at mga spiritual songs. Kumanta kayo at magpuri ng buong puso sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay. Sa pangalan ng Panginoon nating si Jesus Christ, maging willing kayong sumunod sa isa't isa bilang pagrespeto kay Christ. Lumakad sa Espiritu. Alam mo ba na ang banal na Espiritu ay may napakahalagang bahagi, hindi lamang sa ating kaligtasan, kundi pati sa ating pang-araw-araw na paglakad kasama ang Panginoon, sa ating pananampalataya. Sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, paulit-ulit niyang binanggit ang gawain ng banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayo ay tinatakan bilang pag-aari ng Diyos hanggang sa araw ng katubusan sa talatang 13. Sa pamamagitan niya, mayroon tayong daan patungo sa Ama sa talatang 18 ng Kabanatang 2 ng Efeso. Siya ang nagpapahayag ng katotohanan ng Ebanghelyo sa talatang 5 at nagpapanatili ng ating pagkakaisa sa talatang 3 ng Efeso Kabanatang 4 at siya rin ang pumupuno sa buhay ng bawat mananampalataya sa Kabanatang 5, talatang 18 ng Efeso. Malinaw ang mensahe ni Apostol Pablo.
hindi natin kayang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa ating mga sarili, hiwalay sa banal na Espiritu. Kailangan natin ang banal na Espiritu. Kaya sinabi niya, huwag kayong maglasing sa alak. Sa halip ay mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Ang salitang mapuspos ay hindi tumutukoy sa minsanang karanasan. Ito ay nangangahulugang patuloy na hinahayaan natin ang banal na Espiritu ang namamahala at gumagabay sa ating mga buhay araw-araw. Kapag patuloy tayong sumusunod sa Diyos, binibigyan tayo ng Espiritu ng lakas upang talikuran ang kasalanan at sundin ang kanyang kalooban. Ngunit nagbabala rin si Apostol Pablo. Ang sabi niya, huwag ninyong pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos sa talatang 30 ng Efeso kabanatang 4. Nalulungkot ang banal na Espiritu kapag pinipilin nating mabuhay sa kasalanan sa halip na sumunod sa Diyos. Ito rin ay patunay na ang banal na Espiritu ay hindi lamang puwersa o kapangyarihan o impluensya, kundi isang persona, sapagkat ang puwersa o kapangyarihan o impluensya ay walang emotion. Sa kabilang banda, kapag tayo ay puspos ng Espiritu, makikita ito sa ating buhay. Magkakaroon tayo ng pusong mapagpasalamat, masayang sumasamba at naglilingkod sa Diyos, at may pagnanais na makisama sa kapwa mananampalataya. Higit sa lahat, makikita sa ating buhay ang bunga ng Espiritu, ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at kabanalan. Kaibigan, maaaring matagal mo nang sinisikap baguhin ang iyong sarili. Ngunit paulit-ulit kang bumabalik sa dating buhay. Ang totoo, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili sa pamamagitan ng ating lakas, ng ating mga pagsisikap. Kailangan natin si Jesus at kailangan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kapag tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, hindi kanya iiwan na mag-isang lumaban sa kasalanan. Ipinagkakaloob niya ang banal na Espiritu upang gabayan, palakasin at baguhin ang iyong puso araw-araw, at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang sasaiyo upang ikaw ay magtagumpay sa kasalanan. Ngayon ay inaanyayahan ka ng Diyos na isuko ang iyong buhay kay Jesus at hayaang ang banal na Espiritu ang mamuno sa iyong buhay. Ang buhay na puspos ng banal na Espiritu ay buhay na binago ni Kristo. May tunay na kapayapaan at may pag-asang buhay na walang hanggan. Kaibigan, ano ang tunay na kumokontrol sa iyong buhay ngayon? Ang iyong sariling kagustuhan ba o ang banal na Espiritu? Nais ng Diyos na punuin ka ng kanyang banal na Espiritu at bigyan ka ng bagong buhay. Handa ka bang isuko ang iyong puso kay Jesus at hayaan siyang mamuno sa iyong buhay simula ngayon? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa mga langit, salamat po sa kaloob na banal na Espiritu na gumagabay, nagpapalakas at nagbabago sa aming buhay. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataong hinayaan naming ang aming sariling kagustuhan ang mamuno sa halip ng iyong Espiritu. Puspusin po nawa kami ng banal na Espiritu araw-araw, baguhin ang aming mga puso at tulungan kaming mamuhay na nagpapakita ng karakter ng aming Panginoong Hesukristo. Naway ang aming mga salita, kilos at desisyon ay magbigay kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Akin pong isinasamo at dinadalangin, Panginoon, ang ilan po sa aming mga mahal na tagapakinig na dumaranas po ng sobrang pagkabahala. Kayo, Panginoon, ang maging kapayapaan sa kanila at bigyan niyo po sila ng lakas ng pananampalataya upang manghawak sa iyong mga pangako.
Maraming maraming salamat po na inyo silang iingatan sa buong maghapong ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At muli ko pong inio-offer ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. At ang atin pong 10 Commandments Twice Removed, ang aklat na ito ay tutulong sa atin upang lubos nating maunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng 10 mga utos. Ang mga babasahing ito ay mapapasa inyo po ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating page and channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-

Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong mapalad at masayang umaga sa inyong lahat. Tunay na ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin na muli niya tayong pinagkalooban ng malusog na pangangatawan. Muli niya tayong ginising mula sa ating pagkakatulog upang tayo magkasama-sama at una nating mapakinggan ang mga salitang puno ng pagmamahal. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na binuksan niyong muli ang pihitan ng inyong radyo, ang inyong Facebook, at ganoon din ang inyong YouTube upang subaybayan ang ating programang May Nagmamahal sa Iyo. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon na sa araw-araw ay Kanyang ginagabayan tayo, binibigyan ng mga pagpapala upang patuloy na makapaglakbay sa sanlibutan ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Alam nyo, ito yung mga pagkakataon na pwede nating gamitin upang ating maabot ang ating mga kaibigan o mahal sa buhay sa pamamagitan ng mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po sa programang natin ay pinag-aaralan natin ang napakahalagang aklat sa Biblia, ang aklat ng Daniel. Kaya naman ako po'y laging nag-aanyaya sa inyo na sana'y gamitin natin ang ating mga cellphone, ang ating mga gadgets para ma-share natin ang ating programa dito sa AWR. Dahil dito po sa mga programang ito ay makakakuha tayo ng kalakasan at inspirasyon. Ngayon kung kayo po ay may mga katanungan, huwag po kayong magatubili na ipadala o isulat dyan sa inyong Facebook Live ang mga katanungan o kahilingan ninyo. At ang atin pong programa ay tutugon upang maramdaman ninyo na kami po ay nakikinig. At pwede nyo rin pong gamitin ang numerong 0918-944-7891. Yan, para maiparating ang anumang mga gumugulo sa inyong kaisipan, yung mga prayer requests, o di kaya kung mayroong kayong aklat na kailangan upang lalo ninyong maunawaan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay dadako na sa atin pong pag-aaral at nais ko pong hilingan ang bawat isa na samahan niyo po ako sa panalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, kami po ay lubos na nagagalak na binigyan niyo kami ng panahon upang makapag-aral ng inyong salita. Nawa ang banal na Espiritu ay magsalita sa aming puso at isipan na magkaroon ng liwanag sa pamamagitan ng mga aklat sa banal na kasulatan, lalo tigit sa aklat ng Daniel, na makita naming malinaw ang maaaring mangyari sa hinaharap upang kami maging handa hindi lamang sa mga kaguluhang darating kundi sa pagparito ng aming Panginoong Hesus. Pagpalain niyo ang lahat na sumusubaybay sa programang ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Tayo po'y magpapasimula na sa Kapitulo 11. Yan, dito pa rin po sa aklat ng Daniel. Yan, sa nakalipas na panahon ay ating napag-aralan ang mula sa Daniel 1 hanggang 10. At tayo ngayon ay nasa aklat sa kapitulo 11 ng aklat na ito. Alam, ang katanungan po kung atin hong bibigyan ng direksyon ang atin pong magiging pag-aaral ay nagsasabing, alam mo ba ang tungkol sa propesiya, lalo tigit tungkol sa katapusan ng panahon? Yan, ito po yung binibigyang diin ng Kapitulo 11, kung ano ang magaganap sa katapusan ng panahon, na muli pong ibinabalik yung mga kasaysayan na nasulat doon sa Kapitulo 2, Kapitulo 7, Kapitulo 8 hanggang 9 at ganoon din ang Kapitulo 11. Ngayon ang tanong, sa pagpapasimula natin sa pag-aaral sa aklat na ito, bakit ang aklat ni Daniel ay may apat na istruktura? Atin pong basahin ang Daniel Kapitulo 11, ang talata po ay 2.
Daniel Kapitulo 11, ang talata ay 2. Dito po ay sinasabi ng propeta Daniel ay ganito. At ngayon ipapaalam ko sa iyo ang katotohanan. Tatlo pang mga hari ang lilitaw sa Persya at ang ikaapat ay magiging higit sa mayaman kaysa sa kanilang lahat. Kapag siya ay lumakas sa pamamagitan ng kanyang mga kayamanan, kanyang kikilusin ang lahat laban sa kaharian ng Gresya. Marahil magtatanong kayo kung ano ang ibig sabihin ng talatang ito. Dito po ay masusumpungan natin yung apat na istruktura ng aklat ng Daniel. Alam po ninyo, yung mga hula sa aklat ng Daniel, meron po yung mga istruktura. At ito nga po yung apat na istruktura na pawang tinutukoy. Halimbawa, doon sa Kapitulo 2, dinidiin ng propesiya yung katotohanan na gaano man katingkad ang tulad ng ginto na Babylonia noong panahong yon, ang bawat imperyo ng daigdig na tinatag ng mga tao ay babagsak sa bandang huli at ang kasaysayan ay tiyak na hahantong sa kaharian ng Diyos. Yung sumunod na istruktura ay masusumpungan natin sa Kapitulo 7. Nang focus po ng propesiya ay naroon sa maliit na sungay. At doon naman sa Kapitulo 8, ang focus naman ng hula ay ang kapalaran o kahihinatnan ng munting sungay at ang pangalaga ng Diyos sa mga banal. At sa Kapitulo 11, ang ikaapat na istruktura, ang focus ng propesiya ay ang kasaysayan ay pangingibabawan ng isang malaking labanan sa pagitan ng mabuti at masama. At dito si Miguel ay garantisadong mananalo sa huling tagumpay. Madalas po na ginagamit ng Diyos ang pag-uulit-ulit ng mga tala dito sa aklat ni Daniel dahil nais ng Diyos na mabigyang diin yung mga kritikal na katotohanan sa pamamagitan ng ibang pagtuon sa apat na magkaibang panahon. Yung pong tinutukoy na quadruple structure na ito, yan po ay nagbibigay daan sa atin na ating matanto, na ating mamalas, na ating maunawaan yung pag-ibig at probidensya ng Diyos sa mas malawak at mas malalim na paraan. Tulad po yan ng isang quartet, no? Alam niyo kapag ka ikaw ay mahilig sa musika o ikaw ay nakikinig nung quartet na mga aawit, o yung isang piraso ng musika, yan po yung lumilikha ng magagandang chord na may iba't ibang mga nota at napakagandang pakinggan. Kaya po dito sa Kapitulo 11, talatang 2, ay pinapakita po dito kung paanong ang mga yugto ng kasaysayan, lalo tigit sa mga imperyo dito sa lupa, ay naitatag at ito po ay nagwakas. Ngayon, mga ginigiliw, kung titingnan po natin yung mga kapitulong ito, ito po yung ginamit na bihikulo upang ipakahayag yung napakahalagang punto na nais ng manunulat dito sa aklat ng Daniel na maunawaan nating malinaw at lubos nating makilala ang Panginoon, Panginoong Diyos, na mayroong kontrol ng kasaysayan ng sanlibutan. Ulitin po natin para lubos na mailagay sa ating kaisipan yung Kapitulo 2. Doon po nakita yung estatwa na may apat na metals at sa bawat metals na yon ay may iba't ibang kapanahunan. Yan
ay tumutukoy sa political history. At yun namang Kapitulo 7, ipinakita doon yung apat na mga hayop at ang maliit na sungay na kumakatawa naman ito na pawang nagpapakita sa atin ng kasaysayang political at religious o yung relihiyosong kasaysayan. At pagdating doon sa Kapitulo 8, binanggit doon yung ram, yung goat, at saka yung mga sungay. Ito yung nagpapakita naman ng kasaysayan na nakaugnay doon po sa paghatol at kaligtasan. At ngayon, doon sa huling mga kapitulo ng aklat na ito, ang 11 hanggang 12, ito po yung direksyon na magkakaroon po ng military exploitation ng mga hari ng norte at ng timog, at ang huling dakilang advantage ng bayan ng Diyos sa mga huling araw. Kaya po dito sa mga kasaysayang ito, makikita po natin ang kahalagahan ng matutunan nating malinaw. Ito pong sinasabi ng propesiya. Hindi ko na uulitin pang muli yung mga naging pag-aaral natin ng mga nakaraan kung papaanong ipinakita doon sa Kapitulo 2 ang sunod-sunod na kaharian, at sa Kapitulo 7 muling inulit yung mga kaharian na yon sa ibang kaparaanan o simbolo na ginamit tungkol sa mga hayop. At subalit, naging medyo detalyado, nadagdagan yung kasaysayan ng mga imperyo na dito ipinakita kung papaanong nagkaroon ng pagbabago maging ang kautusan ng ating Panginoon na binago ng isang sistema na pawang nalihis ng landas. At dito nga rin sa Kapitulo 8, ipinakita rin po dito yung pagpasok ng kapangyarihan na pawang nag-destroy sa bayan ng ating Panginoon. At ngayon, doon sa Kapitulo 11 hanggang 12, ay makikita po natin kung papaanong magkakaroon ng lalong kapangyarihan yung sistema ng kapapahan, papaano niya lubos na ipapatupad yung nais niyang makamit upang ang bayan ng Diyos ay sumunod doon sa nais ng kaaway ng Diyos. Subalit ang napakaganda rito, kung susubaybayan natin ang kasaysayan, bagamat magkakaroon ng pagliliglig, magkakaroon ng mga persecution na muling mauulit, pero dito natin makikita kung papaanong iingatan ng Diyos ang kanyang bayan, dahil si Miguel ay tatayo para sa kanyang bayan na magiging kanlungan ng bawat isa sa atin. Kaya nga mga ginigiliw, ito hong Kapitulo 11 hanggang 12 ay napakahalagang pag-aralan bilang pagtatapos ng aklat ng Daniel. Kaya sana huwag kayo mawawala sa mga susunod. Patuloy po natin yan, re-reviewin, uulitin. At ang napakahalagang punto na makikita natin dito ngayon sa mga kasaysayang ito, pinapakita sa atin ng Diyos na tunay at lubos siyang nagmamahal sa bawat isa sa atin. Sana ay lalo nating panghawakan. Nakapagka tayo'y nagtatapat sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. Lagi niya tayong sasamahan upang tayo magtagumpay. Maaring hindi natin gusto yung nais niya dahil mayroon tayong iniisip na nais nating mangyari sa buhay natin, pero hindi natin napagtatanto yun kung ito ba ay sa kapahamakan o sa kaligtasan.
Subalit kung nais natin ang katiyakan, tayo ay tumungo sa tabi ng ating Panginoong Diyos. At gagabayan niya tayo, tutulungan niya tayo upang tayo magwagi sa anumang haharapin natin ng mga pagsubok sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa introduction ng aming pag-aaral sa Kapitulo 11 at 12 ng Aklat ng Daniel. Nawa sana, Panginoon, naging maliwanag sa amin ang istruktura na mayroong mga kahariang babangon sa sanglibutang ito na itatatag ang kanilang kaharian upang sakupin ng mga tao. Subalit ang lahat ng iyan ay may katapusan dahil ang Diyos na nagmamahal sa amin ang may kontrol ng kasaysayan. Panginoon, isinusuko namin sa Kanya ang aming mga buhay. Nawa sana'y tumayo siya para sa amin upang kami maging mananagumpay laban sa mga pagsubok o mga hamon sa aming buhay. Ingatan niyo ang lahat ng aming mga kaibigang nakasubaybay sa programang ito. Nawa sa lahat ng kanilang mga gawain, ito'y maging pagpapala na nagpapahayag na mahal niyo sila. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming pagsumamot, patawad ang aming mga kasalanan, igawad sa amin ang karunungan at malusog na pangangatawan. Pagpalain ang bawat sambahayan na sumusubaybay din sa programang ito. Ang mga salita niyo nawa ay maumakay sa bawat isa sa amin para sa pagbabago. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga ginigilo, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa atin hong programa. Huwag po kayong mawawala, itutuloy po natin ang seryeng ito sa bawat umaga ng atin hong pagsasama. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. ay ang laging nagsasabi sa inyo na mayroong nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Good morning, sa mapagpalang umaga, ang aking pagbati sa inyong lahat. May sound ba tayo, Bay? Lahat ng ating mga soking taga-subaybay na sumusubaybay sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta kayong lahat mga minamahal? Nawa kayong madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangitawan at tigit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ng mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagbulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito. At of course, binabati natin lahat po ng ating mga tagapakinig sa radio, sa IWR 89.1 FM Radio Manila. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay o nasa inyong mga trabaho. Subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay, ang pagpapala ng Panginoon, ang inyong maranasan mga minamahal. Ganun din sa lahat ng mga viewers natin na nanonood sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At maging sa iba't ibang dahon ng mundo ng mga viewers natin, anumang oras kinadatna ng ating programa, welcome po kayo sa atin pong paglilingkod. At nawa ay maranasan ninyo ang biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ano? And of course, makakasama muli ninyo inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jamal Arsenal, na sa inyo'y bumabati. At patuloy nakikiusap na inyo pong i-share ang ating live ngayong umaga para marami po ang makinabang at maging pagpapala din sa kanila ang ating paglilingkod. Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting mga minamahal. Ano ho? Pwede nyo rin po silang i-mention dito sa ating live upang sila ay makasama natin sa pag-aaral ngayong umaga. Ano po? Samantalang kayo nag-share ng ating live ngayong umaga, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na mahabagin at mapagmahal, puspos ng biyaya, ang inyong pag-ibig ay walang hanggan. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Patuloy naming itinataas ang inyong dakilang pangalan. Lagi naming naranasan ang inyong paggabay. At sa panibagong buhay at kalakasan taglay namin sa mga oras na ito. Panginoon, salamat po sa pagkakataong muli makapag-aral at patuloy na makapagbahagi ng inyong mga salita sa aming kapwa. Aming dalangin ang inyong pagpapala, ang patuloy na maranasan namin at ang pangasiwa ng banal na Espiritu sa bawat puso't isipan namin ay patuloy na siyang manguna. At ang karunungan ay pagkalob sa bawat isa sa amin. Maging pagpapalat inspirasyon ang aming pag-aaral ngayong umaga sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Alright, so good morning uli sa mga kaka-tune in at kakabukas lamang ng kanilang mga radios at ng Facebook at YouTube. Ngayong umaga mga minamahal, tayo ay nasa lesson 6 na ng atin pong pag-aaral. May pamagat po na mga spiritual na kaloob o sa English ay spiritual gifts. Ito po ay napakaganda sapagkat kung nakaraan ay pinag-aralan natin ang tungkol sa pagbigay kaluwalhatian sa Diyos, ngayon naman alamin natin ang kahalagahan ng mga spiritual na kaloob at paano makinabang ang bawat miyembro ng iglesia o na simbahan. Ano po? Ang atin pong talatang sauluhin ay matatagpuan sa aklat ng Unang Korinto, ang kabanata ay 14, ang talata ay 1. Sabi po ay ganito, pakamithiin ninyo ang pag-ibig at pagsikapan ninyong mithiin ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang kayo'y makapagpropesaya. Ayun. So dito po sa talata po na ating sauluhin ay nais ni Apostol Pablo na mithiin natin o naisin natin ang pag-ibig. Ano ho? Kaya ang pag-ibig na laging madalas na babanggit sa ating programa, ganon din sa nakaraan, ay dapat mithiin natin. Ano ho?
lalo na kung walang pag-ibig ang isa't isa. Mahalaga na mamithin natin, ano ho, parang yung kanta na sana'y pag-ibig na lang ang isipin, o di ba? Ang bawat isa sa mundo. Pag minimithin natin ang pag-ibig, walang krimen na mangyayari, mga minamahal. Lagi nagkakaisa at masayang nagsama-sama, ano ho. At pagsikapan ninyong mithiin ang mga espiritual na kaloob ng bawat isa. Lalo na anya kung kayo'y makapagpropesya, ano ho. Ang konsepto ng ating pag-aaral ay nakasentro sa Diyos na nagbibigay ng iba't ibang kaloob. Hindi para itaas ang ating sarili, kundi upang pag-isahin ang iglesia, ano po, ipakita ang pag-ibig ni Kristo at maglingkod na laging nagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos, mga minamahal. Sa aklat po ng Unang Korinto, ang Kapitulo 12 hanggang 14 sa ating panimulatidan, ay ipinaliwanag po rito na hindi lamang sinasaysay ni Apostol Pablo, yung ating panimula po ang ipakita po natin. Ang iba't ibang spiritual na kaloob, kundi itinuro rin niya ang tamang layunin. Ano ho? Ang problema sa Korinto ay hindi kakulangan ng mga kaloob. Kompleto sila ng kaloob, mga minamahal. Ang problema ay ang maling paggamit nito. Ang ilan ay nagmataas, ang iba ay nag-inggitan at nawala ng pagkakaisa sa iglesia. So ito po ang naging problema, mga minamahal. So dito, mga minamahal, ay ipinaalala sa atin na ang Korinto ay sapat, no, ang kanilang mga espiritual na kaloob na ipinagkaloob ng Diyos. Ano po? Nga lamang ay hindi pa rin nawala, mga kaibigan, yung tinatawag nating pagmamataas. Hindi pa rin nawala yung inggitan. Hindi talaga nagkaroon ng pagkakaisa. Kaya ang sabi dito ay ang kaloob na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila, ang mga spiritual na kaloob ay kumpleto naman. Mali lang ang pagkagamit at hindi nakafocus doon sa nagbigay ng kaloob, kundi doon sa kanilang mga sarili. Ano ho? Kaya napakahalaga na sa ating panahon bilang mga Kristiyano ay maitanong natin sa ating mga sarili, itong kaloob na spiritual na ipinagkaloob ng Diyos sa akin, paano ko ito ginagamit? Ginagamit ko ba ito para makatulong tumibay ang iglesia, makatulong magkaisa, makatulong na magbigay na luwalhati sa Diyos, o ginagamit sa pangsariling kapakanan, mga minamahal? Ano ho? Ngayong umaga, ang ating pag-aaral ay nasa tatlong punto pa rin, kaya madali natin maalaala, madali natin matandaan, sapagkat laging 3 points tayo, mga minamahal. Ano ho? Kung sa basketball may 1 point, may 2 points, may 3 points, sa atin, laging 3 points po. Ano? Ang unang punto ay makikita nyo dyan sa screen, mahalaga yung pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Aba, ang ganda, ano? Ang ikalawang punto, mahalaga pa rin ang pagpapakumbaba kaysa pagmamataas. At ang pangatlo, mahalaga ang paglilingkod, no, na tunay kaysa pagpapakitang gilas. Ano? So dito, mga minamahal, ating pag-aaralan itong tatlong punto na ito para mapalawig ang atin pong pag-aaral. Sa unang punto, mga minamahal, ay dito tayo sa tinatawag na pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Ayun. So dito, mga minamahal, ipinaalala sa atin, iyan po'y nakabase sa Unang Korinto, Kabanatay 12, ang mga talatay mula 4 hanggang 27. So ang unang bahagi ay ipinakikita po rito na iisang espiritu ang pinagmulan ng lahat ng mga espiritual na kaloob. Ano ho? So anuman ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa tao, mga espiritual na kaloob, tandaan natin, iisang pinagmulan. Ano ho, mga minamahal? Maaring magkakaiba ang ating kakayahan, ang wika rito. Ngunit iisa ang Diyos na nagbibigay nito. Walang kaloob na mas mahalaga kaysa iba, sapagkat pare-pareho itong nagmumula sa banal na espiritu. Wala rin pwedeng magmayabang, magmalaki na, oh, mas okay itong kaloob ko kaysa iyo. Lahat ho ay pare-pareho. Lahat ho ay pantay-pantay, lahat ay napapakinabangan, lahat ay makatutulong sa pagtitibay o pagpapatibay ng mga mananampalataya, mga kaibigan. Ano po? So dito ipinaalala sa atin na
iisa ang pinagmulan. Kaya walang pwedeng magmalaki, walang pwedeng magmayabang na, uy, itong aking kaloob o spiritual na kaloob ay higit kaysa iyo. Hindi po pwede yun, mga minamahal. Ito lamang ay nagbibigay dapat ng kalulatian sa Diyos kung ito'y ginagamit natin ng tama. Kaya doon sa ating mga konsepto at sa ating panimula, ipinaalala po na maiwasan yung inggitan. Maiwasan, mga minamahal, yung pagmamataas. Maiwasan doon sa pagkabanggit yung tinatawag natin na mga maling pagkagamit. Sapagkat pag mali ang pagkagamit, hindi makatutulong sa iyong kapwa para lumago. Hindi makapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating mahal na Panginoon. Kaya kung ating titingnan na sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ay wala tayong maipagmamalaki. Sapagkat ang lahat po naman ay kaloob ng ating mahal na Panginoon. Ano ho? Kaya sabi doon sa isang talata ng Biblia o sa dalawang talata, sa 1 Korinto kapitulo 12:4-6, may iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit iisang espiritu. At may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Amen. Purihin ang Panginoon. So dito, mga minamahal, ipinaalala sa atin na iisang pinagmulan ng lahat ng bagay. Iba-iba man ang ating kakayahan, depende sa paggagamit natin ng kaloob na spiritual na ibinigay ng Diyos sa atin. Sa ikalawang bahagi, ang bawat membro ay may mahalagang bahagi sa katawan ni Kristo. Alam natin na ang iglesia ang siyang katawan ng Panginoon. Ano ho? Kung paanong bawat bahagi ng katawan ay may silbi, gayon din ang bawat membro ng iglesia, walang maliit o malaking kaloob sa paningin ng Diyos. Walang mas mataas, walang mas mababa, mga minamahal. Ano ho? Kung inyo mapapansin sa katawan, yung ating katawan ay may iba't ibang bahagi. Ano ho? May mata, may ilong, may bibig, may tainga, may kamay, mayroong tiyan, ano ho, mayroong puwet, mayroong paa. Alam niyo yung istorya, mga minamahal, na nagyayabangan ang bawat isa, ang sabi, ako ang mas mahalaga sapagkat akong kamay ang siyang gumagawa nito at ako ang nagsusubo, ako ang gumagawa, etc. Sabi naman nung paa, ako ang mas mahalaga sapagkat hindi makuha yan kapag hindi ako lalapit at hahakbang. Sabi naman ng bibig, ako ang mas mahalaga sapagkat ako ang nagkukuman, ako ang nagsasalita. Sabi ng utak, ako ang pinagmulan ng lahat niyan. ako ang tawag nito, may akda, ako ang nag-iisip, sabi ng utak. Sabi naman ng mata, ako ang mas mahalaga sapagkat ako ang nakakita. Ako ang nakakita kung saan banda yan. Sabi naman ng ilong, ako ang mas mahalaga sapagkat ako ang humihinga. Ano? Sabi naman ng tainga, ako ang mas mahalaga sapagkat ako ang nakaririnig. Ano ho? At ang higit sa lahat ay lagi nilang pinagmamalitan at pinag-interesan si Puit. No? Si Puit ay walang kwenta, tagalabas lang ng dumi. Sabi naman nito yan, ako ang pinakamahalaga, ako'y lagayan ng pagkain. Alam nyo, mga minamahal, kawawa naman si Puit. Dahil iniisip nila, walang kwenta yan. No? Yan ay pinakakawawa sa bahagi ng katawan. Alam nyo, si kamay ay nagsimulang kumuha, ano ho, at inilagay sa bibig, nakita ng mata, iniutos ng utak, narinig ng tainga, at inilagay sa tiyan, lumakad ngayon yung paa, si Puit nagtampo. Kain ang kain, isinusubo ng kamay sa bibig ang pagkain, lumaki ang tiyan, hindi makadumi, sumama ang kalagayan at pakiramdam. At ang sabi, sino bang dahilan? Bakit tayo naging ganito? Ano ho? Hindi ba lahat ay okay naman? Maya-maya na-realize nila, ay si Puit! Si Puit ay nagtampo dahil hindi siya binigyang importansya. May mahalaga din pala si Puit. Ano ho? Pang-upo. Kaya nga, salumpuit. Ano? Yung upuan na tawag, salumpuit. Tagasalo sa Puit. Ano ho, mga binamahal? Nagtampo siya dahil hindi siya binigyang halaga. Ang ating katawan may iba't ibang bahagi. Lahat 'yon mahalaga. Mga minamahal, lahat 'yon mahalaga, 'di ba? Lahat 'yon mahalaga. Kaya humingi sila ng sorry. Sorry na Puit, no? Mawa ka na sa amin. Ayun. So, si Puit naman, bagaman matampuhin, nagpapatawad din. Ayun. Inilabas 'yung dumi, ay di
Yun, lumabas ang dami. Mga minamahal, ang sabi ng ating pag-aaral, kung paanong bawat bahagi ng katawan ay may silbi, gayon din ang bawat membro ng iglesia may silbi, may bahagi, may kanya-kanyang kaloob. Walang maliit, walang malaki. Lahat ito'y pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Walang mas malaga, walang medyo mas hindi mahalaga. Hindi ganun, mga minamahal. Lahat dapat pinapahalagahan sapagkat iisang katawan at ang ito ay katawan ng ating Panginoong Yesus. Si Jesus ang head, tayo ang katawan, mga minamahal. Bagaman magkakaiba tayo ng function, magkakaiba tayo ng ginagawa, iisa naman ang ating katawan, iisang ating layunin, mga minamahal. At yun ay napakahalaga sa paningin ng ating Panginoon. Sa

dahil nagkakaisa. Napansin niyo ba yung walis? Ang walis tingting, pag isang tingting lang, hindi niya kayang walisin yung mga dumi, mga damo. Ano ho? Pero pagka binigis yun, at ang nagbibigis nun yung pag-ibig, at pagkatapos nagkakaisa na sila, ay di pagka iginamit sa pagwalis, daming damo na nawawalis. Ano ho? Ang apoy, kapag isang kahoy lang yan, hindi yan mga minamahal na tinatawag natin na magdadala ng ang kahoy ng malaking apoy. Pero pag sama-sama yung kahoy, kung nakatry na kayo magsaing ng panggatong, ano, o di kayo nagluto kayo ng mga malaking pagluluto, aba, malaki ang apoy kapag may mga panggatong na magkasama-sama. Sa pagtututbrush, kapag isang bahagi lang doon sa tinututbrush natin malitang, hindi makatanggal ng mga sabit-sabit diyan. Ano ho? Pero yung toothbrush, kaya marami yung mga brush doon. Pag ganun mo, ID, okay. Mga minamahal. Ganon din tayo, ano po. Dapat makita natin ang kahalagahan para maging matibay ang iglesia, magkakaisa at lumago. So huwag nating isipin ang sarili nating kapakanan, ang sariling karangalan, kundi sa karangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaya bagaman tayo magkakaiba-iba, tayo naman ay nagkakaisa. Ano ho? Ang sabi, ang tawag nito ay unity in the midst of adversity. Sa gitna ng pagkakaiba-iba ay nagkakaisa naman tayo mga minamahal. Ano ho? Parang sa paglilingkod. Ano, halimbawa, mayroong pangangaral. Sa amin pong pangangaral mga minamahal, merong tagapagsalita. Hindi naman lahat 'yon tagapagsalita. Merong tagapagsalita, merong taga-awit, may taga-pray, merong taga-welcome. Ano ho? Merong taga-luto. May taga-kain. Diba? Merong iba-ibang mga function, pero iisa ang layunin, mga minamahal. Kaya ganun ang kahalagahan, mga kaibigan, sa unang punto. Sa ikalawang punto natin, ang pagpapakumbaba ay higit na maganda kaysa pagmamataas. Ano ho? O pagmamalaki, pagmamataas po yan. Ano po? Kaya makita natin, mga minamahal, ay talagang itinuturo sa atin na ang kaloob na ipinagkaloob ng Diyos ay pag walang pag-ibig, walang kabuluhan. Walang kwenta, walang saysay. Kaya napansin nyo kayo na sa ating unang bahagi ng pagbabasa, mahalaga yung pag-ibig, mga minamahal. Mahalaga ang pag-ibig. So, dito, basahin natin ang unang Korinto, Kabanata 13, ang talata 1-3. Ang sabi po ay ganito. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pampiyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. Alam niyo yung symbols? Symbols ba tawag doon? Pagka ginanun mo ay maingay, ano ho? Ang sabi ni Apostol Pablo, kapag nagsalita man siya ng iba't ibang wika, no? Ng wika ng mga anghel, subalit wala siyang pag-ibig. May walang saysay, para lang siyang batingaw na umaalingaw-ngaw. Talatang 2. At kung meron akong kaloob ng propesya, at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga, at ang lahat ng mga kaalaman, at kung meron akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan, mga minamahal. Ano ho? Kaya nakita natin, talagang pag-ibig ang foundation. At pag meron kang pag-ibig na tunay, hindi ka nagmamataas, nagpapakumbaba ka, mga minamahal. Ano ho? Kaya ang sabi dito, sa talatang 3, at kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong pakinabang. Mga minamahal, kahit taglay natin ang pinakamagandang kaloob na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, kung walang pag-ibig, wala itong halaga sa Diyos, mga minamahal. Ano ho? Dahil pag walang pag-ibig, yung kaloob na ipinagkaloob ng Diyos, maging mapagmataas tayo, maging mapagmalaki tayo, ayaw ng Panginoon ng ganon, mga minamahal. Ano ho? Sa ikalawang bahagi, ang pag-ibig ay nagtuturo ng pagpapakumbaba. Amen. Dito'y makikita natin na ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, nagpapakita ng pagpapakumbaba. Kaya nga si Kristo eh, nung siya ay nagkatawang tao, ipinakita doon mga minamahal na tinatawag natin na nagpakababa sa kanyang sarili. At ang pinaka-the best na

na model at example ng pagpapakumbaba, walang iba ang ating Panginoong Jesus. Ano po? Kaya sabi po sa unang Korinto, Kapitulo 13, ang talatay 4 hanggang 5, ang sabi po ay ganito, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maingitin o mapagmalaki o hambog. Talatang 4, hindi magaspang ang kilos. Hindi nito, o talatang 5, hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. So, mahalaga pala mga minamahal talaga yung pag-ibig. Ano? Dahil matiisin, may magandang loob, hindi maingitin. Kaya pag maingitin ng isang tao, walang pag-ibig yun. Hindi mapagmalaki, hindi rin hambog, hindi magaspang ang kilos, at hindi pinipilit ang sarili. Ano po? Hindi mayayamutin. At hindi nagtatala ng pagkakamali. So dito, ang pag-ibig ay ipinaalala sa atin, hindi nagyayabang, hindi nagmamataas. Ang taong tunay na puspos ng Espiritu ay hindi naghahanap ng sariling papuri. Ano ho? Dahil ang ilan, mga minamahal, may mga tao na itinataas yung kanyang sariling bangko. Ano ho? Ang tawag nun ay nagbubuhat ng kanyang sariling bangko. Sabi nga doon sa isang talata ng Kawikaan, hayaan mong ang iba ay magsalita ng mabuti tungkol sa iyo. Huwag ikaw, sapagkat ang tao mahilig magsalita tungkol sa kanilang mga sarili, mga minamahal. Sabi doon sa mga Kawikaan, 27 versikulo 2, ang sabi doon, basahin natin. Kawikaan 27:2, purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig, ng dayuhan at huwag ng iyong sariling mga labi. Nakita niyo mga minamahal? So, napakagandang paalala nito. Kaya dapat pag-ibig ang siyang pundasyon ng tinatawag natin mga minamahal ng lahat ng bagay sa ating buhay. Ano ho? Kaya ang pag-ibig ay nagtuturo ng pagpapakumbaba at ang kaloob na walang pag-ibig, walang kabuluhan. Ang ikatlong bahagi, ang pagpapakumbaba, ang susi ng pagkakaisa. Amen. Ano ho? Yun pa lang napakaganda, no? Kapag inuuna natin ang kapakanan ng iba kaysa sarili, nagiging matibay ang samahan ng iglesia na ipapakita ang pag-iisip ni Kristo. Kaya pala sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5, magkaroon kayo ng pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Ano? Yung thinking na parang si Jesus ay dapat matutunan natin. Ano? Dahil si Jesus, napakaganda ng kanyang pagmumodel sa atin para maging mapagpakumbaba. Siya na Diyos, nagkatawang tao, naging masunurin hanggang sa kamatayan, mga minamahal. Ano ho? Kaya mahalaga ang pagpapakumbaba kaysa pagmamalaki o sa pagmamataas. Dahil ang pagpakumbaba, ito'y ebidensya ng mayroon tayong pag-ibig, mga minamahal. Ang ikatlong punto natin, paglilingkod kaysa pagpapakitang gilas. Ayun, ang ganda nito mga minamahal. Dahil ang tao ay minsan gumagawa lang pagka may nakatingin, may nakikita dahil papakitang gilas. Pero mga minamahal, yung motibo ng ating puso nakikita ng Panginoon. Ano kung gaano katotoo yung ating mga paglilingkod mga minamahal. Kung yun ba ay talagang mula sa puso o tinatawag nating ito'y nagsasalita lamang para sa sarili at pagmamayabang mga minamahal. Ano ho, papapakitang gilas. Sa aklat po ng Unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 10 at 11, ang sabi po ay ganito, sa bawat kaloob, ano ho, sabi dito, kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Talatang 11, sino mang nagsalita ay gawin iyo ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang nagsasalita ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa kanyang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sa unang bahagi ng ikatlong punto, ang bawat kaloob mga minamahal ay ipinagkatiwala upang paglingkuran ng iba. Ano?
paglingkuran ang iba. Sumaliwanag po mga binamahal. Kaya sabi doon sa ating binasa kanina, ay di pagka nagsalita tayo ng mga aral ng Diyos, kapag naglilingkod tayo sa kalakasang ibinibigay ng Diyos. Kaya ang bawat isa na tumanggap ng kaloob, ang sabi rito, ipaglingkod ng isa't isa bilang mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Kaya mabuting katiwala, naglilingkod, nagtapat sa kanyang kapwa, lalo tigit sa Diyos, hindi pagmamalaki, hindi pagpapakitang gilas, mga minamahal. Kaya sabi rito, ang espiritual na kaloob ay isang pananagutan. Hindi tropeyo. Tayo ay mga katiwala ng mga biyaya ng Diyos, mga minamahal. So we are just stewards. Ano, ang ganda nitong ating pag-aaral, may kinalaman sa stewardship at inan, no? Pagiging katiwala. Dahil anumang mayroon ka, mga minamahal, ay anumang mayroon tayo, hindi atin ito. Ito'y sa Diyos. Maging buhay natin, maging lakas natin, anumang taglay natin, mga kaloob na spiritual, mga literal at physical na mga bagay, bigay ng Diyos yan, katiwala tayo. Kaya ipaglingkod natin bilang isang mabuting katiwala ng Panginoon. Ang ikalawang bahagi, ang layunin ng kaloob ay ang ikatitibay ng iglesia. Yun ang maganda, mga minamahal. Ano? Dapat pala ay ang pinaka-purpose maging matibay ang iglesia. Yun ang gusto rin ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ano ho? Maging matibay. Tulad ng sinabi sa unang Korinto, kabanata 14, ang talata ay 12. Ang sabi po ay ganito, kaya't siyang 12, 12, tama. Gayon din naman kayo, yamang kayo'y sabik sa kaloob na espiritual, pagbutihin ninyo ang paggamit sa mga iyon para sa ikatitibay ng iglesia, mga minamahal. Diba? Alam nyo, napakasarap na merong kaloob na espiritual ibinigay ng Diyos sa tao magamit para magtumibay. Kasi ma-inspire eh. Ma-inspire yung mga kapatid. Ano, hindi mainggit ha, ma-inspire, ma-blessed, ano, at magkaroon ng matibay na samahan, mga minamahal. So hindi dapat gamitin ng kaloob upang humanga ang tao sa atin, upang mainggit, mga minamahal, kundi ma-inspire at ma-bless, ano, kundi upang lumakas ang pananampalataya ng kapwa mananampalataya. Yung bang hindi mo naman inisip, pero yung ginagawa mong paglilingkod dahil sa kaloob na pinagkaloob ng Diyos, makikita mo, aba, may na-inspire. Magugulat ka lang sabihin ay, kapatid, ako'y na-inspire din sa yung ginawa, lalong nagpapalakas ng aking pananampalataya. Lalong mapuri ang Panginoon kapag ganon, mga minamahal. Ano ho? At ang paalala sa atin, yung mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin, pinagkatiwala, napakahalaga nun. Ayon sa Efeso, Kapitulo 4, may magandang binanggit po rito, mga minamahal. Patitingnan natin, mga kaloob, sa versikulo 11 hanggang 12. Sabi ganito, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y evangelista, at ang iba'y pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ayun. So yung mga ipinagkaloob pala, mga minamahal, ay para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ano po? At ang panghuling bahagi, mga minamahal, ang lahat ng paglilingkod ay dapat sa kaluwalhatian ng Diyos. Gaya ng binanggit ko sa inyo kanina at binasa natin sa 1 Pedro 4:11. Sige nga, ibalik natin at dinan para makita nila ang kahalagahan ng paglilingkod na nagbigay kaluwalhatian sa Diyos. Ilagay natin sa screen. Sino mang nagsalita ay gawin iyon ng tulad sa pagsasalita ng mga aral ng Diyos. Kita ninyo, laging may basis. Sino mang naglilingkod ay tulad ng naglilingkod mula sa kalakasang ibinigay ng Diyos upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng bagay sa magitan ni Kristo, mga minamahal. Ano? Kaya dito makikita natin, dapat yung paglilingkod natin talagang nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos, hindi sa atin. Ano? So ang pinakamataas na layunin ng bawat paglilingkod natin at ministeryo ay hindi ang kasikatan ng lingkod, kundi ang kaluwalhatian ng pinaglilingkuran ang ating mahal na Panginoon, mga giliko, mga taga-subaybay. Ano? Dapat ang maitaas
ang ating mahal na Panginoon. Iyan ang gusto ng Diyos sa atin. Maitaas siya palagi sa ating mga buhay. Kaya nga, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Sa anumang tagumpay, sa anumang mga naranasan na mga achievement sa buhay, always magbigay tayo ng papuri at pagluwalhati sa ating mahal na Panginoon, mga gili ko, mga tagasubaybay. Kaya ang mga kaloob na ibinigay ng Diyos, kung ikaw ay wala pa sa paglilingkod, pero naramdaman mo yung kaloob na ibinigay ng Diyos, maglingkod ka na sa Panginoon. Para yung paglilingkod mo, yung kaloob mo, magkaroon ng puwang sa paglilingkod at pagbigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. Sa ating pagtatapos, mga minamahal, sa ating konklusyon, ay ipinakikita rito na ang Diyos ay hindi nagbibigay ng espiritual na kaloob upang magkaroon ng kompetisyon sa loob ng iglesia. Ibinibigay niya ang mga ito upang magkaisa ang kanyang bayan sa kabila ng pagkakaiba-iba. Ano ho? Ibinigay niya ito hindi para magmataas, kundi magpakumbaba ang bawat paglilingkod. No? Sa halip na magmataas, ay nandoon yung pagpapakumbaba. Dahil ang pundasyon nga ay ang pag-ibig. Pangatlo, maglingkod ng may pag-ibig at katapatan para sa ikatitibay ng iglesia at ikaluluwalhati ng Diyos. Ano po? Kaya naway, gamitin natin, mga kaibigan, ang mga kaloob, hindi upang itaas ang ating pangalan, hindi upang itaas ang ating sarili, kundi upang itaas ang ating Panginoong Hesus. Maluwalhati ang ating mahal na Panginoon. Ngayong umaga sa ating pagbulay-bulay, ating itanong sa ating mga sarili ang tatlong katanong ang ating babasahin. Number one tanong, ano ang espiritual na kaloob na pinagkatiwala sa akin ng Diyos? At paano ko ito ginagamit upang mapalakas at magkaisa ang iglesia? Napakagandang katanungan. Ikalawa, meron bang pagmamataas o inggit o paghahambing sa iba na humahadlang sa aking tapat at mapagpakumbabang paglilingkod kay Kristo? Dapat alisin natin yun. Ano, kung meron bang pagmamataas, meron bang inggitan, ano, o paghahambing yung ikinukumpara mo ang iyong sarili sa iba. Masama pala yun, mga minamahal. Ano, yung si Omar, parang mas magaling siya umawit, parang mas magaling siya magsalita kaysa akin. Hindi pala yun, mga minamahal. Dapat ay ating isiyasat, evaluate ang ating sarili. At ang pangatlo, ang layunin ba ng aking paglilingkod ay ang kaluwalhatian ng Diyos at ang ikabubuti ng iba o ang paghahanap ng papuri at pagkakipagkilala ng tao, mga minamahal? Ang ganda ng mga katanungan natin, kaya anumang mga mabuting kaloob na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, dapat laging ang Diyos ang maitaas, ang Diyos ang maparangalan, magbigay ng pagpapatibay at pagkakaisa sa iglesia sapagkat ang pundasyon ay ang pag-ibig. I hope and pray, mga minamahal, ng ating pag-aaral na ito ay nagdadala sa atin sa isang napakagandang kaisipan na laging ang Diyos ang mapapurihan. Bago tayo dadako sa ating panalangin, tayo muna ay makinig ng isang magandang awitin.

0: Maraming salamat sa awitin na simple Christian, ordinary being. Yun ay sinulat ni Ma'am Shinene at ginawa natin ng music. Ayan. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. O Diyos naming banal, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, nagbabalik kami ng papurit pa sa salamat sa inyo, sa inyong paggabay sa aming pag-aaral. Salamat sa mga spiritual na kaloob na inyong pinagkalob sa amin upang magamit si Katitibay ng Iglesia, maging inspirasyon sa mga kapatid na lumago sa pananampalataya. Higit sa lahat, magbigay palagi ng kalulatian, kapurihan sa inyo, Panginoon. Tulungan kami na magpakumbaba sa inyong harapan, hindi pagmamataas, at maglilingkod ng may katapatan, hindi papapakitang gilas, Panginoon. Aming dalangin, ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na magpapaalala sa amin, na siyang patuloy na maghimok sa aming mga puso't isipan, na ang bawat isa ay maglingkod na may pagkakaisa. O Diyos, aming dalangin, inyo naman patuloy na pagpalain ang aming mga taga-subaybay. Patuloy na maranasan, Panginoon, ang inyong pagkalinga at higit sa lahat ang inyong pagtawag sa kanila na makasama namin sa paglilingkod at pananampalataya sa inyo. Sinuman, Panginoon, sa mga taga-subaybay namin na may mga karamdaman at may mga pagkakasakit, o Diyos, ang haplos ng inyong makapangyarihang kamay ang kailangan nila upang magkaroon ng kagalingan at panumbalik sa kanilang kasiglahan at kalakasan ng pangatawan. Meron ng Panginoon na mga naglalakbay sa mga oras na ito, sa mga sandaling ito, ang inyong masaganang pag-iingat at pagliligtas ang maranasan sapagkat ikaw ang aming tagapag-iingat. O Diyos, ikay nagpapadala ng mga anghel sapagkat ikay nangako na ang pag-iingat nyo'y ipagkalob sa bawat isa. Patuloy nawa na inyo din, Panginoon, patnubayan ang mga pamilyang mayroong mga problema sa relasyon at ganoon din sa financial, o Diyos. At sa maghapong ito, muli kami nagtatalaga ng aming buhay sapagkat ikaw, o Diyos, ang aming katiyakan at kasiguruhan ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa inyo walang sawang at walang hanggang pagmamahal at pagkalinga sa bawat isa sa amin. Inihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Mga giliw naming mga taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa na Hope and Pray. Nakidabang kayo at naging pagpapala sa inyo ang ating paglilingkod. Sa pangalan po ng ating programa, ang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry. At kasama natin ang aking may bahay si Ate Dan, sa nagpapatakbo ng ating live. Ito na po niyo abang lingkod kay Kristo, Pastor D. Pastor Jim Arsenal ang nagsasabi, ang patuloy na pagpapala at pag-ingat ng Panginoon ang sa lagi nating maranasan at laging tatandaan. Kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin pong inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan, at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa mga hakbang sa kalusugan ng ating pumpaksa ay pinamagatang Nutrition Psychiatry. Makakasama pa rin po natin dito si Doc Blessy Varona. Kaya naman po, huwag na nating patagalin pa. Ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Happiness is medicine. Alam niyo ba po na kaya nating matamo ang happiness? Ito po ay patuloy nating imamaster. At alam niyo din po na ang happiness ay related din sa mga kinakain natin. May mga pagkain na nakakapagpalungkot. At according sa science, yung mga pagkain sobrang matataba, sobrang matatamis, sobrang processed, ultra-processed foods, ito yung mga pagkain na maaaring maka-apekto sa ating mga kalusugan. Meron na ngayon na-discover, yung tawag nila gut and brain axis. Yun palang ang ating tiyan, no? Ang ating, kung ano yung mga nasa tiyan natin, ang microbiome natin sa ating tiyan. At ang utak ay affected, no? Magkadugtong sila, nag-aapektuhan sila sa isa't isa. At ngayon po, pag-aaralan natin ang the best na pagkain para naman maging maligaya ang mga tao, maging maligaya ang pamilya nyo, kayo mismo magiging maligaya. Sa pamamagitan ng mga kinakain natin, ang tawag natin dyan, nutrition psychiatry, ang tawag natin dyan ay mga simpleng mga strategy para yung pagkain na kinakain natin ay magbibigay sa atin ng tamang kondisyon ng katawan na magbibigay ng tamang kondisyon sa isip. Ang Diyos napakabait sa atin. Meron siyang ginawa at siya actually yung first, the best dietitian. No, ang sabi dito, dahil alam niya yung nutritional value ng kanyang prescription, ang sabi ng Diyos ito, and God said, "See, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of the earth, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food." Oh, pagkain pala para sa atin. Okay, siya ang gumawa ng pagkain. Ang sabi niya, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi sa ibabaw ng buong lupa. At ang bawat punong may bunga nagkakabinhi, ito'y magiging pagkain nyo. So, ibig sabihin, ito instruction ng Diyos sa atin na ibinigay na niya sa atin ang mga pananim na nagbubunga, no? So, yung halamang pagkain, very, very efficient para sa ating katawan. At ang science ngayon, very clear na ito ay magbibigay ng tamang sustansya at tamang paggaling sa ating katawan, hindi lang sa katawan, pati sa isip, sa buong katawan. Kaya nga po, itong ating programang ito, patuloy niyong pakinggan kasi magbibigay tayo ng mga strategy para magkaroon kayo ng tamang mga, you know, yung mga simpleng pang-araw-araw na pamamaraan, yung mga bagay-bagay na pwede niyong gawin sa bahay niyo. At ito po ay talagang madali lang, okay? Meron akong ginawang libro, ang title po nito, Happiness is Medicine. At dito po sa libro nito, part nito, yung food is medicine. Ang sabi nga po ng science, sabi, a study published in the journal Nutrients found that people who eat more fruits and vegetables tend to report higher levels of happiness, life satisfaction, and lower level of depression. So see, yung science ngayon, nagsasabi na na yung halamang pagkain, yung prutas, yung gulay, talagang ito, yung mga kumakain nito, no, ayon sa pag-aaral noong 2020, sabi, nakita nila na mas mataas yung level ng happiness, mas mataas yung level ng life satisfaction, kontento sa buhay, at lower ang level ng depression. O kailangan nating ipamahagi ito sa ating mga kasamahan, kasi ang dali-dali lang sana. Oh, ibig sabihin yung prutas, yung gulay nakapaligid sa atin, pero hindi natin siya napapansin. So again, talagang yung science naka-back up yan eh. Ibig sabihin sinusuportahan ng science yung Biblia. Okay, ang sabi dito nga, sabi dito sa version ng Genesis 1:29, sabi dito, ito, masimpleng version, sabi, "Then God said, 'Look, I have given you every seeds and every tree with fruit, and you can eat them for your food.'" Kaya nga po, itong pagkain ng halamang pagkain, sabi nga, simple nutrition psychiatry, pag sinunod natin to unti-unti, dahan-dahan, no, consistent, araw-araw, yung nourishing ng ating katawan, ng ating isip, mangyayari. At ito, pag nourish yung katawan at isip natin, magkakaroon tayo ng happiness. Okay? So sabi dito, "But today we want to understand yung mga pagkain na magsusuporta sa ating brain." So again, pagka naiwasan nyo yung mga, sabi naman dito, pag naiwasan nyo ang mga pagkain na mataas sa asukal, mataas sa mga process, sa mga additives, at mga pagkain napakadaming animal products, no? Yan po ay magbibigay sa inyo ng kalungkutan. Yung opposite naman, halamang pagkain magbibigay ng kaligayahan. So napakagandang lesson para sa atin to. Yung pagpili natin, very, very important yan. Okay? Kaya nga po, ngayon sabi ko nga, yung nutrition psychiatry, alam nyo, napaka practical na pwede nating gawin. Merong isang pag-aaral, no? May pag-aaral na ginawa na ito pong conventional psychiatry, sorry po ha. Itong conventional psychiatry, ito yung ginagamit ng mga psychiatrists, no? Yung gamot, yung therapy, yung kumbaga kung may pyramid tayo, yung baseline niya, drugs. Yung susunod na line, therapy. Yung dulo, food, sleep, and exercise. Pero kung mag-shift tayo sa kaya nating gawin, napakadali. Kasi yung conventional psychiatry, mahirap, hindi para sa atin yun. Doktor lang ang pwedeng gumawa. Ibig sabihin ko po dito, hindi kayo pwedeng basta-basta lang uminom ng gamot. Hindi kayo basta-basta lang pwedeng gumawa ng mga strategy ng ginagawa ng mga psychiatry na sila lang ang naka-expert noon. Ibig sabihin, sila lang ang merong power o may license na gumawa ng mga prescription ng gamot. Kaya kung narinig nyo na, ay, itong kapitbahay nyo umiinom ng gamot na ganito o nagtetake ng ganyang mga medicines, huwag nyo pong gagayanin nun kasi doktor lang ang pwedeng mag-prescribe ng mga gamot. Pero alam nyo ba po, yung nutrition psychiatry na pinag-uusapan natin ngayon, tawag nila therapeutic nutrition, ito po ay talagang kaya niyong gawin, no? Sabi dito, eating healthy food helps your brain feel happier, calmer, and stronger. And when you eat fruits and vegetables and healthy snacks, your brain works better. And it's easier to pay attention and to feel good and to feel happy. Kaya nga po, yung nutrition psychiatry, napaka-importanteng maintindihan natin. Ngayon sabihin niyo, ang hirap naman yata, nutrition psychiatry. Again po, paulit-ulit kong sasabihin na madali lang siya. Kasi ito yung iiwasan mo, yung sobrang matatamis, mga asukal, mga unhealthy food, that will make you tired and sad and worried. Okay? So yung nutrition psychiatry po, tutulungan yung mga taong pumili ng tamang pagkain para sa inyong kalusugan, kalusugan ng pag-iisip, kalusugan ng katawan. So very, very easy. Ano po? Eh yung pagkain nakapaligid sa atin ngayon. Yung pagpili lang ang talagang gagawin nating mas sana, mas matalino tayo sa pagpili. Kaya nga po, itong metabolic psychiatry na tinatawag ngayon, ito po ay very, very easy to understand. Ano po? So, ang ibig sabihin po dito, yung pagpili ng mga pagkain na makakapagpagaling sa mga root ng problema. Okay? Ito yung root ng problema ng mental illness. Eh, ito po, it's just sa mga metabolic dysfunction sa brain natin. Okay, so ibig sabihin, ino-nourish natin ang function ng ating brain. So alam niyo po, nakaka-excite na pag-aralan yung mga halamang pagkain. Bakit? Kasi kompleto siya. Ang Diyos ang gumawa. Diba? Kompletong-kompletong-kompleto. At ang mabuting balita para sa atin, kahit yung local food natin, kompleto. Alam nyo, may ginawa akong pag-aaral. Itong ginawa akong pag-aaral na to, ito yung ano, yung mga halamang pagkain na nandito lang sa ating kapaligiran. Ibig sabihin, gagamitin natin yung mga local food, no, na nandyan lang, no, yung available sa atin. At ang ginawa ko po, sinulat ko to sa Cooking Smart na libro. Example po, ito, no, meron kang almusal. Oh, sabi ng mga iba, ang hirap na humanap ng unpolished rice. White rice lang ang kaya ko. Oh, sige, pwede na din po, subukan natin i-compute ang ating nutrient composition, no? So, kung meron kang white rice, meron kang yung tokwa na parang ginawang patty, okay? At meron kang tinapay, at meron kang prutas na isang piraso. Halimbawa, sabi nating melon. Okay, kita nyo, ito yung mga possible na pwede nyo gawin. Yan yung almusal. Yung nutritional value niyan, talagang ang taas na ng vitamin C, ng niacin. Okay, mataas na yung amount ng vitamin A. O ganda ng protein. Yung protein, mga more than 60-65% na. Okay? Yung calcium, ang ganda na rin. O, may 33% ka na pag merong kanyang ganyan. Tapos yung vitamin A mo, o 91%, ang ganda-ganda na kasi meron kang kinain na melon na fresh, no? Fresh na melon. So yung vitamin C mo, yung calcium mo, yung niacin mo ang tataas na. Ngayon, that would be your almusal. Halimbawa, ano, yung tanghalian naman, kumain ka ng talbos ng kamote o nakakita ka ng brown rice or unpolished rice. So, meron ka na ding sustansyang ganyan. No, yung pagtaas ng sustansya is, what I mean, pagsasamahin natin yung almusal at yung tanghalian mo, yung nutrient content nun, titingnan natin, no, kung nag-i-improve, no? Kasi anyway, yung nutritional analysis natin for the whole day yan eh. Okay? So tingnan mo to, ito lang ha, simpleng pagkain na meron kang nilagang talbos ng kamote na. Oh, ang ganda-ganda nitong pagkain na to. At saka meron kang isang serving ng tofu with pineapple. Ay, tingnan niyo yung vitamin C niya. Oh, 96% na yung vitamin C. O yung iron is already 95%. Yung vitamin A, 76%. O yung thiamine niya, 40%. Yung calorie niya, 28%. Okay, ang ganda po. Yung protein content, 31%. By the way, ang sinasabi ko dito, yung percentage of the recommended dietary allowance. Oh, yung kanyang niacin, meron na pong 43%. Yung riboflavin, meron ng 28%. Ganong simpleng pagkain, meron. At saka cookie rin ng Pilipinas, simpleng-simple. Okay, hapuna naman. Okay, syempre, minsan yung mga tao tinatamad ng magluto o walang time magluto. So siguro meron ka lang isang pirasong avocado, no? Meron kang maliit lang na medium na avocado at saka nilagang mais. Oh, meron kang maliit na baso ng evap milk or soy milk. Oh, so yung nutritional analysis niyan, oh, ito yung riboflavin niya, 67%. Yung niacin niya, 38%. Yung vitamin C niya, 33%. O yung protein, 27%. Alam nyo ba po na ang protein hindi lang nakukuha sa hayop na pagkain o sa ulam na mga niluto ng usual na mga kaalaman na akala natin yung protein galing lang sa mga karne, okay, sa animal products. Hindi po. Ito, tingnan nyo, 27% yung calcium niya, 55%. Oh, yung kanyang iron, 21%. Ito lang ha, imagine mo, abukado lang, tapos nilagang mais, may maliit kang basong soy milk or evap milk. O yung niacin, meron pa rin, 7.22%. So again, 7.22 milligrams, pero yun equivalent ng 38% ng RDA mo. Oh, ganda-ganda. Tapos yung riboflavin niya nga, tingnan nyo oh, 67%. Itong simpleng pagkain na to, na imagine nyo ba kung gaano kasimple na may nilagang mais ka lang, tapos meron kang avocado. At itong tatlong pagkain na to, pag pinagsama-sama mo, almusal, tanghalian, hapunan, tatlo sila. No, tingnan natin kung makakaabot ng recommended dietary allowance. Alam nyo ba po, ang nakakatuwa, simpleng preparation na kaya nyong gawin, pero alam nyo na ito ay magbibigay ng napakagandang nutrients. So, ito kailangan lang natin magkaroon ng assurance. No, yung gusto natin, sure eh, no? So, kung nakita nyo yan, kung kumain kayo ng, again, pinakita kong simpleng diet, tapos may tanghalian kayo, okay, simpleng almusal, simpleng tanghalian, at simpleng hapunan, nakita nyo ba yan yung recommended dietary allowance nyo na kailangan nating abutin sa maghapon ay napakaganda. Okay, tingnan natin siya ha. Yung calorie, 107%. Yung protein, 100%. Yung calcium, 182%. Oh, kaya simpleng pagkain lang to, no? Ang taas ng calcium. Maraming tao natatakot sa deficiency ng calcium. Pero pag kumain ka ng halamang pagkain, nakita mo yung calcium content, ang ganda, 182%. Yung iron, 194%. Oh, and this will give you a good blood, no? Yung mga nag-anemic dyan, tingnan nyo, oh, yung iron na yan. Kaya sabi ko nga, kumain ng halamang pagkain, matulog ng maayos for mental health and prevention of diseases. Yung vitamin A, 141%. Yung thiamine, 204%. Yung riboflavin, no? Ang ganda, oh, 195%. Yung niacin, 170%. At yung vitamin C, wow, to talaga. Ito'y ang vitamin C content nung maghapon na sample natin itong meal pattern natin, itong mga dishes na to, 343 milligrams, equivalent na yon ng 458%. So ito, para kang nag-take ng capsule na vitamin C. So hindi mo kailangan ng supplement. Pagtama ang pagkain, ang ganda-gandang balita na kailangan natin lang magsubukan, no? Subukan nyo. Tapos kailangan lang natin na i-appreciate nyo na meron palang mga ganyan. Na, you know, assurance na pag kumain ka ng halamang pagkain na yan, merong assurance na magbibigay sa atin ng yung kapanatagan na sakto pala ang sustansya, hindi lang yung mga American foods, kundi yung Filipino food. So, pag tiningnan mo yung nutritional content na yan, and then subukan nating i-identify isa-isa, alam nyo ba po na ito ay magbibigay sa inyo ng assurance, o yung vitamins, B vitamins regulate the inflammation response and play a vital role in lymphocyte proliferation and primary immunity. So, ibig sabihin po nito, pag kumain kayo ng ganyang pagkain, yung inflammation, yung iba, yung mga napapabayaan ang pagkain ng maganda, no? yung mga hindi maaayos, kaya nakakaroon ng inflammation, and that is very much related po sa inyong depression, sa mga mental issues na experience sa mga tao ngayon. Yung vitamin C naman, yung vitamin E, potent po yung antioxidants niyan. At itong mga ito, nag-neutralize ng harmful free radicals that cause cellular wear and tear and trigger inflammation. Again, yung inflammation, connected pa rin yan sa mga

0: sorry, 60.01 grams, okay, ng protein na to, equivalent po ng 100%. So nakita nyo, at ang mabuti nito, pag kumakain kayo ng mga galing sa beans or galing sa mga butil, yung arginine niya nahan doon, at yung arginine assist macrophage cells in producing nitric oxide. Itong nitric oxide, very, very important na maintindihan natin that it helps defend against pathogens. At ito po yung isa din sa factor na nagkakaroon ng magandang pagdaloy ang ating mga dugo, no? So ito napakagandang again ha, subukan nyo. Ako nagpi-prescribe dito, okay, nagre-recommend, no, pero kung susubukan nyo, hindi lang talaga kayo natutuwa sa lecture na to, kundi ma-experience ng buong katawan nyo yung pagkaling. Kaya nga ang sabi ng Bible sa atin, no, sabi niya ito mga halamang pagkain na to. Minsan ang tao kasi naniniwala kung merong science proof lang. Pero alam nyo ba, yung simpleng prescription again na nabanggit natin kanina mula sa Genesis 1:29, sabi, plant yielding seeds and its fruit. Nakita nyo, halamang pagkain mula sa lupa. At ito magbibigay sa ating lahat ng tamang sustansya, kumpletong sustansya. At again, sabi nga doon sa Psalms 104 verse 14, sabi dito, siya ang nagpapatubo ng damo sa mga hayop, para sa mga hayop, at ang mga halamang pinagtatrabahuhan ng tao upang maglabas ng pagkain mula sa lupa. Kaya nga, yung lupa magpo-produce ng halaman para sa atin. Alam na alam ng Diyos ang effect sa katawan ng tao nitong kanyang prescription. Sabi nga natin, yung science minsan a little knowing, no? Pero God is all knowing. Kaya nga po, marami pang hindi alam ang science tungkol sa prescription ng Diyos sa Genesis 1:29. Little by little, nakaka-discover sila, pero maliliit pa lang to na mga science. Pero ang Diyos nga, all-knowing. Kaya nung sinabi niya sa Garden of Eden, kay Adan at kay Eva, na ang pagkain, ang halamang pagkain, ang siya na magbibigay ng kalusugan sa atin, paniwalaan natin. At hindi lang tayo maniniwala, kundi mag-enjoy tayo sa prescription ni God, kasi ang Diyos ang may alam, may akda ng lahat ng halamang pagkain na magiging pagkain para sa mga tao. Sana po natuto tayo ngayon at sana i-experience natin. So God bless po.
1: Thank you so much, Doc Blessy. So makikita po talaga natin dito, no, na napakabuti po ng Diyos dahil binigyan din niya tayo ng mga pagkain na makakabuti po para sa atin. Happiness is medicine. Food is medicine. Magandang reminder din po ito sa atin, no, na sundin ang dinesenyong pagkain sa atin ng Panginoon. Although medyo mahirap, especially nowadays na nasanay na tayo sa mga processed food, ano. Kaya mahalaga din po na maging intentional tayo kung gusto talaga nating maging maligaya, malusog ang ating pamumuhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay maaari niyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ating ikalawang bahagi ng programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay pinamagatang Breaking Bad. Sa pananaw po ng Biblia, ito po ay tumutukoy sa paglayo sa kasalanan at masasamang gawi at pagpili ng bagong buhay kay Kristo. Hindi po sapat ang pagkilala sa mali, no? Kailangan ding magsisi, magbago at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya naman po, sa pagtalakay nitong ating paksang ito, atin na nga pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Gawa at ito ang Aklat ng Banal na Espiritu. Sapagkat ang prime mover sa Aklat ng Gawa walang iba kundi ang Banal na Espiritu. Bagamat ang ating Diyos ay gumagamit ng mga lalaki at mga babae na naglilingkod sa Kanya, subalit ang kapangyarihan na taglay nila walang iba kundi ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Si Apostol Pablo ay patuloy sa kanyang paglilingkod bilang apostol at bilang lingkod ng ating Panginoon. Sinasabi sa atin na sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 20, Versikulo 7, ang ganito, "Nang unang araw ng Sanlinggo, nang kami ay nagtitipon upang magputol-putol ng tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila, yamang nagbabalak siya na umalis kinabukasan. Nagpatuloy siya sa pagkasalita hanggang hating gabi." Nagpapatuloy si Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod at sa kanyang ayong pagkapaalam sapagkat siya ay paalis papunta sa ibang lugar. Hanggang hating gabi siya ay nagsalita. Merong hindi magandang pangyayari nung siya ay nagsasalita, merong isang lalaki ang nahulog sapagkat siya'y umupo sa bintana at siya'y nahulog, namatay, sabalit siya ay nabuhay nung si Apostol Pablo ay nagkaroon ng ministry sa kanya at siya'y nabuhay. Merong tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin sa ating pag-aaral. Una, we remember our scriptural Savior. Ating maalala na ang Panginoong Jesus, siya ang katuparan ng mga propesiya sa banal na kasulatan, particular sa Old Testament. Si Kristo ay naparito upang kanyang ganapin ang panukala ng kaligtasan ng Diyos. Sapagkat noong ang tao ay nagkasala, siya'y sumama sa panig ni Satanas. Ang tao'y nagrebelde sa ating Diyos. Subalit may pinangako ang ating Panginoon at ito ang unang ebanghelyo na binanggit sa banal na kasulatan sa aklat ng Genesis 3:15. Ganito ang ating mababasa. "Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. At sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong." Si Kristo ngayon ang madudurog ang kanyang sakong sapagkat siya'y may papako sa krus. Yan ang propesiya sa Old Testament. Kaibigan, ang mga propesiya sa Old Testament sa buhay at pangyayari tungkol sa ministry ng ating Panginoon, eksaktong-eksakto ang sinasabing katuparan ng propesiya. Una, binabanggit sa Biblia na isang propesiya ng Panginoong Jesus ay kanyang tutuparin ang isang propesiya kung saan siya ipapanganak. Ano sabi ng ating Biblia? Dito sa Mikas, Kapitulo 5, Versikulo 2, ang ganito, "Ngunit ikaw, Bethlehem, sa Efrata na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Iyong lugar na kung saan ang Panginoon ay ipapanganak. Binanggit ang Bethlehem sa Efrata at ito ay nangyari noong si Kristo na ating Panginoon ay pinanganak sa Bethlehem sa isang sabsaban. At merong pa ring propesiya sa ating Biblia dito sa aklat ng Isaias, Kapitulo 9, versikulo 6, ang ganito, sapagkat sa atin ay ipanganganak ang isang bata, sa atin ay ibibigay ang isang anak na lalaki, at ang pamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Kaibigan, ito ay isang propesiya at nangyari ngayon sa buhay ng ating Panginoon nung siya ay nagkatawan tao. At ang sabi pa sa Isaias, Kapitulo 7, Versikulo 14, ang ganito, kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa iyo ng tanda. Narito isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Nang ibig sabihin ng Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Kaibigan, ito yung propesiya tungkol sa ating Savior o scriptural Savior na ito ay nangyari sa pagkapanganak at sa ministry ng ating Panginoon. Kaya nga si Kristo ang siyang katuparan, ang kanyang buhay ng pinangakong Mesiyas o pinangako ngayong tagapagligtas. Kaibigan, Christ fulfilled the scriptures in his death. Yung kanyang pagkamatay ay ito rin ay binanggit sa Old Testament, kaibigan. At pagkatapos ngayon, si Kristo ay naipako sa krus, namatay siya, subalit siya ay muling nabuhay. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 1 Corinto, Kapitulo 15, versikulo 3 at 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo upang sa lahat ng aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Kaibigan, ito yung fulfillment o katuparan ngayon. Sinasabi ni Apostol Pablo sa kanya ngayong pagsulat sa Iglesia ng Corinto na si Kristo ay nagdusa, siya ay ipinako sa krus, namatay, subalit muling nabuhay. Kaibigan, ito yung binabanggit ng banal na kasulatan. Ano ang kinalaman nito sa ating ding ngayong ginagawang o in-observe natin yung sinasabing Santa Cena o yung Last Supper? Ano yung sabi ni Apostol Pablo dito sa aklat pa rin ng 1 Corinto, Kapitulo 11, para maalala ng mga Kristiyano yung kanyang pagkamatay, yung kanyang pagkabuhay na muli. At ang katawan ni Kristo na binugbog, kaibigan, ay nagpapaalala sa pamamagitan ng sinasabing tinapay. Anong kinalaman nito ayon sa pagputol-putol ng tinapay o sinasagawa ng Last Supper? Ayon sa 1 Corinto 11, 23 hanggang 26, ganito ang ating mababasa. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Kaya yung ngayong si Apostol Pablo, bago siya umalis sa lugar na kung saan siya ay nagsalita hanggang ating gabi, nagputol-putol ng tinapay ng sinasabi natin sa ating panahon ngayon ay Santa Cena o Lord's Supper o Last Supper, na ang tinapay ay simbolo ng katawan ni Kristo. Para hindi maalis sa ating ngayong damdamin, sa ating mga isipan, sa ating ngayong paniniwala, ginamit ng Panginoon ang tinapay, nagpapaalala ngayon, ito ay pinagputol-putol na kung papaano ang katawan ni Kristo ay binugbog ng dahil sa atin. Bakit tinapay? Sapagkat ang tinapay ay kinakain sa maghapon ngayon, sa iba tatlong beses, ang iba ay dalawang beses lang. Pero habang ang tinapay na ito ay kinakain ngayon, ating naalala ang sacrifice ni Jesus Christ. Ano pa sabi sa atin? Sa versikulo 25, sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos makahapon na sinasabi ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alala sa akin. Ginamit ng Panginoon yung ginagamit ng mga Israelita o mga Hudyo na madalas na kapag merong salusalo o kaya merong kasalan o kaya merong piyesta, ginagamit ang katas ng ubas. At ang katas ng ubas ngayon ay ginagamit na simbolo sa dugo ni Kristo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo. Ang sabi nga ng ating aklat ng Hebreo, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya nga, ito'y paalala sa atin. Yung tinapay, kumakatawan sa katawan ni Kristo, at yung katas ng ubas, kinakatawanan ngayon ang dugo ni Kristo. At ang sabi pa sa 26, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya nga, ang sinasabi nating Lord's Supper o Santa Cena ay nagpapaalala ngayon sa katawan ni Kristo na nabugbog ang dahil sa atin, at gayon din ang katas ng ubas ay nagpapaalala ngayon sa dugo ni Kristo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo. Hindi lang yun ang kanyang balita. Ang balitang ito ay may kinalaman din sa kanyang pangalawang pagparito. Ano sabi sa atin sa 26? Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya nga, namatay si Kristo. Yun ay propesiya sa Old Testament at naging katuparan ngayon nung si Kristo ay namatay sapagkat ipinako sa krus, namatay siya, pero si Kristo ay inilibing at siya naman ay nabuhay sa mga patay. At hindi lamang yon, kaibigan. Sinasabi sa atin hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya nga, ang communion service, ito ay paalala sa kamatayan ni Kristo. At meron pa ngayon yung baptism. We give testimony of our Lord's burial and resurrection. Anong sabi sa atin sa aklat ng Roma? Kapitulo 6, ating simulan ngayon sa 3 hanggang 6. Ito yung baptism, kaibigan. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawan makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Kaibigan, ito yung binabanggit sa atin. Kaya nga, ang ginawa ni Kristo na upang maalala yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkabuhay na muli, at ang kanyang ngayong muling pagparito ay ang sinasabi nating Lord's Supper. At hindi pa ito, kaibigan, yung baptism. Kapag ka tinanggap mo si Kristo na yung tagapagligtas, kinakailangan itong katawang ito ay ililibing sa libingan ng tubig, tanda na ang dating pagkatao ay dapat mamatay. At pagka tayo ngayon ay inihahon sa tubig, tayo ay bagong nilalang. Tayo ay bagong tao, kaibigan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, lahat na sa kay Kristo ay bagong nilalang, kaibigan. Kaya nga, hindi ginawa ni Kristo na ang Sabat ginawang Linggo. Hindi na alis ang Sabat ikapitong araw, kaibigan. Sapagkat sinasabi ng iba kung bakit nangingiling ng araw ng Linggo paalala sa pagkabuhay ni Kristo. Pero ang ginawa ni Kristo sa kanyang muling pagkabuhay, kaibigan, walang iba kundi ang baptism na katulad ng kanyang kamatayan, inilibing siya, subalit siya'y muling nabuhay. Kaya nga, mahalaga, kaibigan, ang banal na bautismo. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, we remember our sorrowing Savior. Naalala natin yung malungkot na Savior o yung tagapagligtas. Anong sabi sa ating kaibigan ng ating banal na kasulatan? Dito sa aklat ng Isaiah 53, versikulo 3, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdusa at sanay sa kalungkutan, at gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Kaibigan, malungkot ang naging buhay ng ating Panginoon sa lupang ito. Bakit malungkot? Merong binabanggit din ang ating Biblia. Dito sa aklat na sulat ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 10 hanggang 11. Ganito ang ating mababasa. Siya noon ay nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayunmay hindi siya nakilala ng sanlibutan. Kaibigan, ano kaya kung ako ay pupunta sa inyong bahay? Pagkatapos sasabihin ko, ako po yung nagsasalita sa radyo. Pagkatapos sasabihin ngayon, hindi ka namin kilala. Ganito ang nangyari sa Panginoon. Hindi siya tinanggap. Ang sabi, gayunmay hindi siya nakilala ng sanlibutan, samantalang siya ang author ng ating buhay, siyang ating creator, siyang ating redeemer. Anong sabi pa sa 11? Siya'y naparito sa kanyang sarili, tahanan, at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Kaibigan, hindi ba nakakalungkot nagpunta ka sa iyong sariling bayan, subalit hindi ka tinanggap? Yun ang naging karanasan ng ating Panginoon. Hindi lamang ito ang naging karanasan ng ating Panginoon. Siya'y itinakwil, siya'y hinamak, hinusig siya, hindi siya tinanggap. Ipinakita ang maraming mga himala na galing sa Ama, nanupat ang iba mga tao ay pinagaling. At gayon din ang iba ay binuhay, kaibigan. ang mga may sakit ay pinagaling ng Panginoon. Subalit sa kabila ng ipinakitang ito ng ating Panginoon na siyang Mesiyas, siya ang pinadala ng Ama sa lupang ito upang iligtas tayo, kaibigan. Ang mga Pariseo at mga Saduceo ay nag-isip pa rin ngayon ng laban sa kanya. Napaka halaga at gayon din, napaka-kumbinsidong mga bagay ang ginawa ni Kristo. Pero sarado ang isip ng maraming mga Hudyo noong kapanahunan na siya ay nangaral sa lupang ito. Kaya nga ang sabi sa atin, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at siya sa kalungkutan at gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. At ang sabi pa sa 6 ng Isaiah kapitulo 53 versikulo 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Yung walang kasalanan ay namatay para sa atin. Ipinasan sa kanya, kaibigan, ang bigat ng kasalanan. Kaya samantalang ang ating Panginoon ay nakabayubay sa krus, nawi ka niya ng ganito, Eli, Eli, lama sabachthani. Kaibigan, malungkot ang naging buhay ng Panginoon sa lupang ito. Subalit, dahilan sa kanyang pag-ibig sa tao, siya'y namatay alang-alang sa ating kaligtasan. Even today, He sorrows as He intercedes for us. Ang kanyang ginagawa ngayon, siya ay namamagitan sa Ama at saka sa atin. Subalit, kaibigan, hindi nating binibigyang halaga yung kanyang pagiging mediator between the Father at gayon din sa atin. At alam ng Panginoon kung ikay nalulungkot. Alam ng Panginoon kapag ka ikaw ay nalulumbay sapagkat naranasan niya ang kalungkutan. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, we remember our suffering Savior. Naalala natin ang ating tagapagligtas na siya ay nagdusa alang-alang sa atin. Anong sabi sa atin sa 53 ng Isaiah, versikulo 5 ang ganito, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ay gumaling tayo. Kaibigan, what a Savior na ating sinasampalatayanan. Ginawang lahat na possible ang ating kaligtasan upang ikaw at ako ay makabalik muli sa harapan ng Ama. Kaibigan, siya ay ipinako sa krus. At sa kanyang pagkapako sa krus, kaibigan, namutawi pa rin sa kanyang mga labi ang ganito, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya nga ang krus, kaibigan, ito ay isang brutal na ginagamit sa pagpatay sa mga kriminal. Subalit ginamit ang krus na ito upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya ang sabi sa 1 Corinto 1:18 ang ganito. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napahamak, ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. The Lord had laid on Him the iniquity of us all. Yung ating ginawang kasalanan, ipinatong sa Kanya para tayo ay paglapit natin sa Kanya, patatawarin tayo at tayo ay aaring ganap ng ating Panginoon. What a Savior na ating sinasampalatayanan. Kaibigan, nakahanda ka ba ngayon na tanggapin si Kristo na iyong tagapagligtas? Handa ka bang talikuran ang sanlibutan at lahat ng mga nasanlibutan alang-alang sa iyong pag-ibig sa Panginoon? Kaibigan, sa ating ngayong panalangin, nawa ang mga nakinig sa pag-aaral na ito, especially kaibigan, ay tanggapin si Kristo na kanilang tagapagligtas. Tayo ay basahin muna natin ang banal na kasulatan bago tayo manalangin. San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sinumang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo." Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat sa inyong malasakit sa inyong mga anak. Na sa kabila ng kami ay mga makasalanan, inibig pa rin kami ng aming Panginoon. Si Kristo'y naparito, namatay sa krus ng Kalbaryo upang siya ay aming tagapagligtas. Siya ang aming Diyos na nagbibigay sa aming mga pangangailangan. Pagpalain ng aking kaibigan, pagpalain ang lahat ng nakinig, nawa sa kanilang pakikinig ang kanilang puso ay makilos. Tanggapin si Kristo na kanilang tagapagligtas. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging eye-opener sa atin, naging inspirasyon at naging pagpapala po sa ating lahat. Ano po, ito ay paalala na ang Diyos ay may kapangyarihang baguhin ang ating buhay. Ano man po ang ating nakaraan o mga maling desisyon, may pag-asa kay Kristo. Sa pamamagitan po ng pagsisisi, pananampalataya at patuloy na pagsunod sa Kanya, maaari tayong mamuhay bilang mga bagong nilalang. Ang sabi nga po, ang tunay na pagbabago ay hindi lamang pagtigil sa paggawa ng masama, kundi ang pagpili na mamuhay para sa Diyos araw-araw. Kapag isinuko po natin ang ating buhay kay Kristo, binibigyan po niya tayo ng bagong puso, bagong direksyon at bagong pag-asa. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pong inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
3: Isang mapagpalang umaga po sa aming pong mga minamahal na mga kapatid, gayon din po sa lahat ng aming pong mga kaibigan na sumusubaybay po sa ating morning manna. Ako po personal ay lubos na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga. Nagpapasalamat po tayong lahat sa Panginoon na sa buong gabi ng ating pong pagtulog, iningatan tayo ng Panginoon. Tayo ay kanyang pinagpala at binigyan niya muli ng isang pagkakataon upang tayo ay magising sa umagang ito. Taglay ang panibagong buhay at kalakasan na kanyang ipinagkakaloob sa bato sa atin. Sa atin pong pagsisimula sa umaga pong ito, ay aking pong inaanyayan ng lahat na tayo po ay yumuko sa isang panalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos na nasa langit, lubos po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kadakilaan sa aming pong buhay. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, na ang inyong biyaya ay sapat para sa bawat isa sa amin. At sa araw po na ito, O Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo, humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala nang magkagayon ng bawat isa sa amin ay maging karapat-dapat upang tumawag sa inyo sa araw po na ito. Sa amin pong pag-aaral ng inyo pong banal na salita, sa amin pong pagsasaliksik ng Biblia, ang amin pong panalangin, inyo pong pagpalain kami sa pamamagitan ng Santong Espiritong maunawaan namin ng lubos, ang inyo pong kalooban sa amin sa araw na ito, lahat pong ito'y aming ipinapasakop at idinadalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon pong araw, mga kapatid at mga kaibigan, ay tayo po yung magkakaroon po o magsisimula ng ating po pag-aaral patungkol sa mga kwento sa banal na kasulatan. Specifically, mga kapatid, ay mula sa kwento ng Genesis at saka sa Exodus. At sa ating pong pasimula sa araw na ito, ay titingin tayo ng isang kwento dito sa aklat ng Genesis, isang natatanging kwentong pambungad na kwento sa aklat na itong ating kapupulutan ng mga aral para sa araw na ito. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa atin pong buong buhay. Ngayon po, ang atin pong pag-aaral ay meron pong pamagat na Am I my brother's keeper? Ako ba ay tagapag-ingat ng aking kapatid? Mga kapatid at mga kaibigan, saan po natin mababasa yung salitang ito at sino kaya ang nagsalita neto sa banal na kasulatan? Tignan po natin ang kwento dito po sa Genesis chapter 4. Kung meron po kayong Biblia, atin pong tignan Genesis chapter 4. Verse 1 hanggang 10. Sabi dito, "And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground." So makikita natin sa pagbungad ng kwento na ito sa banal na kasulatan din, ay makikita natin yung pamilya ni Adan at Eva. Na nagkaroon po ng anak si Adan at Eva at ang kanila pong panganay ay si Cain. At ang kanilang anak naman na pangalawa ay walang iba kundi si Abel. Kung titignan natin yung pakahulugan ng mga pangalang Cain at Abel, yung Cain pala ay galing sa salitang Hebreo na ang ibig sabihin po ay spear o matalas na bagay. At ang ibig sabihin naman po ng Abel sa Hebreo ay Hebel, na ang ibig sabihin ng Hebel ay hininga o hangin. Sa pagpapatuloy po, in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruits of the ground an offering unto the Lord. Isang pagkakataon ay nagkaroon po sila ng paghahandog sa Panginoon, si Cain at Abel. At si Cain ay kanyang dinala ang bunga, talagang magagandang bunga ng kanyang mga pananim, ito ay kanyang inoffer sa Panginoon. At eto namang si Abel, he also brought of the firstling of his flock and of the fat thereof. Ngunit sa pagpapatuloy po ng kwento, sabi dito, "And the Lord had respect unto Abel and to his offering, but unto Cain and to his offering, he had not respect." Nilingap ng Panginoon ang handog ni Abel. Ito ay tinanggap ng Panginoon. Ngunit yung handog naman ni Cain ay hindi tinanggap ng Panginoon. At sabi dito, And Cain was very angry, and his countenance fell. So the Lord said to Cain, "Why are you angry? Bakit ikaw nagagalit, Cain? And why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted?" Sabi ng Panginoon sa kay Cain, "Bakit ka nagagalit, Cain? Bakit ikaw ay naging matamlay? Bakit ikaw ay nalungkot? Kung tama at mabuti ang iyong ginawa, hindi baga ikaw ay tatanggapin din?" Now Cain talked with Abel, his brother, and came to pass when they were in the field, kinausap ni Cain si Abel na kanyang kapatid, at dinala niya doon sa kanilang bukid. And Cain rose against Abel, his brother, and killed him. At naroon, mga kapatid, ang pinakaunang murder na na-record ng banal na kasulatan. Pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Then the Lord said to Cain, "Where is Abel, your brother?" And he said, "I do not know." Nung tinanong ng Panginoon si Cain, "Nasaan ng iyong kapatid na si Abel?" Sabi ni Cain, "Hindi ko alam kung nasa ng aking kapatid." At may karugtong pa yon, mga kapatid. Ano ang sabi niya? "Am I my brother's keeper? Ako ba ay tagapagbantay ng aking kapatid? Bakit ako ang iyong tatanungin, Panginoon? Bakit tagapagbantay ba ako ng aking kapatid?" At ang sabi ng Panginoon sa kanya, and he said, "What have you done?" Sabi ng Diyos kay Cain, "Ano ang iyong ginawa? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground." At ang mga kasunod na kabanata, ang kasunod sa kwento na yon ay isang kasaysayan. Kung makikita natin, mga kapatid, doon po sa kwento ng Genesis chapter 4, isang nakakalungkot na kwentong pamilya sa banal na kasulatan. At sa kwento niyaon, mga kapatid, ay makakakuha po tayo ngayon ng tatlo na mga leksyon na ating pong matututunan mula sa malungkot na karanasan ng pamilya ni Adan at Eva. Ang unang leksyon ay a simple disobedience lead to multiple grievous sins and total loss. Ang isang simpleng hindi pagsunod ang siyang maghahatid sa atin ng mas marami at mas malalaki pang mga kasalanan at maaring maging rason upang tayo po ay mawala. Pangalawa, any act of dishonesty, injustices, unfairness is an offense against God. Ang kahit anumang mga gawain ng hindi tama o hindi pagiging sakto, pagiging unfair sa ibang tao, ito ay kasalanan laban sa Diyos. At ang pangatlong leksyon sa araw na ito ay, we are our brother's keeper. Tayo ay mga tagapag-ingat ng ating kapatid. Punta muna tayo sa pinakaunang leksyon, mga kapatid. Ang unang leksyon, a simple seed of disobedience leads to multiple grievous sins and total loss. Ang isang maliit na hindi pagsunod ay magdadala sa atin, kung ito'y magpapatuloy, ay magdadala sa atin ng mas marami pang mga kasalanan at mas malalaki pang mga kasalanan at maaring maging rason ng ating pagkawala sa Panginoon. Alam niyo po, ang problema sa kay Cain, nagkaroon siya ng neglect of simple details. Napakasimple ang itinuturo ng kanyang mga magulang ni Adan at Eva sa kanilang mga anak. Ang itinuturo ni Adan at Eva sa kanilang mga anak na kapag sila ay maghahandog ng sin offering sa Panginoon, ang kanilang handog ay dapat isang tupa. Ngunit si Cain, very small detail, naghandog siya, ngunit hindi yung nire-require sa paghahandog. Ang inihandog niya ay fruits of the ground. At kay Abel naman, kanyang dinala ang kanyang mga firstlings of his flock as an offering. Sabi po sa Hebreon 9, versikulo 22, without the shedding of the innocent blood, there is no remission of sin. Kung walang pagbuhos ng dugo, walang kapatawaran o pagtubos sa kasalanan, mga kapatid. Yun ang pinakasagradong leksyon na nais ituro ni Adan at Eva at itinuturo ni Adan at Eva sa kanyang mga anak. Sapagkat ang lahat ng mga handog ay tumuturo walang iba sa dakilang sakripisyo ng Panginoong Yesus sa hinaharap. Maaring meron tayong mga maliliit na mga kasalanan na minsan ay iniisip natin ay maliit lang naman yan. Ngunit kahit ang mga maliliit na mga kasalanan, mga kapatid, kung ito'y ating pababayaan at ating inu-nurture sa buhay natin, ay maaaring magdala sa atin ng isang lubos na kapahamakan. Maliit lang naman na drugs yun. Hindi naman ako talagang addict sa drugs. Maliit lang naman. Ay maliit lang naman na pag-cheat yung ginawa ko. Hindi naman lahat kinopya ko. Ang mga maliliit na mga kasalanan ay maaaring lumaki at maging malalaking mga kasalanan at maging rason ng ating pagkawala. Ano pat sa pamilya ni Adan at Eva, dahil sa isang hindi pagsunod sa maliit na instruction, sa isang araw, dalawa sa kanilang mga anak ang nawala. Pangalawang leksyon, mga kapatid, sa araw po na ito, any act of dishonesty, injustices, unfairness is an offense against God. Ang kahit anumang gawain ng hindi pagiging patas, hindi pagiging tama, pagiging unfair ay kasalanan sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon nung kanyang kinakausap si Cain, the voice of your brother's blood cries out to me. Ibig sabihin, naroon, mga kapatid, naging karanasan ni Abel ang oppression, cruelty and tyranny na naging karanasan ng mga taga-Israel doon sa Ehipto. Alam niyo po, mga kapatid, mahal ng Panginoon ang simple. Mahal ng Panginoon ang mga mahihirap. Jesus loves the neglected and the oppressed. Malapit sa puso ng Panginoon ang mga tao na kinakalimutan sa atin pong sosyedad. Ano pat ang Panginoon, kapag atin pong sinasaktan o tinitake advantage ang mga walang kapangyarihan, yung mga dukha, mga inosente, powerless, ang Panginoon ay nasasaktan sa atin pong ginagawa. The voice of your brother's blood cries to me from the ground. Dapat po nating maunawaan, mga kapatid, na mahalaga para sa atin ang ibigin natin, lalong higit ang mga marginalized na mga tao sa atin pong society. At ang panghuli na leksyon, we are our brother's keeper. Nung tinanong ng Panginoon si Cain, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Sabi ni Cain, hindi ko alam kung nasaan siya. Ako ba ay tagapagbantay ng aking kapatid? O ako ba ay tagapag-ingat ng aking kapatid? Mga kapatid, ikaw at ako ang tagapag-ingat ng ating kapwa-kapatid sa church. Hindi tayo ang rason kung bakit ang kapatid ay tatalikod sa pagsamba. Hindi dapat tayo ang rason kung bakit hindi naman ang palataya ang isang kapatid o manghihina siya sa paglilingkod sa pananampalataya, bagkus tayo, mga kapatid, ay ang tagapag-ingat nila, dapat tayo ang rason kung bakit ang ating kapwa-kapatid sa iglesia ay nariyan at patuloy ding naglilingkod sa Panginoon. Sabi nga ng isang kasabihan, sabi dito, one of the purpose of this life is to help others. Isa sa mga hangarin daw sa buhay na ito ay tumulong sa iba. And if you can't help them, at least don't hurt them. At kung hindi mo naman sila tutulungan, at least ay wag na wag silang sasaktan. Kinakailangan nating mabuhay hindi lamang sa ating sarili, kundi mabubuhay tayo para sa iba. Yun ang isang sekreto ng isang masayang buhay sa Panginoon. Kaya sa araw na ito, meron tayong tatlong panalangin na ating idadalangin sa Panginoon. Una, nanawatulungan tayo ng Panginoon na mapanagumpayan ang mga maliliit na mga kasalanan, mga kinaugaliang bagay na ayaw ng Panginoon sa atin. Kinakailangan, ipanalangin natin na tayo ay maging overcomers sa mga maliliit na mga kasalanan na ito. Pangalawang panalangin natin, ating alalahanin na ang maging mabuti sa lahat, lalo ng higit sa mga mahihirap, nalulungkot, naaapi, tayo ay mabubuhay ng patas para sa lahat. At ang panghuling panalangin natin sa araw na ito ay, tulungan tayo ng Panginoon na maging isang tunay na tagapag-ingat ng ating mga kapatid. Sa araw po na ito, yun din ba ang inyong panalangin, mahal na kaibigan, mahal na kapatid? Yun din ba ang nais mo sa iyong buhay sa araw na ito? Kung yun ang iyong nais, tayo ay manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos na nasa langit. Sa araw po na ito, lubos mo kaming nagpapasalamat sa mensahe na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Na Panginoon, alam po ninyo ang amin pong mga kahinaan. Alam po ninyo, O Diyos, ang aming mga pagkukulang sa inyo. Na sa buhay namin, meron po kaming mga darling sins. Minsan na iniisip naming mga maliliit na mga kasalanan. Ngunit ang mahalagang bagay pala sa buhay namin na paglilingkod sa inyo, dapat naming mapanagumpayan ang mga maliliit na mga kasalanan na ito, O Diyos, sa aming pong buhay. Sapagkat ang mga maliliit na mga kasalanan na ito ay maaaring dumami at lumaki at maging rason upang kami ay mawala sa inyo. Panalangin po namin sa inyo, O Diyos, na turuan niyo po kaming umibig ng pag-ibig na gaya ng Panginoong Yesus. Pag-ibig sa lahat, lalong higit sa mga taong nahihirapan, may mga pinagdadaanan sa buhay, may mga problema, O Diyos, maging patas po kami sa lahat. At ang panghuling panalangin namin na sa araw na ito, alalahanin nawa namin, O Diyos, na kami ay tagapag-ingat ng aming kapatid. Maraming salamat po sa mga paalalang inyong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming pong mga tagapagsubaybay na nariyan po'y nakikinig sa kani-kanilang mga tahanan, opisina, kung nasaan man po sila ngayon, patuloy niyo po silang ingatan at pagpalain sa araw po na ito. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. At umaasa po kami na inyo pong tatanggapin ang aming mga dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
4: I thought that I had left the past behind, but there are many who wanted me dead.
5: Join me as we follow this story of cruelty, bravery, and forgiveness.
6: Hi, I'm Cammie, and this is AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.